0: create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
13: Gayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Okay, so it's 8:09, oras na para sa ating headline sports dito lamang po sa Sports Radio 918. Kami po ay inyong napapanood sa ating Warcast Dos at syempre sa ating din pong Facebook mismo, Warcast Dos, and of course yung ating Sports Radio 918. Nandiyan na rin kami sa YouTube, so sana po marami tayong magkakasama dito sa ating programa para sa araw na ito. Punong-puno kami ng mga balita pa rin patungkol sa ating Team Philippines ang nangyari sa Asian Games, lalo na na kagabi po ay dumating na ang buong team, yung pinakahuling batch na dumalo sa closing ceremony. Kasama na yung huli nating mga medalists ay nandiyan na. And nagkaroon na ng heroes welcome ang ating Philippine Sports Commission, ganun din ang Philippine Olympic Committee. So, ganun na po yan sa Sheraton Hotel. Kagabi, tingnan nyo yung ngiti ng ating mga atleta at ganun na rin ang ating mga sports officials. Yan ang ating sepak takraw at ang karate, mga silver at bronze medalists ng Asian Games. Ganun din po, ayan, yung pagdating ni Nayape, ni EJ Ubiena, with the chef de mission na si Richard Lim. Okay, CPOC President. Ito yung ating grupo mula sa soft tennis. Yes, ang historic bronze medal para kina Bien Zuleta and the rest. Ito yung mga e-sports. Ayan, kilala ito ni Engineer Gemart. E-sports, ang alam ko nasa table na to. Kaya hindi kami ata nagkaroon ng panayam sa grupo na ito. But they were there and attended the Heroes Welcome. Of course, ang mga medalists natin, yung apat na mga medals ng Pilipinas, kitang-kita kung sino mga kumuha. Ganda ng ngiti ni Carlos Yulo. Si Carlos Yulo, matagal lang dumating sa Pilipinas. He and Eldrew just joined the press conference and dinner kagabi. Si EJ Obiena and of course si Jeyus Yape, gold and bronze sa taekwondo. Victoria Bosong, Tatiana Mangin with President Bumble Tolentino. Ano, si Bosong at si Ubiena naging representative ng Philippine Athletics. Likewise, Secretary General Jasper Tanueco, nandun din po kagabi. So yan, ikwento natin ang buong ganap. Nauna muna kumain, hindi na delay yung flight before 8 o'clock sa scheduled presser. Nandoon na ang mga atleta and then medyo late na yung ating press conference kasi mas marami muna ang kwentuhan. Si POC President Bumble Tolentino nagsabi na wag nang tipirin ang PSC budget kasi move forward na tayo ang paghahanda natin for the Asian Games na for the Olympic Games. Si Chairman Pato naman, syempre, all out support sa mga atleta. Tapos na pag-usapan yung naturalization. There are countries na talagang ang mga medalists nila like Bahrain, yung 11 gold medals, puros mga non-Bahraini, okay, mga taga-ibang bansa. So, open daw ba ang PSC, ang POC dito? Open sila, especially the POC. But ang PSC, in a way, open din to that idea, but more on the PSC side na sabi ay mga kalibre na mga foreign coaches. Katulad sample yung nangyari sa archery, kadarating lang ng mga world and Olympic champion coach na si Coach Ryu ay na-i-guide niya na kaagad si Amaya Pascuanco doon sa gold medal. Though, alam natin for a fact, hindi lang naman effort nung kasalukuyan kasi in the past pa, the leadership of the past World Archery Philippines and likewise mga past coaches ni Aya, likewise doon sa nasabi niya sa ating interview. Meron pang isang coach yan, Coach Choi, world champion din, taga-Korea na matagal nang nakaalalay talaga kay Coach OG, original coach daw ni Aya Cuanco, si Coach Choi. Incentives, sinabit na sa Malacanang ang listahan ng ating mga medalists. So, sila ay nagre-request na sana ay ito ay kumbaga ay tapatan ng Malacanang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na talaga namang ginagawa palagi ng Office of the President. So, wala pang announcement kung kailan. Of course, 2 million pesos ang gold medalist, 1 million ang silver medalist at 400,000 pesos para sa bronze winner. Ang total tally ng Pilipinas, 4 golds, 9 silver medals and 16 bronze medals. Around 36 or more than 36 million pesos ang makukuha ng mga atleta base po dun sa Incentive Act. So kung may 36 mula sa national government, tatapatan niya ng Office of the President. Mamaya dito sa ating programa, papakinggan niyo po yung buong presser. Tapos may mangilan-ngilan din po kami ng mga panayam, huddle. Huddle, siguro sana mamaya mapadala ni Matthew Pacheco. Kami ni Matthew Pacheco ang sumubaybay kagabi dyan. Meron kaming naging huddle kay EJ Ubiana, syempre kina Carlos Yulo. Meron tayong one-on-one with Eldrew Yulo. Likewise with our silver medalist from Taekwondo, Tatiana Mangin, Kurt Barbosa. Sabi sa akin ni Kurt Barbosa, "Ma'am, hinanap daw niya ako eh, pero nakita niya, nagtanong ako." Sabi niya, "Ma'am, totoo yung sinabi mo." Natuwa naman ako sa atleta na natatandaan nila kung ano yung pinagkwentuhan namin during the interview. Totoo yung sinabi mo, ano na nga ba yung sinabi ko sa iyo? Na this is my time. This is my time to shine, sabi ni Kurt Barbosa. Kinalabutan nga po ako, sabi niya sa akin lang sa kwentuhan. Nung nandun ako sa ano, sa Taekwondo, sa Asian Games, sabi ko, sorry, hindi namin napunta yung Taekwondo. Sobrang layo from Nagoya City. Sabi, okay lang po. Pero ma'am, sabi niya, nung nakuha ko na doon, naalala ko yung sinabi mo na this is my time. Kasi nung nakuha natin sa Panayam si Kurt Barbosa for the Philippine Sports Commission, sabi ko, sa gitna at sa matapos yung mga concerns niya, yung mga doubts sa sarili, nagpahinga ng konti yan eh. Sabi ko, ito, bumalik ka na. Palagay ko, this is your time. Kurt, this is your time to shine. Kasi naghanda ka naman at mahusay ka naman. Tapos sabi niya, natandaan ko po yung sinabi niyo. Kaya nung nananalo na ako, nung nakakuha na ako ng medalya, sabi ko, tama kayo ma'am. Na eto na nga yung panahon ko, sabi niya. No? At siyempre, a silver is a silver. Definitely, kung nakita niyo yung paglaban ng mga atleta natin, lalo na ito sa Taekwondo, si Mangin come from behind before making it to the finals. Si Barbosa, napakaraming nilusutan ng mga fighters, likewise to make it to the finals. Grabe ang puso, grabe ang husay ng ating mga Pilipinong atleta. Kaya pakinggan niyo po ha, Kurt Barbosa and Tatiana Mangin, Taekwondo silver medalist sa Asian Games. Meron din tayo syempre kay Carlo Paalam. Bagamat parati natin nakapanayam during the game si Carlo Paalam, ay muli natin kinamusta kagabi. Kaya mamaya makikita nyo rin si Carlo Paalam dito sa ating programa. And hoping na yung iba pa sa mga interviews, hindi man dito po sa Headline Sports segment o slot, mamaya sa mga programa pa throughout the day and even tomorrow, may babahagi namin sa inyo ang naging ganap sa pagsalubong, pagdating at pagpugay sa ating mga Pilipinong atleta na umani nga po ng tagumpay. Para sa akin, tagumpay sila. Yung silver, para sa akin na nakuha nila. Generally, for me, it feels the silver hall, parang gold medal na rin yun. Bagamat alam natin may mga usapin na paano yung tatawagin yung silver na gold, no? Mali yan, and so on and so forth. But this is it. The delegation came back and they are, sabihin natin, triumphant. Alam natin, maraming lessons, maraming assessment na gagawin, and mas maraming trabaho na gagawin para yung mga silver medal at bronze medals ay maging gold na the next time around. Okay po, so let's just enjoy these days, the moment, to ika nga, that they are here, they just returned from the battle, and they are showing off their medals, kung gold, kung silver, at saka kung bronze medal yan, mula nga sa 20th edition of the Asian Games, okay? Kasama ko po si Engineer Chemat, si Nida, and of course, Malolos Transmitter. Sama-sama tayo magkwentuhan para sa araw na ito, dito lamang sa ating Headline Sports. Mamaya po, ako ay magta-time out, ang madidinig niyo at mapapanood ang mga panayam natin because the PSA Forum is back and we'll be having a two-part session. We have Naasku sa unang bahagi, ang National Athletic Association of Schools, Colleges, and Universities. Tapos sa ikalawang bahagi, ang Quezon City Fencing Team na may magandang programa na naging dahilan po yan para marami tayong mga fencers na ma-discover, including Samantha Katantan, Quezon City District Councilor Joseph Wico, tapos Naasku President Dr. Ernesto J. Adalem, and his Commissioner Chris Bautista will be gracing today's PSA Forum. Magkita-kita tayo dyan maya-maya lamang.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Sports Radio 918 AM.
4: Tatiana Mangin, our silver medalist in Taekwondo. Pakita natin yung medal, Tatiana. Wow! How does it feel? Nakabawi na ba dun sa disappointment dun sa final?
5: Opo, ayun po, masaya po. Although before, masaya naman po, talagang medyo nang hinayang lang po ako nung time na yun at the moment.
4: Did you expect na in this Asian Games, definitely you'll be there fighting for the gold medal?
5: Parang binivisualize ko po and hinahope ko po na ayun nga po, mapunta po ako sa finals. So, and ayun po, napunta naman po.
4: Yes. How tough the road to the finals? Nakwento, na, lalo na ni Chairman pa to, what you did in that semifinal. Recall nga natin.
5: Yung mga, nakita ko po kasi yung draw ko po, yung mga makakalaban ko po kahit papuntang semis po, mahirap po talaga kasi yung Kazakhstan po magaling din po. And yung quarters ko po yung siguro yung mahirap po talaga kasi siya po yung rank 1 po dun sa draw namin, which is siya din po yung Olympic and World number 2 and Asia's number 1. So kailangan ko po siya lagpasan para po magka-medal ako, which is nilagpasan po. And then nung third ko po, which is semis, is Japan. Nakalaban ko na po siya before and natalo niya po ako nung for bronze medal ng Asian Olympic qualifying. So that was a rematch po nung time na yun. And yung last seconds po, parang kung ano, sumipa lang po talaga ako, bahala na kung tumama, and then yun po, eventually tumama po. And then nung finals po, ayun po, parang nang hinayang lang din po kasi malapit na po eh. Pero it's okay, it's part po ng sports.
4: Yun. Yes. Ano pa kayang kulang kay Tatiana? Ano pa yung kulang? Para next time, di ba, walang disappointment, you're gonna be getting that gold medal.
5: Patuloy pa rin po na training. Siguro po mas aaralin ko na po yung mga ano po kailangan kong dagdagan na skills kasi for sure po aaralan na din po ako ng iba kong mga makakalaban dahil kami-kami lang din naman po yung maglalaban.
4: Yes.
5: So yun po, magdadagdag po, magbabawas po ng mga mali. And ayun, gawin ko lang po yung best ko sa training and eventually sana ma-apply ko yung sa laban. So wala siyang regrets.
4: Sasabihin mo ba talaga na malaking boost yung silver medal mo dito sa Asian Games sa tangka natin na makarating sa Olympics dahil ang taas ng, sabihin natin, confidence ngayon ng Philippine Taekwondo, di ba?
5: Opo. Para sa akin po kasi parang malaki po siyang boost, hindi lang po siya for the Olympics, pero for the next future international competitions ko. Kasi hindi po basta-basta po yung mga nakalaban ko po din. Talaga, sila po talaga yung mga palagi nagpo-podium po sa World Championship, Grand Prix, and Asian Championship.
4: Yes.
5: And parang kung natatalo ko po sila. So, sana mag-improve pa po ako para, ayun po, hopefully ma-dominate.
4: Anong puhunan? Anong sakripisyo ni Tatiana before getting that silver this year?
5: Una po yung pagbawas ko po ng timbang. Sobrang nahirapan din po kasi talaga ako. Siguro kalahati po ng taon, parang wala po akong ibang ginawa kundi magbawas po ng timbang.
4: Mahirap.
5: Mahirap po kasi parang bumigat din po kasi talaga ako after po ng SEA Games. And then eventually po kayo, nagbawas po ako and then nagka-problems na rin po, health issues. And, pero okay naman na po. And, ayun po. And then kasama na din po dun siguro yung pag-sacrifice ko sa aral ko po. Means kailangan po magbawas ng mga ibang units para po maka-attend dun nga po sa training. Kasi grabe din po yung training na may 3 times a day po eh, every day.
4: Sino ang inspirasyon o anong motivation ni Tatiana?
5: Una po yung family ko po, yung motivation and inspiration ko po. And siyempre po yung mga tao po sumusuporta po sa amin. And lalo na po yung mga little girls, young girls po na naglo-look up po sa amin.
4: What now? Anong next competition? Gaano pa ka-busy ang remaining months for you?
5: For now po, patuloy pa rin po ang training. Siguro medyo mas mag-focus lang po ako ng slides sa pag-aaral kasi prelims na po namin. So kailangan ko po medyo mag-focus sa studies and then after po nun taekwondo po ulit, training pa din po and for ay para po may major competition ready po kami.
4: Ay math may mag-aaral ka ba?
5: As of now po under evaluation po kami. Yes. So
4: baka gusto mong magbigay mensahe sa mga kababayan natin. Sila din naiyak when you lost in the finals. Naiyak din sila when you won in the semis.
5: Una-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagsuporta niyo po sa amin, sa team po namin. Malaking bagay po yun.
3: Sports Radio, 918 AM.
4: Kurt Barbosa, our taekwondo chin with a silver medal. Pakita natin yung silver. Yes. Before you left for Nagoya, nag-usap tayo. Nangyari ba ang pinag-usapan natin, Kurt?
6: Yes po. Ngayon nga po, nag-goosebump po ako na tama po talaga kayo, Ma'am Judy. Ikaw po talaga yung naalala ko na sabi mo, it's my time to shine. So, thank you Lord talaga kasi may binigay sa atin na nag-shine para sa bansa natin.
4: This is a silver medal, di ba? Pero ang feeling mo, parang gold na rin ito, Kurt?
6: Yes, feels. Sabi ko nga po, first time ko po kasi makahawak ng silver medal na natalo ako sa finals. So, feels gold na din, na ganun din yung feeling, parang unti na lang eh, parang ayun na yung gold, pero I'm still grateful na nakakuha tayo ng silver.
4: Yes, at bayani kayo, imagine how many fights before making it to the finals and how tough the bouts.
6: 4 fights po bago tayo makapunta sa finals, so lahat po talaga ng players naghanda. Yung Japan nga po, first round, na out po talaga ako, parang na-block out po ako, so parang tough po talaga lahat ng nakalaban ko doon. So, I'm very grateful na nakalaban ko po sila.
4: Yes. May doubt pa ba sa sarili mo? Kasi walang usapan natin, parang nagpahinga ka ng konti, di ba? Tapos parang maraming questions. But anong ibig sabihin ng silver medal na ito? Paano muli binuhay nito? Yung alam mo na, yung spirit ni Kurt to continue fighting.
6: Yes po, I'm so thankful po kasi na-open up niyo po yun sa interview. I'm so grateful na nasabot ko lahat and nailabas ko kumbaga para kung ano talaga si Kurt Barbosa. And ito po, nag-aay po tayo for Olympics sa LA 2020.
4: Yes. Sa tingin mo, ano nga naging rason? Bakit tayo matagumpay this time around sa Asian Games?
6: Sa tingin ko, mas mga players, mas in-enjoy lang po namin. Hindi po kami talaga nagpa-pressure kung anong po talaga kami, nilabas lang po namin yung pagka-Pinoy namin. Tsaka yung puso talaga, kahit na maliit, andun yung puso.
4: Yes.
6: So naniniwala po talaga na lahat ng athlete dito sa bansa natin, kaya natin may pagsabayan sa mga world class.
4: Ano pa ang pwede mong maipangako namin sa iyo na ngayon buhay na walang doubt, di ba, sa sarili o kahit ano pang circumstances yan, challenges ang harapin ni Kurt? Anong gusto mong mapangako sa ating mga kababayan?
6: Ang pangako lang, suportahan niyo ako para makatungtong pa rin tayo sa mga podium, sa mga matataas na level ng sports na ito. And thank you po sa lahat ng suporta niyo sa amin na atleta. At sana patuloy niyo kaming ipagdasal para sa ating bansa.
4: Yes. So ano, bakasyon muna o diretso pa rin sa training, Kern?
6: Unting vacation lang po. I-meet lang po yung mga anak ko, yung asawa ko, yung family ko. Uh-oh. And then balik na po ulit ng training para sa IMAG naman po.
4: IMAG naman. Yes. Okay. Naiintindihan ng family ang sakripisyo na ginagawa mo, Kern?
6: Yes. They're very happy right now na nagbunga lahat ng paghihirap namin, lahat ng challenges, lahat ng... Lahat po talaga, we're very thankful na may nauwi po tayo para sa bansa.
4: Habang hawak-hawak mo itong medalya na ito, kausapin mo si Kurt Barbosa na nung nakaraang taon, parang may doubt sa sarili.
6: Kurt, kung ganito lang yung mindset mo last year, for sure, nasa podium ka din. Pero, ayan ka na ngayon. Lahat ng hirap na pagdaanan mo, lahat ng pagsubok, alam mo na paano i-control, paano yung emosyon, lahat ng pressure. Lahat. Welcome back, Kurt.
4: Yun, sakto. Welcome back, Kurt. And salamat, tagumpay ang NSA mo. May one gold, may three silver medals, may isang, tama?
6: Isang bronze.
4: Isang bronze. Wow, congratulations, Philippine Taekwondo. Mabuhay ka. Patuloy kaming naniniwala sa'yo. Keep us posted. We're so proud of you, Kurt. Salamat.
6: Thank you po, ma'am. Thank you po.
3: Sports Radio, 918 AM.
4: Carlo, paalam on your next campaign. Siyempre, Olympics ang tina-target. Carlo, anong masasabi mo after that silver?
7: Yun po, higitan ko pa yung nakuha ko ngayon po. Higitan ko pa yung nakuha ko ngayon na silver po. Tapos, kukulipayin po ako sa next year po, sa Kazakhstan po. So, pupukan ng training po kasi magkikita kami lahat noon yung mga kalaban ko po. Siyempre, may host country doon. Pero gagawin mo yung best ko na hindi na maulit yung daya ko. Gagawin mo yung pagtitrainingan ng maayos ko sa mga coaches ko. Gusto ko talaga mag-qualify po talaga. Yun yung target ko, yung mindset ko po. Babawi po ko talaga doon.
4: Mas uhaw ka, nabawian yung mga nakalaban mo na yan, Carlo?
7: Yes po, kasi ganun yung mindset ko po eh. Yung pag natatalo po ako, pag nagkita kami ulit, ibang Carlo naman yung maharap nila po sa taas ng ring.
4: Yes. Pero pansamantala, bakasyon ka ba muna?
7: Yes po. Ngayon, ma'am, mag-unwind po. Kasi yun nga, sobrang hirap yung training namin. So, kailangan ma-refresh yung utak. Nakabalik training ulit po.
4: Mga kailan ang balik ulit sa training?
7: Siguro mga 2 weeks. Mga 2 weeks po. Mag-ganun po.
4: Yeah. Ikaw ba yung mag-IMAG?
7: Yes po. Maglaro po ng IMAG po. Kami ni Yomer po.
4: Build up yon para sa mas susunod na mga malakihan kasama ng qualifying next year.
7: Yes.
4: Oo. Kausapin mo nga yung mga kababayan natin na kasama mo na medyo naiyak dahil silver ang naiuwi, dahil naniniwala sila na gold ang iyong natanggap sa laban na yon. Anong sasabihin mo sa kanya?
7: Sobrang salamat sa inyo po kasi nandyan kayo, Bombay Start po. Nagdasal, sumuporta sa amin, sa lahat ng mga atleta, lalo na sa combat sport, boxing. Babawi tayo sa susunod po. Yung iiyak nyo, tatawa natin yung pagbabalik sa susunod po.
4: Yan, si Carlo Paalam, salamat!
3: Sports Radio, 918 AM.
4: Okay, Eldro Yulo here. Congratulations! Wow! Did you expect to win a medal at the Asian Games?
8: No, I did not expect anything. Low expectation po ako talaga and very happy naman po ako sa naging result. And it makes me worry sa mga iba ko pong co-athletes there.
4: Yes. So, just like what we said earlier, ano yung dating ng bronze medal na ito? How will this help you in your next goal of making it to the Olympics?
8: I'm sorry, hindi ko siya nasagot kanina na maayos. Yes. But right now, nasa right thinking na ako. It makes me want to improve more. There's a lot of rooms that open to makes me improve. And it's really naging fuel siya to makes me more hunger or makes me want to strive more, and it's really motivating, and then at the same time it's very happy while motivated.
4: Yes. Again, Eldro, how does it feel playing in the big stage, that's Asian Games, almost Olympics, with Kuya Carlos?
8: first, it's really pressuring. Of course, a lot of people will gonna expect you to win, but I just like revoke all that kind of thoughts kasi it's not helping me.
4: Yes, okay, message mo na lang sa mga kababayan natin dyan na natuwa sa mga panalo ninyo ni Kuya Carlos.
8: Maraming salamat po sa mga taong sumuporta, lalo na po kila President Bumble Tolentino and kila Chairman Bato. Kay Ma'am Cynthia also, maraming salamat po sa mga sumuporta. I love you guys.
3: Sports Radio 918 AM.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Sports Radio 918 AM.
4: Campaign at the games. How was it? How happy our Patapa?
9: We're happy. No, the goal naman po is always to surpass yung previous. So this is my first time as a section sa Asian Games. So nagpasa naman namin po yung performance natin.
4: Okay, so may mga in-expect tayong medals but hindi dumating. Well, Bosong, but of course she still made it. And in our walkathon race, di ba medyo wala din tayo nakuha. What happened there?
9: So, yun po, no? I mean, si Nathaniel Siler is a contender, to be honest with you. But ganun po talaga, no? Race mo kasi is judged by the eye. So, apparently, dun sa tingin ng judge, DQ siya or umaangat yung paa niya. So, there's nothing, even if you appeal, wala eh, nabigyan na siya ng penalty.
4: So, no. Okay, so what now? What's the next for our top tracksters?
9: So, yun po, next year will be exciting year for Philippine Athletics. There's Asian Championships sa Xiamen, sa May. There's World Championships sa September, SEA Games. So, we expect na mas malakas yung team din namin, especially for next year. I think we have a lot of new guys coming up, no? Coming in SEA Games po.
4: Yes, okay. So, thanks so much and see you around. More assessment by next interview natin. Sir, salamat po.
9: Thank you po.
3: Sports Radio 918 AM.
10: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
11: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
10: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sports Radio 918 AM.
13: Sayang, sobrang close, right? Like I had a very dominant run, I'd say. No points scored on me. 3 submissions leading up to the finals. And then I faced a really tough opponent who I faced at Beach Games, actually, and was able to get the submission on her. But she came back with a vengeance. She was very strong, and she played a good game. So hats off to her for, getting the win this time around. Pasensya na po for, so close, sobrang lapit, but, just came up so short, like lost by an advantage. And I feel like I was really trying my best to push the action, hoping maybe she would have got called for a stalling or a negative for constantly backing up. But, it's the name of the game. When you're ahead of the points already like that, I mean, I don't blame her. It's like whatever you can do to win. And there's always more that I could have done better. Maybe I could have transitioned a little bit faster to something, but I'm still proud and happy of my performance. I gave it my all, so there's no regrets. I gave it my all, and I hope that the nation still supports me. This is not gonna be my last Asian Games. I absolutely have loved, and it's a big privilege and honor to be able to represent the Philippines, and all the support I've been receiving from the country. So I'd love to be able to continue being a part of the national team for future events to come. Oh, amazing. The Philippine national team for Jiu-Jitsu is such a special group of people. I was able to develop our relationship together through even years past. So I actually got a few of them to come to the States with me to do our training camp for the Asian Games. And I feel like all those competitors, Annie Ramirez, Jolly Ko, and Mark Lim, they had great performances this past week. And, unfortunately, we didn't get all the medals to show off all the hard work and effort they put in. But our team is very strong. And other countries can see that. So it's just a matter of time before you see more Filipinos on the medal podium for Jiu-Jitsu. Oh, amazing. It puts me at ease when they were able to finally come here. Traveling by myself, it's not necessarily easy. So as soon as I got here, I just felt right at home and I felt ready to give it my all. And it was so nice. I had my mom, my fiance, my Tita Bella, Tita Eski, who's actually part of a delegate on the boxing committee. So it was amazing. And all my teammates, I could hear each and every one of them through every fight cheering me on. So it gave me a lot of, power to, push through and like sub. So hopefully, that is my goal whenever I compete, is not only to win by just, the hair on the back of my neck. Is just like, I want to give a performance that people will always remember. It's something that by competing like that, I feel it gets you invited and to other big opportunities. It gets more spectators, people who have never seen jiu-jitsu, to be more involved and interested in the sport. So that's my goal too, is it's not just be an athlete, but be an entertainer as well. Yeah, soon. Yeah, IMAG in December. That's the goal. As long as I stay healthy, hopefully we'll see you all in Riyadh.
3: Sports Radio 918 AM.
14: Amazing, amazing, yeah. Played a little bit of tennis, ate some Japanese food, ramen, something, wagyu beef, of course, enjoying life, a little bit of rolling around, biking around the city, yeah. Living a normal life, you know.
15: Pero kumusta yung naging tennis game yun ni Alex Ayan?
14: I'm rusty. I'm gonna give excuses. Yeah, I've not played in 5 months. I'm playing one of the best WTA players. Yeah, it's hard. But I have fun. I enjoyed the experience, and of course, it's a memory for me to cherish.
15: And winning a gold, kumusta? Ano yung naging struggle mo during the match between the China, right?
14: Maybe the rain, of course, and quality of the field is much, much higher than before. It's a bunch of kids, you know, I'm competing with a bunch of younger generation of footballers, which I'm proud of, but at the same time, I know these guys are going to just keep getting better.
16: Thank you very much.
14: Thank you.
15: Any message for the Filipino fans?
14: Oh, maraming salamat po. Thank you so much for supporting us. So I take this opportunity to thank everyone, the support staff, everybody who make sure you know that our life is as comfortable as it is during the game. So maraming salamat po. You guys also deserve the credit. This medals would not have been won with just us. It's all the whole team, the Philippine team. Maraming salamat. Thank you.
17: Sports Radio 918 AM.
18: Super ano po, nasisiyahan po ako sa ano po na kasi hindi ko rin po yun naisip po eh. So super saya lang po talaga nun po.
19: Kumusta experience?
18: Super enjoy ko po yung experience po dito and many first time po para sa akin po. So and many marami pong mga natutunan din po talaga. So many emotions din po na na-experience. So maganda po para sa inyo experience na po.
19: Over the past few months, gano'ng kalaking growth yung naranasan sa training season?
18: Siguro masabi ko na super lucky in terms na ano po. Kasi dahil po dito, mas natutunan ko pong makipag-usap sa mga, katulad ng mga teammates ko po. Kasi kailangan ko po kasi ng mga, ano, ng mga corrections and advices po from sa kanila po para po talaga maayos yung lahat ng mga forms ko at kung anong dapat kong gawin po para maging maayos po yung performance ko po pagdating sa Asian Games.
16: Ano at sino yung naging inspirasyon?
18: Naging inspiration ko po talaga, siyempre inspiration ko po yung family ko po, sila mama at papa, si ate ko po, lalo na po si ate ko po, na lagi pong kasama ko po, lagi pong siya po yung, kumbaga, na nagaganon po sa akin kung whenever na nag-doubt ako sa sarili ko, kaya mo yan, gumaganon po sa akin.
16: Ano pakiramdam pa kung may dala kang dalawang medalya?
18: Super, kaya lang po nang sinasabi ko lahat, super happy lang po talaga ng pakiramdam na nanalo po kami dito sa Asian Games po.
17: Sports Radio 918 AM.
20: Siguro leading up to competition, dami din nangyari po sa akin personally outside gymnastics, inside gymnastics. So like really achieving it, I feel like it's really not me anymore. It's really hard that. I feel like ginawa niyo lang ang instrumento para makuha ko yung ganito kalaking karangalan ko, not just for our country, for myself din. And nakaka-proud din. But at the same time, marami pa po tayo talagang kailangan mabawin at baguhin sa mga ways natin pagdating sa techniques and technicalities. And of course, sa quality po ng performance natin. So, yeah, I'm really, really grateful and honored po to represent our country. But at the same time, madami pa talagang pwedeng ilabas po na mas galing and mas quality po na performance.
16: May naging experience
0: Yung roller coaster po eh. Natumba tayo sa boat, nakapasok pa rin. It was really, really lucky and at the same time really blessed that I was safe and here standing po. Yeah, that time nung nalaglag ako sa boat kasi yung entry ko sa boat, medyo nadulas ko ako, hindi ko nakabal yung power. Nung nasa area ko, I was just praying na sana safe lang yung landing. And grabe yung landing. Kapag-wake up ko na boat med lang. Hindi talaga mahalagay mo. Paano po ba yun? Medalya lang eh. Kwento po na eh. Paano natin nakuha yung medalya na. And I feel like not giving up. Really focusing on what we best. Really focusing on our own goals. Really helps me a lot. So yeah, I'm just really overwhelmed.
21: But hindi naka-affect mo yung personal life sa taking competition.
0: Of course, so my gymnastics po talaga. Hindi pwede magsabayin ko. It's always, I'm always like keeping that boundary. I have to be professional because it's sports that I'm being legal. Of course, I like for like keeping it also private. Well, madami po kayo nakikita sa social media, pero hindi po yung lahat po right yung mga gusto ko lang share is okay. Pero pagdating sa gymnastics, pinabuhos ko po talaga lahat sa mga kaya ko. Lahat ko, buong puso ko. For me, it doesn't really matter kung ano sabihin ng ibang tao sa kinatatayo. Especially kapag alam niyo po yung dinadanas namin mga ano. Kung alam niyo kung paano kung may mag-training at mag-hirap sa training para lang maabot yung ganito po kalaking karangalan. Ila understand. Doon nyo pa lang po siguro maintindihan na kaya niya ginagawa niya kasi sobrang mahal. Yeah, well, of course, I'm really grateful sa Panginoong Diyos po natin na may mga tao po siya binigay sa atin, especially sa lahat ng mga atleta po na natin dito. Patuloy po na sumusuporta, nagdadasal, nagtitake ng effort para panoorin kami. Siyempre, energy po yun nila, yung oras din po nila. Siyempre may mga trabaho din po yung iba, may pasok. Pero nagtitake sila ng time para magpanood.

0: ne. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
7: Ampalaya!
8: Ampalaya!
7: Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa. Ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
3: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Alright, Juliana, unang-una sa lahat, kamusta yung experience mo dito sa katatapos na nag-?
10: Nakakapanibagong experience siya since it's my very first Asian Games and super grateful lang po talaga ako sa opportunity na nabigay sa akin na makapaglaro sa Asian Games.
9: Of course, first time sa Asian Games, silver medal agad. How do you feel about that?
10: It's such an overwhelming feeling of just joy and super grateful po lang talaga as in. Kasi first Asian Games, naka-medal agad ako. Pero syempre, thankful pa rin po talaga staying, just being ready for what's next. Pero enjoying the moment kasi naka-uwi din po ako ng silver medal.
9: Ano yung mga naging preparations po coming to this competition?
10: Lots of training po. Meron din po kaming time na pumunta ng Korea para mag-training rin po kami dun for 1 month, then competed. So, competitions leading up to Asian Games was also prep for us.
9: Ano naman yung kumbaga motivation or inspiration mo?
10: My motivation and inspiration was my Kuya Cody po. Kasi po, gold medalist siya ng SEA Games and I really look up to him. And being able to train alongside Kuya Cody really pushes me to become a better athlete.
9: Itong pagkapanalo mo, itong silver medal mo, para kanino mo naman yun?
10: Una-una po, para sa Pilipinas po talaga tong medal na to. I did not compete for myself, but I competed for the whole Philippines. So, super thankful po ako. Also, my parents. Para sa parents ko rin po to, my family. So, sana po na I made them proud. And also, to my teammates, my coaches, to everyone that's been supporting me along the way po.
9: Mensahe mo lang sa lahat ng sumuporta.
10: Sa lahat po ng sumuporta sa akin, thank you po so much. Kung wala po yung support and prayers niyo po, hindi ko rin po maabot yung pangarap ko.
8: Sports Radio, 918 AM.
11: Alright, we have here our silver medalist, of course, ng Mixed Martial Arts sa kakatapos lamang na 20th Asian Games, Sir Jean-Claude Saclag. Sir, kamusta naman po kayo ngayon, weeks after ng experience ninyo and yung overall yung po na experience ninyo sa Asian Games?
12: Ayan, medyo naka-relax tayo konti, pahinga para next week balik din sa training para ayusin yung saan tayo nagkulang para sa next na laro natin is mas complete tayo.
11: Coming right after your win, sir, ano pong naramdaman ninyo during that time?
12: Katapos ng loss ko sa finals, medyo nasayangan ako. At sa ngayon, thankful pa rin ako at nakatating ako sa finals at safe tayo. Kasi na-realize ko na ang hirap pala talaga mag-meda sa isang game. So, very thankful ako.
11: Ano sa tingin ninyo yung bagay na sinabi nyo nga po na need ninyong i-workout para syempre sa pagbalik ninyo sa stage, of course, ng MMAI? Talagang ma-dominate nyo.
12: I need to become a complete fighter, not just in striking and technical defense. Kung hindi, dapat ako na din yung, kung pwede, dominate ko din sa ground, sa jiu-jitsu.
11: Okay po, sir, what's next naman?
12: Sa ngayon ay wala pa, pero may sinabi sa akin na maglaro ko ng kickboxing this December, but hindi pa kami nag-usap kay Coach Mark kung may laro din ako sa pro.
11: How about the professional scene, of course?
12: Yeah, yung sa hindi pa kami pag-uwi ko, nag-usap ko kay Coach Mark kung ano po yung next plan niya para sa akin.
11: Sir, last na lang po, ano pong mensahe ninyo, of course, to the Filipino people? At sa lahat ng tumulong sa inyo.
12: Mga kababayan, maraming salamat sa suporta. At sana suportahan nyo kami, manalo man o matalo. God bless us all.
11: That was it, Sir John Claude Saclav. Maraming salamat, sir.
12: Salamat.
13: Sports Radio 918 AM.
11: We have here, mga kaibigan, of course, our bronze medalist, Sir Carlos Alvarez. Sir, of course, weeks after the Asian Games and also yung inyong bronze medal, ano pong na-feel ninyo nung, yun nga, nakasecure kayo ng medal dito sa Asian Games?
14: Of course, masayang-masaya kasi nakambag tayo sa medal haul ng Pilipinas ngayong Asian Games. And siyempre, gusto naman nating gold yung mayuhin natin. But yun, very happy pa rin tayo kasi may inambag tayo.
11: Was this your first time po competing sa Asian Games?
14: Yeah, this was my first time po na mag-compete sa Asian Games.
11: With that po, ano po yung kumbaga take away ninyo dun sa naging experience po?
14: Ito sa mga pinakamalaking competition na nasalian ko. And ganun kataas yung level sa Asian Games, and yun, kailangan pa nating mag-insayo para sa susunod mas maganda o mas mataas pa yung medal na makuha natin.
11: Sir, of course, what's next naman sa inyong journey po?
14: Next, training ulit, and kung may opportunity na ibibigay ulit para sa atin, ready ulit na makikompete.
11: How about sa ano? Kumbaga, kailan kayo babalik sa training ninyo? May upcoming fights ba kayo na paparating?
14: Next week, balik ulit na sa training after ng recovery, and hopefully by the end of the year, makakalaban pa tayo sa professional level.
11: Sir, last na lang, mensahe ninyo sa lahat ng taong sumuporta po sa inyo.
14: Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa akin, sa mga kababayan natin na nanood at nag-cheer. Maraming salamat sa inyo.
11: Thank you so much, sir. That was Sir Carlos Alvarez, ang ating bronze medalist sa Asian Games.
14: Thank you, sir.
13: Sports Radio 918 AM.
11: Alright, we all have here our, syempre, bronze medalist din natin sa surfing. That's 20th Asian Games, Sir Jayward Alcy. So, sir, kamusta naman po kayo ngayon? Ano pong napifeel ninyo?
15: Ayun, sobrang happy na nakuha ko yung bronze medalist ko. Yung bronze medal.
11: Ayun. Pwede nyo ba kaming kwentuhan, sir, tungkol sa, syempre, naging journey ninyo doon sa Japan?
15: Yung experience ko, yung first ano po, first representative ng Pilipinas sa surfing. Sobrang saya kasi nakuha ko yung bronze, tsaka maganda yung experience ko dun sa Japan kasi maganda yung lugar, tsaka yung mga tao, mga kababae, tsaka masasarap yung pagkain. Yun yung nagustuhan ko.
11: Dun sa competition ninyo, of course, paano ninyong pinaghandaan? And in-expect nyo ba na Pilipino rin yung makakatapat ninyo sa bronze medal match?
15: Ayun, hindi ko in-expect na makalaban ko yung sariling team ko. kasi ang daming magagaling din doon na iba't ibang lugar. Example, Korea, Indonesia, Japan. Japan yung number one magagaling. Tsaka, ayun nga, na nagtagpo kami ng ka-team ko sa semi-final, fighting for bronze.
16: Ayun, kumbaga yung fan, bago ka pumunta doon sa Asian Games, ano yung mga naging paghahanda na ginawa mo?
15: Ayun, paghahanda ko bago pumunta sa Asian Games, training kami at 3 times a week, surfing, tsaka gym, tsaka ayun, pinag-aralan namin kung anong dapat turns para makakuha ng magandang score, ano dapat yung alo na kunin, paano laruin, ayun.
16: Yung sinasabi mo nga noon na nagtapat kayo sa bronze medal match ni Toby Espejon, in-expect mo ba na matatalo mo siya dun sa...
15: Ayun, hindi ko in-expect na natalo ko siya kasi siya yung karibal ko, sobrang galing din niya, palagi niya ako natatalo. So, ayun, nakakuha kasi ako ng magandang alon, tapos nalaro ko ng maayos, kaya ayun, nakakuha ko ng magandang score, kaya yun, natalo ko siya.
16: Diba, umangat ka dun sa semis, right? Sino yung nakatapat mo na?
15: Yung nakatapat ko na semis, yung Indonesian. Magaling din yun, palagi ko na din yung nakalaban sa QS, WSL. Ayun, hit namin na hindi ako nakapili ng magandang alon. Tapos, yun, siya yung nakakuha ng magandang alon tsaka yung magandang score. Kalaro niya ng maganda, kaya yun, natalo ako.
16: Kani-kanina, sinabi mo parang nagkaroon ka ng experience about sa food. Anong nangyari?
15: Ayun, nung gabi, yung dinner na time, na food poisoning ako, parang scallop siya ata, yun. Pagkatapos ko kumain, balik ko ng room. Pahinga muna ako saglit, tapos humiga, pagiga ko. Parang medyo masama pagkaramdam ko, yung tiyan ko, so masakit. Tapos ayun, tumayo ako, umupo ulit. Pag maya-maya, mga 2 minutes, sumakit yung tiyan ko, natataya ko. Kaya yun, pumunta ko ng CR. Doon mga ilang minutes yata or oras yata yun. Kaya... ayun.
16: Kailan nangyari yun? The day before
15: competition.
16: Yung unang araw?
15: Unang araw, first day.
16: Pero naging okay naman?
15: Ayun, naging medyo okay yung comp day na, first day ng comp.
16: Of course, nakatapat mo nga si Toby. Ano namang naging mensahe niya sa'yo?
15: Ayun, nung kami na magkahit, sa beach pa lang, nagtatawanan lang kami. Pero pagdating sa tubig, sa dagat, sobrang serious na namin. Hindi kami nagpapansinan. Nag-focus kami kung anong dapat gawin, ano dapat kunin na alon para makakuha ng magandang score. Ayun.
16: Overall, sa Asian Games campaign mo, hindi lang naman Pinoy ang nakakatapat mo, marami ring bansa eh. Ano yung pinaka, kumbaga, ilan sa mga takeaway lessons mo doon sa naging journey mo sa Japan?
15: Ayun nga, hindi ko na in-speak na makuha ko yung bronze kasi yung nakalaban ko yung na Korea, India, magagaling din yun. Yung Korea, yung kala ko na mahulog na matatalo niya ako kasi yun, palagi nagsa-champion yun, nasa top na din ng Challenger Series. Kaya yun, nag-focus lang ako sa kung anong dapat gawin ko, anong dapat kunin ko na alon para makakuha ng magandang score.
16: Of course, yun nga, medyo na-fall short at bronze medal. Ano sa tingin mo yung kailangan mong i-workout?
15: Work hard lang palagi, focus lang dapat kung anong dapat i-improve. Saka work lang lagi, practice everyday. Saka para makuha yung dapat makuha. yung gold doors.
17: Ilang taon ka na, sir?
15: Ako 21 years old.
17: Taga saan po kayo?
15: Ako sa Siargao Island.
17: Of course, kilala yan, di ba? Sa surfing. So now, anong susunod kay J-Ward?
15: Susunod.
17: Mga may upcoming competitions ka ba na pinag-aaralan?
15: Ngayon, pagkatapos ko nito dito sa PERSCON, babalik ako ng Isla Bocas kasi may competition ulit doon, national competition. Yan yung second leg ng Philippine Surfing Competition sa Pacifico Beach, Siargao.
17: Alright, sir, of course, sa'yo, last na lang, anong mensahe mo sa lahat ng taong sumuporta sa'yo?
15: Nagpapasalamat, especially nagpapasalamat ako sa Philippine Sports Commission, Philippine Government, kasi sila yung nag-provide lahat para makapunta sa Asian Games sa Japan. So of course, nagpapasalamat ako sa lahat ng pamilya ko, sa mama ko, tsaka sa mga kapatid ko, tsaka yung mga friends ko, tsaka yung mga sponsor ko na nagbigay din, nag-suporta, walang sawang suporta sa akin. Maraming salamat.
17: That was J-Ward Alciso, ating bronze medalist this recent 20th Asian Games.
18: Mainit na usapin ngayon ang packed silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang packed silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang packed silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
19: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
18: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
20: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
18: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang packed silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Sports Radio 918 AM.
23: Maraming salamat.
24: May
23: we are very, very successful in this Asian Games. Doon sa mga statement niya, hindi naman na-challenge na. Pero I can say that hindi ko pwede ikahiya na kaya talaga yung cake. I can explain it. I can, mga magtatanong ka na nasan na yung cake. Yes, it was cake. Yung lang tayo pipitas sa silver. Pitas ng isa sa bronze. Then silver natin, 9. Pitas lang na maging 8. Ibig mo kayo ng dalawa ng tatlong best sample sa silver. Kay Carlo Paalam, nakita nyo naman. Diba? Kayo na humus ka doon. That's pure gold. Yung dalawang judicial taekwondo na silver, they got both 0. Fastest scoring. Ang nag-decide na lang yung referee's decision. So, parang ano ba, di ba? So, pangarap eh. Isang club sa MMA. Matagal ko na sinasabi yun na meron kami nakakago MMA. Ang silver niya. Nanakaw niya ng first round. Di ba? Nangihilang yung bata natin. Pero natin. One bronze na siya natinigod with due respect to Victoria. First time, 1.7 something is a hit time. Best, number 1, 2.2. In the final, 2.4. Siya natinigod. So hindi ko tinatanggi kasi matagal na namin alam ni Chairman na yung pag-uugutan talaga. Okay. It's more than it. So, but still, we are very, very happy sa result. Beating, okay, alam niyo naman lahat yun, beating the record si Steve. Yeah. And beating the 70 up, right? 70 up, there's 66 for it. After 66, then you forget that. With 29. You probably practice 31, 39, that's it. So, say you muna. Maraming salamat. Lalo-lalo na po sa ating mga atleta. Maganda nyo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Una po na, congratulations to President Bambol, the Philippines Committee, Secretary Martin, City Enrique, to all our Deputy CPMs, Erica, Dr. Raul, Jock, and Jared. Congratulations to all our good leaders. Maraming salamat, Kaloy. DJ, all our silver medalists, shampoo yan, dinilang namin, matama po si President Bambol, kung medyo nag-adjust na ng konti, yung talhana, e baka lima, anim, pito pa yan, din po natin. Okay, easy po. Sabi nga po nila, yung karangalan, for example, yung karangalan na pinigay sa atin ni Alex na naglaro para sa Pilipinas. You know, walang katumpas yun. She decided to play for our country. And that gold is also gold.
0: More than gold.
23: Sabi nga po nila, di ba? Bronze, pakisip na dito. Eh kung pinanood mo yung WTA game sa China, yung number 1 sa number 2, pinalo rin yung 125 saka 26. Because that is sports. But to all, ako po, ang mensahe ko, very happy ho ako sa yung mga Estrella. Nakita ko yung age group, talagang mga bata. Talagang very promising. And please, ito nga, talagang maganda yung development na ginagawa natin katulad ng Southeast Asia Teaching Classroom Center. Naglahat na gagawin natin sa Development Classrooms and Visual Training Centers. Saan po kami? Tumitulin na ho sa suporta sa atin ng Pilipino. Tuloy-tuloy po suporta namin sa inyo. Ano ho, sinasabi na sa social media, huwag ina ho nasipin nyo. Basta ho tayo, masaya. Pinigay po tayo ng maragalan para sa Pilipinas. All out support po ang Philippine Sports Commission at ulit Pibuniti. Sipin nyo po, may maragalan na hindi lang para sa inyo, hindi lang para sa pamilya, para sa buong bayan. 110 million Filipinos are very proud. So once again, maraming salamat po sa tagumpay na binigay niyo para sa bayan natin. Mabuhay po tayong lahat.
0: Okay, ito.
1: Yes, sir.
0: For me, maybe LA is a little bit too much for it. I mean, the season has been a sight to see. Kind of a Palestinian, like the last year has been rough for me. It's missing the podium in Paris, and then following year slipping out of the top 10, and then falling as low as 15. This is a comeback season for me, so for sure, moving forward, I'll take this as a stepping stone. There's, I think, a lot of upside for me for the coming years, so hopefully, coming late, it's going to be fun, it's going to be good, and everyone here, not just the three of us, everyone who's coming, especially this guy, Drew and Victoria, hopefully we'll have a big team. Tingnan niyo lahat ng Olympic sports doon. Those Olympic sports, yun dapat ang focus natin after Asian Games. Training, not exposure, qualifying. Nalihan na natin lahat yung qualifying slot. Aside from Alex, tennis, he's qualified. Kahit hindi siya nag-gold sa Asian Games, maintain lang niyo 50 ranking, 18, disqualified. Lalaro lang ng twice sa Billie Jean King Cup. Hindi kailangan manalo just to play, disqualified. Alam niyo. So, like boxing, we will be having qualification next year sa Almaty na Zastan, the first qualifying. Then there will be a series. Like Taekwondo, there will be one continental qualifying, Asian qualifying. So that will be buhusan. In short, doon ang focus ng direction, doon din ang focus ng funding ng government. Huwag bibitaw, huwag bibitinin. Dapat buhos. So yan ang masasagot ni, yan ang sagot ni the national government through Philippine Sports Commission. We are talking about NA 28.
1: Nakasabi ko nga lang ako kay POC President Bangoy. In the next
0: 10 days. Very crucial po ito para sa Philippine Sports Commission because it is budget hearing on October 8 and October 19. Tayo po ay pasinado para ipaglaban ng konto ng sports para makaprepara tayo sa 2027 Southeast Asian Games, SEA Games Youth Plus, para po sa Asian Beach Games at para po sa LA Olympics. Kaya importante po na talagang yung boses ng atleta marinig ng taong bayan. Importante po na maunawaan ang ating mga liderato sa Kongreso at sa Senado na talagang this is the best performance in 64 years. So, yan po ang dapat nating pagtulong-tulungan. Let us tell everyone, the Filipino nation, na talagang very successful po itong nangyari sa Asian Games. Kasi po, dyan rin po nila sinasangka yung justification on why we will be given more budget to help Philippine sports. So, magtulong-tulong po tayo ron. Let's spread the good news. And good news is sports. Kailangan po makita nila na talagang tayo lahat ng medalya rito, PSA, POC. We are requesting them to please set aside more money for Philippine sports as we prepare for the Southeast Asian Games and the LA Olympics.
1: Salamat po. We always, palagi ko iinan po yung performance ko po. Siyempre, at po mo yung atleta gusto mo bilangin. At the same time, palagi ko na kumulos ko lang sa performances ko. Yung preparation ko na pagsigipan. Good preparation, good performance, because good discipline. So,
2: Thank you. kaya po namin mag-qualify for the LA Olympics. Especially, it's the first time that my event will be there. We will really try to make it, and with the support of the Philippine POC, we'll go to the qualifiers next year.
3: It's a great inspiration for me and a motivation since I want to fulfill my dad's legacy and make it to the Olympics. And coming from a line of athletes where my father, my mother, my sister were the Asian games, this is a big win for me. So I'll take this to heart that I will make it to the Olympics.
5: Sa competition ko. Saka ayun, before kami pumunta ng Japan, training muna kami one month, 3 times a week, surf saka gym, dagat saka gym na yan. In-improve namin kung anong dapat improve namin sa surf, mga scale, saka ayun. Nagpapasalamat ako sa Philippine Olympic Committee saka sa Philippine Sports Commission kasi sila yung sponsor sa ano nito, sa Japan Asian Games. Saka nagpapasalamat ako sa mga coaches ko, sa pamilya ko, saka sa mga friends ko, sa lahat ng sumusuporta sa akin. Maraming salamat.
6: And I believe it's up to the people in the
24: Why not? Bangre, 11 volts.
0: lahat yun natin. Russia, Kenya, Finland, Russia. Marami na eh. Kahit na China, may Cuba talks na. So hindi mo na lang sa mga natin sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga

0: malaking bagay po yan. Kasi kami ni President Bacon, yung po nagkaho, world champion sa volleyball, ang star player, taga-human. It is really part of the sports diplomacy. And if they do it, why not? Makakatulong po sa atin yan. So dapat po welcome po tayo dyan sa Pernome. I'm going to go to the PSC. Kami po ni President Bumble, kami po ng POC, pinulat po tayo sa Office of the President para maglalambing po tayo ng additional helping para or incentives para sa inyo. So, nagpunti natin yan sa Ramadan sa Libaron, pero pinapunta po natin ni President Marcos na ito po ang performance ng Team Philippines and we hope to visit him soon. So, pasalamatan po natin ang Philippine Sports Commission, ang PACOR, ang POC, and of course, the Office of the President.
1: Sports Radio, 918 AM.

0: kabinet. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible pong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede nating maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DA.

0: OH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
1: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
3: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
2: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Headlines ngayon.

0: Fires. Magandang araw sa inyong lahat at syempre Esports Explorer naman muli dito sa Sports Radio 918. At syempre dahil Tuesday ngayon at 10 to 11 a.m. samahan niyo po ako ang inyong host Mika Go dito sa ating mainit-init na kwentuhan dito lamang sa larangan ng Esports. At ngayong araw, no, we're back again for another esports kwentuhan at syempre mga updates sa mga iba't ibang tournaments at syempre yung mga katatapos na naman na tournaments sa this week. So last week nga, no, is natapos na rin ang Asian Games stint nga ng Pilipinas at yun nga pati ang esports nag-end na rin ang esports games dun sa Asian Games nung nakaraan at yun nga natapos ang ating esports dun sa last games that day ang League of Legends, doon natapos ang ating games at natanghal na rin noon ang gold medalist doon sa Asian Games sa esports ng LOL at yun nga yung ating mga kasamahan naman ay nag-end na rin last week after nga netong Mobile Legends Bang Bang or MLBB games nga no ng ating koponan. At syempre, kung babalikan nga natin no, yung lahat ng naging magandang nangyari nga sa esports team natin dito sa Asian Games 2026 na ginanap nga sa Aichi, Nagoya, Japan. So, yun nga is maganda pa rin ang naging ending ng ating Philippine National Esports Team or ang CBOL na dito nga is nakuha pa rin sila ng dalawang medalya which is ang dalawang bronze medal finish ng ating teams dito sa Honor of Kings at sa Pokemon Unite. So yun yung pinaka magandang nakuha ng ating Philippine National Esports Team na yun nga is nagpasiklab pa rin dito sa esports natin sa Pilipinas. At sila ay itong dalawang medal finishes natin sa Pokemon Unite at sa Honor of Kings ay surprise medals din dahil sila ay mga unexpected din na makuha din ng medals nga dito no sa Asian Games 2026. At congratulations din sa ating two teams na to dito sa Pokemon Unite at Honor of Kings na bandera nila na kaya nilang mag-podium finish nga dito no sa Asian Games 2026. At syempre proud pa rin tayo sa ating mga iba't ibang teams dito rin sa iba't ibang games tulad nga nitong sa syempre yung itong sa mga games na Naraka Blade Point sa Puyo Puyo Champions dito rin sa Identity 5 at syempre yung ano pa natin isa sa mga powerhouse pa natin nga 'di ba yung MLBB na yun nga is tatapos din yung kanilang or nag-end na yung kanilang stint nga dito sa Asian Games after nung quarterfinals but then again 'di ba is na represent pa rin naman ng ating mga teams nito no ang Pilipinas para dito sa Asian Games. At yun nga syempre kung babalikan nga natin no yung naging interview nga natin dito sa isa sa mga nag-bronze medal nga walang iba kundi ang Pokemon Unite team natin. Kasama natin dyan, no, na-interview last week nga si Coach Albert Bertikamp na itong Pokemon Unite team na syempre sobrang saya at sobra ding nagpapasalamat nga na nakuha pa nila itong bronze medal nga nila dito sa Asian Games. At syempre itong first Asian Games nila. At yung debut din ng Pokemon Unite dito sa Asian Games. So, kaya ito na, pakinggan na rin natin at panoorin ang naging interview nga natin dito, no? Kay Coach Albert Bertikamp ng ating CBOL Pokemon Unite team. Head coach ng Cebol Pokemon Unite team, walang iba kundi si Coach Albert Bertigam. And hi Coach, kamusta ka ngayon?
1: Good morning.
0: Ayan. How's the feeling ngayon sa ano nyo, team?
1: Grabe. Alam nyo, itong sports radio, they always interview us during our journey. Even sa commercial tournaments ng Pokemon Unite. And alam nila na yearly, may mga ups and downs kami sa tournaments. Pero ngayon sa Asian Games, iba pala yung feeling. Alam mo yung nakakakilabot pala siya. Mm-hmm. Nung na-secure namin yung bronze, alam mo yun eh, kinikwento ko yun sa inyo na parang, uy, ano kami, ganun yung feeling eh, na parang, okay, masaya kami, andito na kami, na podium na kami sa commercial tournament. Pero dito, pag after namin na-secure yung bronze, the feeling is the same. Mm-hmm. Pero nung ceremony na, nakakakilabot. As in, tinataas yung bandera mo nung tinawag kayo, bandera ng Pilipinas. Sobrang, hindi ko ma-explain yung feeling, pero pinaka the best word is sobrang nakakakilabot talaga.
0: Kaya nga, Coach, yung nakita namin is, yun na nga, secured na kayo last time, no, at least bronze medal. So kahit anong mangyari is may bronze na talaga kayo.
1: May bronze na talaga. Mm-hmm.
0: But ano yung gusto mong i-describe dito sa team's overall performance nyo dito sa 2026 Asian Games?
1: Actually, my team's performance sa Asian Games is way better than the World Championship during August. And imagine, since group stage up until quarterfinals, we're undefeated. And then, dito lang tayo sa semis tayo, kinulang, kinapos. Pero I'm really, really happy kasi sa Asian Games kasi, it's very different din sa commercial, the Pokemon World Championship and Pokemon Asia Championship League na kung saan ako nilalagay as a coach. So, dito naririnig ko lahat, like the communications and also the decision making of the players. And nung pinapakinggan ko sila, kasi alam naman nila yan na, alam na mga nasa MOBA esports, professional esports team yan, na parang naririnig mo rin naman during the practices, during the scrims, yung paano sila mag-communicate, paano sila mag-decision. Pero during this time, parang, alam mo yung nag-ultra instinct sila. Alam mo yung kay San Goku, nag-ultra instinct sila na parang, hindi ko narinig masyado si Dylan na mag-decision making, pero grabe, si Dylan, yung decision making niya, really, really on point. Sila Sinquan, KYY, and lalo na si Miva. Si Miva, kasi what we work on Miva since he's new is, of course, his communication with the team and his, paano niya ibabalance yung mind niya kasi of course baka kinakabahan, pero dito siya yung nagkakalma sa utak ng mga ibang players. And also ewan ko, marang nagkaroon natin ng kapangyarihan sa RBX dito na pipredict niya lahat. Narinig ko talaga eh, pipredict niya lahat ng mga gagawin ng kalaban from group stage to quarterfinals, and it was really, really on point. So sobrang masaya ako kasi hindi ko naman ikakaila, of course, during the World Championship and Asia Championship League, may mga palyado talaga, di ba? Pero this time, grabe, parang, ewan ko, magkaroon ng kapangyarihan yung mga players ko. Sobrang masaya ako na sa nangyari talaga.
0: Nagulat nga kami talaga kasi biglang pagtapos yun ng group stage, nabawi nyo yung DNS.
1: Yeah!
0: Yung DNS. Gusto namin malaman, Coach, kasi nagulat kami, ninantay namin talaga yon na kung ano maging result nyo versus sa Kazakhstan. Mm-hmm. Tapos nung nalaman namin na bakit na DNS? Bakit? Ano yung parang mismong nangyari? Tapos na nag-release ng statement nga yung Cebol na may uniform related for feature.
1: Yeah.
0: Ano ba yung, kung pwedeng malaman, anong meron ba doon sa uniform?
1: Alam mo yung online, chronically online ka ba? Alam mo yung 1, 2, 3, kanya-kanya na. Alam mo yun? Mm-hmm. And then actually, it's also really my fault. It's not the player's fault and hindi rin fault ng Cebol yun. It all me. Kasi it's my first time in Asian Games. Sa mga pagtatawanan ako, pasensya na po. Sorry, napatawarin yun na ako. Hindi ko pinansin eh. yung when it comes to the uniform, kasi nga, nasanay ako sa commercial team. I mean, as a, okay. So, or sa mga Pokemon World Championship na kahit ang suitin nyo, go na. So, dito, eh, talagang mahigpit. As in, sobrang higpit. Bawal cellphone, bawal kwintas, mm-hmm. bawal relo, bawal kung ano man nakasabit sa'yo. Bawal talaga siya. So, hindi ko yun pinansin kasi based so, sa experience namin, alam niyo yan, sa sports radio na yung mga technical issues namin before, mm-hmm. right? Nakikwento ko sa inyo yes. before. So, doon ako nag-focus and also mga rules when it comes to the gameplay, doon ako nakafocus na nabasa. Na overlook ko talaga yung sa uniform at yun nga, nag 1, 2, 3 kanya-kanya na kami sa uniform. Pero, just to let you guys know is on our side, ang problem was the colors of the uniform while the Kazakhstan side is the pants, the casual pants. Kasi halos lahat sila naka-casual pants, iba-iba silang pants nun. And then, the final verdict is both teams were late. Kasi nagpalit pa kami ng both country, nagpalit pa. And hindi kami umabot dun sa roll call. Umabot kami sa roll call, pero natapos yung roll call is were considered as late. Mm. And Japan yun, hindi yung Filipino time, walang ganun yes. sa kanila, di ba? So, yun. And because of that, nagkaroon na ng parang general rule na nilabas sila na 1 hour before the call time, dapat nandun ka na sa waiting area. So, sinunod na namin yun, nagdire-diretso na kami. And, ayun, kasalanan ko din naman talaga. Like, nag-apologize na ako sa mga players and ngayon, nag-apologize ako to the public because of my decision for that uniform.
0: Mm. Pero at least, no, coach, is nabawi nyo yung games nyo doon.
1: Yes.
0: Tapos umabot pa kayong quarters. And after nun, nasa semis na kayo. So, yeah. yun yung maganda na naging resulta even Uh-oh. After all that na nangyari sa mm-hmm. team mm-hmm. nga. No? But eto nga, no, pagdating na sa semis, looking back nga doon sa game 1, coach, leading kayo noon. So, then,
1: oo,
0: kumabak.
1: Sa Indonesia, no?
0: Ano ba nasa isip nyo noon? Ano ba, like, nangyari?
1: Actually, ang target namin, our plan, actually, when it comes to the draft, let's start sa drafting, match kami sa drafting. Mm-hmm. So, nilabanan nila kami ng high damager, nilabanan namin sila ng DPS kasi kami, because yun yung pinili namin kasi nahihirapan silang lumapit sa amin and wala silang sa game 1, wala silang long range at attacker. So, may upper hand talaga kami. It's just that hindi namin mapatay yung Urshifu. Yun yung gusto namin mawala. Kasi pag nawala na yung Sharina, namatay na siya, yung Urshifu na lang. Kaso nga lang, nakapag-heal yung Urshifu. And once na mawala din kasi yung Urshifu, isang last hit na lang talaga, hindi siya tinamaan. Mm-hmm. Kaya na namin manalo doon. Yun lang yung naging effect sa amin na kaya kami natalo doon. And then, yun yung nangyari. As in, kaya namin, almost there. Pero ganun talaga sa esports, di ba? May mga pangyayaring ganun na
0: yes.
1: May swerte sa kalaban.
0: So after nga noon, 'di ba, is sayang na sayang din talaga yung sayangan din ako kahit ako noon nanonood ako doon sa laban ninyo. Pero noon pagdating sa game 2, talaga bang ano 'yun na sila talaga yung parang leading talaga doon sa game. Naisipan niyo na comeback.
1: Oo. Yung sa game 2, sa game kasi kahit leading ka, as long as hindi pa natin 2 minutes, mm-hmm. malaki pa yung chance mo manalo.
0: Mm-hmm.
1: Yung sa game 2, actually, it was also mentioned to me by the Indonesian team during the night na ni-risk talaga nila. And like what I said also, na yung ginawa nila sa game 2 during the Kyogre fight mm-hmm. is really risky. They can really lose that game to us. Sa ginawa nila na pag-flip. Flip means na parang alam nila, we're the upper hand kahit lamang sila sa score nung na-dunk mm-hmm. nila. So, what they did is they really flipped the game. Kasi hindi sila mananalo sa amin when it comes to the damaging. alam nila yan. So that's what they did, and sinabi naman nila sa akin na parang let's took the risk. So yun, nag-risk both teams na nung nag-start na Indonesia, nag-risk na rin kami. Yun lang, kulang pala kami, nakulangan kami ng piso na lang sa amin na yun, kaso nga lang nakapag-skill yung Umbreon. And then, kuha nila yung last hit. So, dun kami natalo. Pero, alam naman Pokemon Unite players yan na what that Indonesian team did is really risky. 80% they can lose that team.
0: So, ganun pala talaga yung laban nyo pagdating dito sa Indonesia. Pero despite all that, no, ano yung kahit man na natalo kayo dito sa Indonesia, ano yung na-feel ng team after all that battle?
1: Doong una nung natalo na kami sa Indonesia, actually, syempre malungkot kami lahat. Kahit ako, malungkot ako backstage. Excuse me. Yeah, malungkot ako on backstage. Malungkot din yung players. It really happened sa lahat ng esports team na yandun ka na eh, di ba? Semis na to, sayang. Pero after that, nung na-realize namin na bronze medalist naman kami, and kasama kami sa mga magpo-podium, doon na kami nabuhayan. And all of the messages or all of the moral message by Boss Ja, by Boss Ral, na nai-uplift kami, totoo talaga lahat na ganito, kayo yung first medalist. Okay, mapaghinaan, magpo-podium kayo, itataas natin ang bandera ng Pilipinas during the ceremony. Masaya na yan, malaking karangalan na yan para sa bansang Pilipinas.
0: Actually, kami din dito, masaya-masaya din na nakapag-podium din dito sa Asian Games. At syempre, dahil kayo yung first actually na nakasecure ng medal dito sa esports dito sa Asian Games. No? So, yung achievement na to, ano yung ibig sabihin na lang neto para sa iyo, Coach?
1: Uy, para sa akin talaga, to be honest, this is all for the kids or those na naglalaro ng hindi mainstream game, na you can also be at par or maging ka-level ng mga naglalaro from the mainstream games. Give the other games a chance. And also to the parents, na syempre, di ba may mga parents pa rin na parang di naman sa against, pero syempre they want to i-discipline yung mga anak nila when it comes to the screen time, di ba? Huwag mo pabayaan yung pag-aaral. Pero this is also a proof na if you can just support your children, na basta may discipline pa rin, na may mga players tayo like Niva, Lance is graduating right now. Niva just graduated the college to, ha. So, basta may discipline lang na para maabot yung pangarap, bigyan natin ng chance yung mga anak natin. Kasi dito sa esports, I believe you guys also are aware na dito kami, ang training namin dito is mind. Sobrang nakakatulong when it comes to anger management, critical decision making sa buhay. Sobrang nakakatulong siya. So, yun lang ang aking talagang parang gusto ko sana, as this is as a not really a wake up call, but somehow it's a wake up call na, you know, na makaabot mo yung pangarap mo kahit hindi ka nasa mainstream game. And also, if nag-aaral ka, as long as you have a good discipline and balance sa schools, sa work, sa paglalaro mo, kasi ako I have day job, diba? And this is my sideline, maaabot mo rin naman siya. Huwag mo lang talaga, alamin mo lang talaga yung priority mo. And yun nga, overall, give the other games a chance para maabot mo pa rin ang pangarap mo.
0: Yan, makinig kayo kay Coach Bertie. Tama yung sinabi lahat ni Coach. Kasi nga, di ba, kahit anumang klaseng laro yan, kahit di mainstream, is talagang...
1: imagine mo, 11 years old, puyo-puyo,
0: oh, yes,
1: gold medalist, di ba?
0: Na-shock
1: din kami. Support ng parents talaga, malaking bagay yan. Support ng parents, lalo na sila Dylan, sila Lance, si Kim, si KYY, yung mga parents niya nang message sa akin. Nung mga bago-bago pa lang kami, syempre doubting pa rin sila, which is I understand na, diba?
0: Mm-mm.
1: Okay man to eh, bakit may ganito? Bakit ka umaabot sa Amerika? Bakit ka umaabot sa Japan? Bakit ka kumikita ng gantong kalaking pera? Okay man to eh, ano meron? Parang, you just need to understand and support. Then everything will follow. Just like what the parents of my players did to my players. And ngayon, you know, bronze medalist na may karangalan na sa bansa and forever in the history.
0: Yan, tama. So, napakaganda na sinabi mo, Coach Bertie. But final, ano na lang, no? Message na lang dito na if we put aside nga so yung mga results na yan, but yun nga, what do you want people to remember about the Cebol Pokemon Unite team and what they accomplished at the Asian Games?
1: Yeah, actually, the accomplishment for Asian Games for my team is really very lifetime or life-changing na sa kanila. And, yun nga, this accomplishment in the history of the Philippines when it comes to the Asian Games. And iba din talaga yung experience niya para sa amin kasi bansang Pilipinas na hawak namin dito. It's not just the Team Nemesis anymore. It's not just us anymore. It's the Philippines. Alam mo yung ganito pala yung feeling ng mga lumalaban sa Miss Universe. Alam mo
0: yun? Yes.
1: Ganun pala siya. Ganun yung feeling niya. And that medal, and this medal is really approved na talagang if you have a heart on what you do, you can have this medal. The players have the heart sa ginagawa nila. Talagang nagbunga siya. Bronze man siya, pero it's still a medal and it's still a karangalan for the country. So, mabuhay lahat ng nasa esports community. Sobrang salamat sa lahat ng sumusuporta. Especially sa mga nasa community, nasa esports community, and also to kayo, to the sports radio, and every year, or every laban namin, nandiyan kayo para sa amin.
0: Ayan, kaya congratulations sa inyo, Coach. So we're so happy, no? And we wish you well sa mga susunod niyo pang laban.
1: Yes,
0: and
1: may AOS crown. Yes, ayan. Sa December.
0: Ayan, yeah, sa December, abangan natin yan. At yun nga, and sa team mo rin, Coach, yan nga, salamat din sa team mo kasi sila talaga isa sa mga nagpabuhay dito sa Pokemon Unite na mga labanan. And kaya next time,
1: salamat.
0: Coach. Yes. Kung may gusto ka pa i-shoutout, Coach, you can go.
1: Shoutout to my players. Tulog ba sila? Ginigising ko sila para sumama sa akin sa interview. Pero nagpapahinga sila kasi wala rin kaming pahinga doon sa Nagoya. Mm-hmm. Dire-diretso kami doon. They're very strict. Mahirap hawakan ng cellphone. And mahirap, alam mo yun, magtambay-tambay somewhere. Mm-hmm. And pinagpahinga ko sila today. And to all the community, I mean, the Pokemon community and the Pokemon Unite community na sumusuporta sa amin since day one, maraming salamat sa inyo. To the parents of my players, to the partners of my players, maraming salamat din sa inyo sa pag-intindi, pag mga binibigyan ko ng schedule sa mga players na nakakasagabal na sa family time, sa love time ng mga partners ninyo. Salamat sa pag-intindi noon. And to all the people who supported us na hindi namin kilala, maraming salamat sa inyo na hindi namin nakalain na ganyan kalaki na pala yung sumusuporta sa amin during our quarterfinals to semifinals fight. We are not really aware. Pag after pa ng awarding ceremony namin nalaman na trending na pala kami, ang dami nagsasabi sa akin na ang taas daw ng views nila, ni-stream nila yung game namin. Maraming salamat sa inyo. May mga bashers man tayo dahil bronze lang ang naiuwi, pero bronze is still bronze. Iba yes. Ang experience kapag ikaw na ang lumalaban para sa bansang Pilipinas. Maraming salamat sa inyo talaga. Walang katapusang pasasalamat. Next year, uuwi kami ng gold. Hindi alam ng sports radio yan na patuloy kami, na pataas kami. Alam ng sports radio yung journey namin na pataas ang aming namin, ang achievements namin. So, tutuloy namin yan. Lalaktawan natin ng silver, mag-gold tayo next year.
0: Ayan, ayan. Abangan nyo. Siyempre yan, sila Coach George at Pokemon Unite Team. So, maraming salamat, Coach, at we hope
1: maraming
0: to see
1: salamat
0: you
1: din
0: sa next.
1: Yo, yeah.
0: Yes.
1: Yes.
0: Ayan. Thank
1: Chat-chat
0: you.
1: Nyo lang, alam nyo. Oo, ako dyan.
0: Ayan. Thank you, Coach.
1: Maraming salamat po. Bye-bye.
0: Bye.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: The public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
9: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.

0: Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan at posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit yung temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa ring magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan yung both extreme event. Kaya ang kailangan, monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Sports Radio 918 AM.
4: At muling nagbabalik ang Esports Explorer dito lamang sa Sports Radio 918. At syempre no, is napakinggan nyo nga yung ating interview dito kay Coach Albert Bertikamp, ang coach ng Cebol Pokemon Unite Team na bronze medalist nga dito sa 2026 Asian Games. Tsaka proud na proud kami dyan na sa Pokemon Unite team natin, no? Lalo na at syempre represented by Team Nemesis PH, which is itong team na to kasama si Coach Bertie nga, no? Na naghatid nga ng medalya para nga dito sa esports sa Pilipinas. At yun nga, syempre dahil dito, no, is kaabang-abang na ang mga susunod na mga laban, lalo na ito nga sa December, no, abangan din natin sila dito sa mga susunod nilang games, no, sa AOS Crown nga dito sa Pokemon Unite. At syempre yung team natin, no, is talagang on the goal talaga sila dito sa pagdating nila sa kanilang medalya. Kahit man na DNS sila from the start, they bounce back from those matches at nakarating sila nga dito sa semifinals para makakuha ng podium finish. And congrats muli din sa ating Pokemon Unite. At pati na rin nga syempre, no, ang Honor of Kings team natin na nag-bronze medal nga is nagpapasalamat din na tayo na nakapag-podium finish din sila kahit man yun nga, no, pang grand finals na yung last ano nila, yung match nila na panghuli, lalo na't kalaban nila ang Powerhouse China. But syempre, kahit hindi man laruan natin yung Honor of Kings at recently lang 2024, no, nagpasabog ito sa Pilipinas, is nakuha pa rin ang bronze medal or ang podium finish nga dito para sa Honor of Kings dito sa Asian Games. Kaya congratulations muli dito sa ating Honor of Kings team. At syempre, no, sa buong Cebol team natin is we're proud of you. At yun nga, abangan namin kayo sa mga susunod nga na mga laban. Yung ating iba pang teams na kahit di man na nakuha ng medalya, no, is na-represent pa ang Pilipinas. Andyan nga yung ating Puyo Puyo Champions player na si Carl Owen Gonzalvo, ang Naraka Blade Point team natin na nag-represent din dito sa Naraka Blade Point, ang Identity 5, na yun nga, nagpasiklab nga ng kanilang kaalaman nga dito sa Identity 5 Asian Games version. At nandyan din, no, yung ating MLBB team, no, na yung nag-represent nga ang Team Liquid PH, yung powerhouse natin dito sa Pilipinas, is bagamat natapos na sa quarterfinals ng kanilang laban versus Indonesia, no, sayang lang kasi, no, is hindi sila nakaabante dito sa kanilang labanan na sana at least maka-bronze medal. But yun nga is they gave it their all, sabi nga, ika nga ni, ano, ni Carl TZ, ang GOAT ng MLBB, na they gave it their all. That was their run and things happen nga, diba? Pero syempre, dahil magbabalik naman muli sila sa MPL, ibabawi nila to at para makapasok sila dito sa M8 World Championship, makalaban nila at iba't ibang teams, lalo na the Worlds naman itong ilalaban nila. Pero yung kasama natin si Jessica Gabi, no, kakaiba yun. At kahit Dota 2 player yun, ML player rin, iba talaga. Ano ba, panalo ba ang resulta? Ayun lang, yun lang. Medyo natalo, medyo lang. Ayun, kasi babawi yan si ating Jess Laid, no. Grabe, shoutout sa'yo. Panalo mo yan next game. At syempre, no, with that end nung ating Asian Games stint dito na sa esports, no, is titingnan natin, no, sa mga susunod na laro. Kasi next Asian Games, ano pa yan, 2030. Matagal-tagal pa ang aantayin natin sa Asian. But there's also, no, other tournaments naman na magpapalakas pa yung ating Team Cebol nga dito na sa kanilang mga laruan. 2031 ba? Ayan, basta around doon sa years na yon. Malayo-layo, pero let's see, no? Kasi lalo na't may kasabayan pa tong Asian Games kasi meron silang separate din na for esports and mind games. So, itong Asian Esports Games and Mind Sports dito sa, yun nga yung bago nila, no? Na kanilang games nga dito, separately for Asian Games. Meron pa rin esports sa Asian Games, by the way. Bale, piling esports lang ang mapupunta sa Asian Games. But with this Asian Esports and Mind Sports Games na gaganapin din soon, is yun nga, mas diverse, mas expanded na mga games, lalo ng mga esports na games, kasi diba wala ka dito sa Asian Games tulad ng mga Valorant, Dota 2, mga iba pang games na usually nalalaro din ng iba't iba pang mga teams, mga bansa, na yun nga wala sa mismo original na ano, Asian Games. But yun nga, may kasama siyang Mind Sports din, which is nandun nga sa mga chess, mga naglalaro ng chess, Go, poker, bridge, at sa mga card games kasama na dyan. Kaya abangan nyo yan. So, soon yan, in the years coming by, is magkakaroon na yan alongside with the Asian Games. At yan yung ating no Cebol team and also yung mga other Asian Games updates nga natin dito. Tungo naman tayo dito nga sa ano no sa MPL Philippines Season 18. Pero bago yan, bago tayo tunguan dyan, is magbigay muna tayo ng final break nga dito sa ating programa. At sa pagbabalik, ilatag na natin lahat all about the MPL Philippines Season 18.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sports Radio 918 AM.
4: And we're back for our final moments nga dito sa ating programa sa Esports Explore dito lamang sa Sports Radio 918. At syempre tunguhan na nga natin itong MPL Philippines Season 18 kasi katatapos lamang ang Week 7, second to the last week na nga ng MPL Philippines sa Season 18. At ayun nga is ang Omega Esports ay nakasecure na ng 5th playoff spot dito sa Season 18 after netong Week 7. So sila ang panglima rather dito na ano no na team. So last team na lang inaantay natin na makapasok dito sa slot na to. So ang itong Barangay Omega nga is na-improve nila ang kanilang ano no record to 6-7 after beating itong Twisted Minds no PH no sa kanilang laban. Grabe, talagang sakto pa talaga dito sa ating ano ngayon na napa 6-7 pa talaga dito tayo sa record nila. But anyway na no sa standing sila is pang ano na sila no lima talaga dito sa standings. And kung makikita nyo dyan, yung mga naka-green ay yun nga, yan yung mga pasok na sa playoffs. And syempre no, yung Team Falcons PH which is naka-secure na ng upper bracket spot. So sila, isa sa mga upper bracket yun nga, semifinalist nga dito no, sa kanilang laban. At syempre, dahil sila yung top 1 or first dito sa standings currently. So parang malayo-layo na rin dahil parang 2 games na lang ata yung etong sa MPL Philippines Season 18 nila dito sa final week of matches nila. So, kaya naman sila ang nakuha ng upper bracket slot. But, yun nga, since na-retain nila 11-1 yung record nila after nila manalo dito sa AP Brand and Omega Esports, sila pa rin ang nanatili dyan.

nila, matches nga nila. And ang pumapangatlo naman dyan ay ang Onyx Philippines, so with an 8-4 record, while itong Aurora Gaming PH is pang-apat na may 8-5. At yun nga, sa other ito nga ranks natin dito sa standings, nandyan sa 6 ang TNC Pro Team, no, nandyan na natira sa 6, in contention pa rin sa playoff spot, as well as itong AP Bren na nasa 7th place. So, playoff hopefuls itong dalawa. Makikita natin sa final week kung sino sa kanilang dalawa ang papasok dito sa playoffs. And lastly, ang Twisted Minds PH nga, no, sila ang unang na-eliminate dito sa, ito sa Season 18. After ng back-to-back losses nila sa Onyx Philippines and Omega Esports. So, grabe, sayang. Is, they remain winless nga dito with 0-12 nga sa kanilang mga matches. So, last 2 matches na lang din nila. And hopefully, diba, makakuha sila ng win naman nila dito sa final week. Kahit man eliminated na sila dito this season. And yun nga, for the final week of regular season, it will begin on October 8th. So, Friday yan. So, with the opening with Twisted Minds PH versus Team Liquid PH, yun yung opener dito for day 1 of week 8, followed by Onyx Philippines versus TNC Pro Team. And other matches, Saturday, day 2, which is starting October 9 naman, is AP Bren versus Omega, TNC versus Team Falcons, Team Liquid PH versus Onyx Philippines. And to wrap up the regular season ay ang Aurora Gaming versus Twisted Minds, followed by Falcons versus Liquid. So, doon magtatapos ang MPL Philippines Season 18 na regular season. And ang mga susunod nga mangyayari dyan, no, is ang playoffs na. So, ang playoffs na is announced na kung saan nga magte-take place dito nga sa PhilSports Arena sa Pasig City from October 21 to 25. Kaya abangan nyo yan kasi yung playoffs dito madedetermine sa ating mga Philippine teams kung sino mag-represent sa ating bansa para sa M8 World Championship sa Istanbul, Turkey, or Turkey, yeah, dito sa January 2027. Kaya, yan, abangan nyo yan kasi kung sino ang top 2 teams or yung mga grand finalists dito ay sila ang papasok sa M8 World Championship. So, itong move nila sa PhilSports Arena is dahil nga sa celebration nga nitong MLBB, dahil 10th anniversary na nila, at ito na yung reflection nila sa continued growth ng esports dito sa ating bansa. So, managed by the Philippine Sports Commission itong PhilSports Arena, nakapag-host na sila ng major international sporting events tulad ng Southeast Asian Games or SEA Games at ang FIVB Volleyball World Grand Prix. So, ito nga, sabi nga, na-reaffirm nga ni PSC Chairperson John Patrick Patok Gregorio na yung support nga for esports and development neto sa grassroots level. So, ang playoffs din neto, no, mabifeature din na mas malaki pang MPL PH Super Fan City. Syempre, ino-offer yan ang fans interactive activities, partner activations, exclusive rewards, at community events. So, abangan nyo yan kasi ang playoffs sa October 21 to 25. So, sa PhilSports Arena muli sa Pasig City. And other than that, no, yan lamang updates natin sa MPL Philippines. Sa iba pa nating updates is dito sa Valorant naman, ang Filipino standouts natin na si Patrick Patman Mendoza at si Xavier Savi8K Juan with their Team Global Esports ay na-eliminate na po dito sa Valorant Champions 2026 sa Shanghai, China after nilang matalo 0-2 dito sa former world champions na Loud sa group stage decider match. Kaya, thank you to Global Esports with our Filipino standouts, no? Sayang kasi natalo sila sa split 8-13. And natalo rin sila ang kasundilang games dito sa Sunset 9-13. And yun nga, si Patman ay nilead niya ang Global Esports with 45 kills, 33 deaths, and 5 assists. At si Savi8K naman ay nag-record ng 25 kills, 31 deaths, and 13 assists. So, nakakuha na ang Global Esports ng 30,000
US dollars or about 1.8 million pesos. But with that nga, no, kahit natalo ang global

0: Esports, may isa pa tayong Filipino player na abangan na dito sa kanilang matches nga, no? Ang Paper X, kasama nga na ang Filipino standout din na si Adrian Envy Reyes na lalabanan na bukas naman ang Loud, ang former world champions dito sa kanilang tournament. So, abangan natin yan kung ano mangyari ang labanan dito lamang sa Valorant Champions sa Shanghai, China. At syempre lastly, no, gusto ko lamang anuhin tong foreign ano natin update nga dahil dun sa katatapos sa mga Asian Games is nanatiling GOAT pa rin talaga itong si ayun nga, no, itong si Faker dahil nga sila at ang siya at ang kanyang team nito na South Korean national team nga, no, is nanalo ng second consecutive Asian gold medal dito sa LOL sa Asian Games. So, defending champion talaga ang itong ano natin na South Korea pagdating dito sa League of Legends sa Asian Games. Na-sweep nila ang Chinese Taipei 3-0 sa ito dito sa Aichi Nagoya, Japan at na-extend pa ang South Korean dominance dito after nilang manalo nga no sa 2022 Hangzhou Asian Games. So, League of Legends GOAT pa rin si Faker dito kasi second Asian Games gold niya na to after manalo sa Hangzhou at siya ang unang atleta, esports athlete na mag-compete sa tatlong consecutive Asian Games nung nanalo pa sila ng silver noong 2018 nung demonstration event pa ang esports. So, congratulations! Exempted ka na sa military service. Gold ka pa. At syempre, yun lamang ang updates natin for today's Esports Explorer. At syempre, magpapasalamat na lang tayo sa ating mga nakasama dito. Simula sa Master Control until sa Warcast. Andyan si Ma'am Nida Eraskin Soriano, si Engineer Gemma Trocamora, andyan din si Sir Edmond Obra. At syempre, ang Malolos Transmitter. Andyan din sa labas ng ating EP na si Timo Tita Palace. At yun nga, pasalamat na lang ako sa lahat ng aking mga magulang, si Jaime at Lydali at sa aking significant other na si Toby. At sa muli, next week ulit, Esports Explorer at 10 to 11 dito lamang sa Sports Radio 918. Magandang araw sa inyong lahat.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Mahigpit na conservation measure sa harap ng nararanasang El Nino, posibleng iutos sa mga ahensya ng pamahalaan.
0: Headlines.
4: Sapat na supply ng pagkain sa harap ng very strong El Nino, tiniyak ng Department of Agriculture.
0: Headlines.
3: Pag-asa opisyal nang idineklara ang pagtatapos ng habagat season sa bansa.
0: Headlines.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umaasa na nararamdaman ng taong bayan ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan.
0: Headlines.
3: Cross-examination kay AMLC Executive Ronel Buenaventura itinutuloy ngayon ng depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
4: Inflation rate bumili sa 7.2% noong Setyembre ayon sa Philippine Statistics Authority.
0: Headlines.
3: Dagdag bawas sa produktong petrolyo epektibo na ngayong Martes.
0: Headlines.
4: At Foreign Minister ng Cyprus bibisita bukas sa Pilipinas.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Limat kalahating minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, October 6, 2026. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, mahigpit na conservation measures sa harap ng nararanasang El Nino, posibleng iutos sa mga ahensya ng pamahalaan. Si Alvin Baltazar para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hindi malayong posibilidad na maglabas ng direktiba hinggil sa pagpapatupad ng mahigpit na pagtitipid sa mga government offices. Pinahayag ni DNR Secretary Cunyar sa Malacanang na napag-usapan na ang nabanggit na hakbang sa harap ng nagsisimula ng Super El Nino. Malaking bagay ani ito, sabi ni Cunha, na dati na rin ginawa sa pagtitipid ng kuryente at gasolina ng nakaraang taon sa mga opisina ng pamahalaan. At sa pagkakataong ito, ayon sa kalihim, ay sa tubig naman, maaaring magkaroon ng implementasyon ng strict conservation measures. Pakinggan natin si DENR Secretary Cunha.
6: Napag-usapan namin kanina posibleng magbigay ng directive sa mga government agencies and instrumentalities of government na to implement strict conservation measures. Laking tulong po sa in terms of conserving energy noon. So ngayon, tubig naman.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng pagkain, partikular ang bigas at iba pang agricultural commodities sa harap ng banta ng very strong El Nino. Sa panayam ng PTV, sinabi ni DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, na patuloy ang pagbili ngayon ng National Food Authority o NFA ng palay sa local rice producers. Hindi din ipinagbawal ang rice importation, kaya naman makatitiyak na ang national buffer stock ng bansa ay mananatiling sapat kahit may matinding El Nino. Malaking tulong din ang iaambag ng mga cold storage facility dahil mas makakapag-imbak ng mga produktong karne at gulay sakaling maapektuhan ang produksyon nito.
7: Ganitong mainit na panahon, madaling masira yung ating mga agricultural commodities. So yung role ng cold storage para ma-preserve at mapatagal yung shelf life, mabawasan yung tinatawag natin na post-harvest losses, kasi napakalaki ng losses natin. So sa pamamagitan nito ay bukod dun sa ma-insure natin na siguradong quality yung mga produkto natin, ay ma-insure din natin na yung ating mga agricultural commodities mapapakinabangan at mapapababa talaga yung ating mga losses. So, ibig sabihin yan, mas kukonti rin yung pangangailangan natin na mag-export pag ganitong, meron tayong ganitong mga klaseng establishment at facility.
4: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Aabot sa 45 billion pesos ang target na pondo ng Department of Agriculture para sa El Nino response ng ahensya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may pauna pang 6.2 billion pesos na inilabas para sa uplift assistance para sa mga magsasaka at mangingisda, kabilang na dyan ang fuel assistance at iba pang tulong para sa agri-sector. Sa ngayon, kabilang aniya sa mga kritikal na sektor ang palay at mais, kaya kailangan ng karagdagang pondo para sa solar irrigation systems, farm machinery at fertilizer. Dagdag pa ni Laurel, nasa 8 billion pesos din ang hinihinging karagdagang pondong ng DA para sa fertilizer assistance, partikular sa pagpapalakas ng seeding sa mga lugar na hindi gaanong maapektuhan ng El Nino. Iginiit din ang kalihim na seryoso ang paghahanda ng gobyerno sa El Nino dahil maaaring maapektuhan ito ang local agricultural production.
8: The national government or the Department of Agriculture, because this really affects our productivity, our farmers, our fisher folks, even our livestock sector. Kung umainit ang panahon, masyado, buwabaga na ang reproductive rate ng manok. So we are watching things very closely, actually day-to-day basis.
3: Yan po ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Pumalo na sa mahigit 5.5 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura dulot ng very strong El Nino sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Batay sa pinakahuling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 201,322 na mag-asaka at mangingisda ang apektado ang kabuhayan. Pinakamaraming naapektuhan sa Region 2, habang may mga apektado rin sa Calabarzon, Region 5, Region 9, Region 11, Region 12 at Caraga. Sa kaparehong datos, umabot naman sa kabuuang 388,375 na individual o 104,149 na pamilya ang apektado ng very strong El Nino. Isinailalim naman sa state of calamity ang 106 na lungsod at bayan kung saan 66 dito ang nasa Region 2. Samantala, nasa migit 39 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Tinututukan na ng Department of Agriculture o DA ang pagkakasa ng cloud seeding operations sa mga lugar na nakakaramdam na ngayon ng drought condition at dry spell dahil sa very strong El Nino. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, kasado na ang kanilang mga paghahanda sa cloud seeding operations kung saan una munang tutukuyin ang lokasyon ng mga seedable clouds sa mga lugar na dumaranas na ng epekto ng El Nino. Oras na matukoy na ito ay direkta na silang makikipag-ugnayan sa Philippine Air Force para sa pagsasagawa ng actual cloud seeding operations. Ayon kay De Mesa, malaking tulong ang cloud seeding para hindi na lumala pa ang epekto ng El Nino sa mga lupang sakahan sa bansa.
7: Kailangan nito, may mga seedable clouds talaga. At doon sa mga lugar, priority natin yung talaga nakakaranas na sa ngayon ng dry and drought conditions in coordination with PAGASA. So ang tanging kailangan lang natin dito talaga yung tinatawag nga na seedable clouds para masigurado natin na yung efficiency.
9: Yes.
7: At masigurado natin na talagang may ulan na papatak doon sa mga watershed areas na nangangailangan.
3: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Ikinokonsidera ng Department of Agriculture o DA na isama sa tupad program ang mga mag-asaka at mangingisda na hindi makakapag-ani sa kasagsagan ng very strong El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumawa ng work plan para sa kanila. Kabilang sa plano ang mga alternatibong gawain tulad ng paggawa ng kanal at paghahanda ng sakahan para sa susunod na planting season. Ang tupad program ay nagbibigay ng pansamantalang trabaho at emergency employment para sa mga manggagawa na nawala ng kabuhayan kulang ang kinikita o naapektuhan ng mga kalamidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hiniling ng grupong Sinag sa pamahalaan na ipagkaloob na lang sa mga magsasaka ang tulong pinansyal sa halip na mismong agricultural inputs. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Sinag Chair Engineer Rosendo So na layunin nilang matiyak na matutugunan talaga ng mga magsasaka ang pangangailangan sa kanilang pananim sa gitna na rin ng inaasahang very strong El Nino. Mismong ang mga magsasaka na aniya ang bibili ng input sa mga fertilizer outlet na rehistrado sa Food and Drug Administration, kaya sigurado ang kalidad ng mga ito.
9: Yun ang the best siguro na gawin, pera na lang ibigay. So sila nang maghanap ng sapat and tamang pataba para sa kanila.
3: Yan po ang tinig ni Sinag Chair Engineer Rosendo So.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nakikipag-ugnayan ngayon ang Toll Regulatory Board sa toll operators para sa posibleng pagpapatupad ng toll holiday o discount sa mga agricultural delivery truck hanggang December 31, 2026. Bahagi ito ng pag-isikap ng gobyerno para makatulong na maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at epekto ng very strong El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Undersecretary Aray Perez, inaasahan ng DA na magkakaroon ng kasunduan ngayong buwan para agad maipatupad ang panukalang toll relief. Bukod sa inaayos na toll holiday o discount, may pagkakaloob ng one-time 5,000 pesos na fuel subsidy sa mga mag-asaka at mangingisda habang 2,000 piso kada linggo para sa mga driver ng agricultural delivery trucks.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Opisyal na pong nagtapos ang habagat season sa Pilipinas sa programang Boses. Sinabi ni PAGASA Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis na natapos na rin ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa ngayon ay nagtatransition na aniya ang bansa sa amihan habang umiira lang intertropical convergence zone. Sa dagdag pa niya, posibleng strong to very strong El Nino ang maranasan ngayong buwan habang madaragdagan ang mga lugar na makakaranas ng dry condition, dry spell at drought.
10: Strong to very strong El Nino na po yung possible po na mananatili po ngayong buwan ito. Patungo po by end of 2026 ay mararating po natin yung tinatawag nating very strong El Nino. Marami na pong areas under dry spell, dry condition at drought.
3: Yan po ang tinig ni PAGASA Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Muling tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi pababayaan ng pamahalaan ng mga komunidad at lugar na labis na maapektuhan ng very strong El Nino. Both kasi sa ibibigay na family food packs at cash assistance sa mga komunidad na sasalantain ng matinding tagtuyot. Iginit ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na may long-term intervention din ng DSWD kontra El Nino. Ito nga ay ang Project Lawa at Binhi. Ani Gatchalian, 2 taon na nakalilipas ang simulang ilunsad ang nasabing proyekto na isinusulong ang pagtatayo ng water impounding facilities sa mga maliliit na komunidad. Umaasa naman ang DSWD na mapapalawak pa ang nasabing proyekto para mas maraming komunidad ang maabot at makinabang dito.
11: Ang long-term program na tumatakbo yung Project Lawa at Binhi, ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpa-provide ng water security at food security. Maliliit man sila, at least tumalooban ng mga communities natin 2 years ago na paghandaan o naturuan na natin na may mga intervention na pwedeng gawin bago pa tumating ang NEO.
4: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na may maayos na heat insulation at magandang ventilation system ang mga warehouse ng DSWD. Sa panayam ng programang Boses kay Dumlao, hindi aniya basta-basta maapektuhan ng mainit na panahon ang family food packs at makakasigurong hindi ito basta masisira. Bahagian niya ito ng walang patid na mga paghanda ng DSWD para maging El Nino ready ang kanilang mga pasilidad, partikular ang mga warehouse na nag-iimbak at nagpo-proseso ng mga family food pack.
12: Yung ceiling ay merong heat insulator. Aside from that, mag-i-install sila ng high ceiling grade fan yung pang mga industrial fund na malalaki, ano? Kasi opo, tama yung sabi mo, kinakailangan din natin na mabandayan ng temperatura ng ating mga warehouses kasi naglalaman po iyan ng mga essential goods, kagaya na nga ng mga food items natin. Gayun din sa mga ibang warehouses natin, meron na rin tayong mga ganyang naka-install at meron tayong pang-measure ng temperatura para alam natin kung kinakailangan din na magbukas tayo ng karagdagang mga ceiling fans o mag-install ng karagdagang pang mga industrial fans kasi meron naman lahat ng ating yes, mga warehouses niyan. But ang mahalaga, no, na paghandaan natin yung insulation, heat insulation mechanisms ng mga ito.
3: Yan ang pahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: House Deputy Speaker Janet Garin nanawagan ng health preparedness sa posibleng mas matinding El Nino. Si Kathleen Forbes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas Report.
13: Nanawagan si Deputy Speaker Janet Garin sa publiko at pamahalaan na isama ang kalusugan sa mga paghahanda sa posibleng mas matinding El Nino. Ayon kay Garin, kailangan paghandaan hindi lamang yung supply ng pagkain at tubig, kundi pati ang epekto ng matinding init sa kalusugan ng mga Pilipino. Anya, mas madaling ma-dehydrate ang katawan kapag mataas ng temperatura, habang tumataas din yung panganib ng heat exhaustion at heat stroke. Ayon ni Garin, uminom ng sapat na tubig kahit hindi pa nauuhaw at iwasang magtagal sa ilalim ng araw, lalo na mula tanghali hanggang hapon. Hinikayat din niya ang publiko na huwag baliwalain ang mga sintomas gaya ng matinding pagkahilo, panghihina at pagsusuka na maaring senyales na kailangan magpahinga at magpalamig. Partikular na dapat bantayan naman yung mga bata, senior citizen, outdoor workers at mga may dati ng karamdaman dahil mas vulnerable sila sa matinding init. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hinimok ng Department of Health o DOH ang publiko na gamitin ang National Emergency Hotline 911 sakaling kailanganin ng emergency care sa gitna ng epekto ng very strong El Nino sa kalusugan. Pangunahing alalahanin ang heat exhaustion kung saan makakaranas ng panghihina, matinding pagkapagod, pagkahilo, pamumulikat ng kalamnan, pagsusuka o pagduduwal at matinding pagpapawis. Maaari ring mauwi ang heat exhaustion sa heat stroke, isang nakakamatay na medical emergency kung saan posibleng mawalan ng malay, may mapanganib na high body temperature, hirap sa paghinga, pagkalito, pagkautal at kumbulsyon. Inirekomenda ng DOH ang pagsusuot ng magagaan, maluluwag at light-colored na damit, gayon din ang madalas na pag-inom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. Dapat ding limitahan ang mabibigat na gawain sa mga oras na tirik ang araw. Sakaling makita ang anumang senyales ng heat stroke, maaring tumawag sa 911 o di kaya dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na pagamutan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mga hakbang para sa kaligtasan ng mga pulis, ipinag-utos ng PNP kasunod ng inaasahang hagupit ng very strong El Nino. Si J. Mark Dagala sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
14: Ipinag-utos ng Liderato ng Philippine National Police sa mga commander sa ground na paigtingin ang kanilang mga hakbang upang pangalagaan ang kaligtasan, gayon din ang kapakanan ng kanilang mga tauhan sa field. Ito dahil sa inaasahang pagtaas ng heat index bunsod ng matinding epekto ng very strong El Nino sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., mahalaga maprotektahan ang mga tauhan ng pulisya laban sa matinding init para manatili sila malusog at handang gampanan ng kanilang tungkulin. Una rito ay sinabi ng mga eksperto na maaaring umabot sa 50 degrees Celsius ang heat index sa mga urban area kabilang na ang Metro Manila habang umiiral ang El Nino phenomenon. Kasunod ito ay pinarerepaso na rin ng PNP Chief ang kanilang mga deployment plan sa isa at isa alang-alang ang rotational shifts upang mabawasan ang matagal na pagkakalantad ng mga tauhan sa matinding temperatura. Layunin ng hakbang na mabawasan ang mga panganib dulot ng init sa mga tauhan na nagsasagawa ng pagpapatrolya, traffic management, seguridad, pagtulong sa publiko at iba pang tungkuling nangangailangan na matagal na pananatili sa labas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Umaasa po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nararamdaman ng taong bayan ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Sinabi ng Pangulo na umaasa siyang makikita ng mga Pilipino na hindi layunin ng gobyerno na magpasikat kundi ginagawa lamang ang sa tingin ng nito ay makakabuti para sa bansa. Batid ni Pangulong Marcos Jr. na maraming interpretasyon ang publiko sa pagtatrabaho ng gobyerno pero darating din aniya ang panahong mauunawaan ng pamahalaan ang malinis na layunin ng kanyang administrasyon. Itinuturing din ng Pangulo na tagumpay siya sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Bansa kapag naunawaan ng publiko ang tapat na pagtatrabaho ng pamahalaan. Sinabi rin ng Pangulo na pinakamagandang pribilehyo ang pagkakataong maging leader sa kabila ng maraming hamon na kinakaharap ngayon ng bansa.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, sa 34 na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, itinutuloy ngayon ni Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Benaventura ang pagsalang sa witness stand para sa cross-examination ng depensa. Patuloy na kinestyon o kakwestyoni ni Defense Counsel Mark Binluan si Benaventura hinggil sa Article 2 na impeachment case hinggil sa umunay hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Duterte. Matapos ang cross-examination ay bibigyan ng pagkakataon ng prosecution at depensa para sa redirect at recross examination sa testigo. Susundan ito ng pagkakataon para sa interjections ng Senator Judges.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: House Lead Prosecutor, suportado ang panawagan sa mga ahensya ng gobyerno na imbestigahan ang implikasyon ng China remittance kay Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Report.
15: Suportado ni House Lead Prosecutor Jervin Luistro ang panawagan ni dating Senador Antonio Trillanes IV na imbestigahan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang mga isinuwalat ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment court. Partikular na tinukoy ni Luistro ang pagpapatunay ng AMLC sa mga pumasok na remittances mula sa ilang kumpanya sa China patungo sa Calle 88, isang kumpanyang naiuugnay sa mag-asawang Duterte at Carpio. Matatanda ang matapos ang naging testimonya ni AMLC Executive Director Ronel Benaventura na naglantad sa tinatayang 319 million pesos na remittance mula sa China, naglabas ng panawagan si Trillanes ukol sa malalim na implikasyon nito sa pambansang seguridad ng bansa. Ayon kay Luistro, mahalagang malaman ng publiko at ng pamahalaan ng lawak at lalim ng relasyon sa pagitan ng China at ng pamilya Duterte, lalo na sa gitna ng mga sensitibong issue sa West Philippine Sea. Sa pagsang-ayon ni Luistro, sa hakbang na ito, igilit niyang nararapat lamang na suriin ng mga angkop na ahensya ang mga dokumento at impormasyong ibinunyag sa paglilitis upang maprotektahan ang kapakanan ng bansa. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervin Luistro.
16: I find it compelling also to call on the other government agencies such as the National Security Council, the PNP, the NBI, look into this and see ano bang extent ng connection mayroon itong pamilyang ito sa China. That is, of course, should be taken in line with our context of our situation in the West Philippine Sea.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Defense team sa impeachment trial, nilinaw na hindi nais bantaan ang sinuman sa kanila naging cross-examination kahapon. Si Luis Erispe sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Report.
17: Nilinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na hindi nila nais na bantaan ang sinuman sa kanilang cross-examination kahapon sa testigo na si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Sa isang panayam kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, nagsisisi o may regret ang kanilang kampo na naramdaman ng sinuman o kahit ng senator judges na pinagbabantaan sila. Hindi anya ito ang intensyon ng kanilang kampo, bagkus ay pinapaliwanag lang nila ang batas patungkol sa confidentiality ng AMLAC records at posibleng parusa ng breach of information na kay Attorney Mark Finluan, defense counsel na naman, kung paano niya ipapakita sa pagpapatuloy ng cross-exam ngayong araw na hindi talaga nila nais na magbanta ng sinuman. Matatandaan na maraming senator judges ang umalma sa cross-exam kahapon ni Attorney Finluan matapos nitong paulit-ulit na pagdiinan na base sa Section 9C ng Anti-Money Laundering Act of 2001, maaaring makulong ng 3 to 8 years ang sinumang sangkot sa breach of information ng AMLAC records. Mayroon din anyang 500,000 hanggang 1 million penalty ang sinumang sangkot dito. Dagdag pa ni Vin Luan, bawal i-reproduce o i-broadcast ang mga records ng AMLAC at tinanong nito si Executive Director Buenaventura kung maaari bang managot ang media, miyembro ng korte sa pag-broadcast o reproduce ng mga dokumento na pinatunayan at ipinresenta ng prosecution mula sa AMLAC. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol nilinaw na walang deadline sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye ay ihatid ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Nilinaw ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tongol na ang December 16 na una niya binanggit bilang posibleng paglalabas ng verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay projection lang at hindi deadline na itinakda ng korte. Ayon kay Tongol, nakabatay ang kanyang o yung naturang petsa sa administrative at logistical calculation kabilang ang bilang ng mga testigong nakasaad sa pre-trial order, kalendaryo ng Senado at mga naunang pahayag ni na Senate President Sherwin Chalian at Presiding Officer Chiz Escudero. Binigyan din ni Tongol na maaaring lumampas sa December 16 ang paglilitis kung kinakailangan ng mas maraming panahon para suriin ang mga ebidensya. Maaaring rin namang matapos anya ng mas maaga kung magkakaroon ng dagdag na stipulation ng mga partido, may mga testigong iuurong o mga artikulong babawiin na ng House Prosecution Panel. Samantala, una nang nagpasalamat si Tongol sa mga Senator Judge sa kabila ng mga batiko sa umunay paulit-ulit niyang pagkakamali sa kanyang mga pahayag. Ito'y matapos na siyang sitahin ni Senator Judge Rafi Tulpo sa open court dahil sa naunayang pahayag na tila nga nagtatakda ng posibleng magtatapos ng impeachment trial. Sinabi ni Tulfo na dapat i-admonish si Tongol dahil sa kanyang naging pahayag. Ayon naman kay Tongol, tinatanggap niya ang puna ng mga Senator Judge at nagpapasalamat sa kanilang paggabay sa kanyang trabaho bilang tagapagsalita ng korte. Anya, bilang bahagi ng kanyang tungkulin, tinatanggap niya ang mga komento at puna ng Senator Judge. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ang oras po natin, 11:30. Bumilis ang inflation rate o antas ng pagtaas sa mga pangunahing bilihin noong Setyembre ng taong kasalukuyan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bunsod ito ng pagtaas ng gastos sa pagkain at utilities noong nakalipas na buwan. Ayon kay National Statistician and PSA Chief Claire Dennis Mapa, tumaas ang inflation rate sa 7.2%. noong isang buwan mula sa 6.1% noong Agosto ng 2026. Ang inflasyon noong September ay pareho ng naitalang
0: inflation. News Nationwide.
3: Epekto ng El Nino posibleng lumitaw sa inflation sa mga susunod na buwan ayon sa PSA. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Naasahan ng Philippine Statistics Authority o PSA na magsisimula ng lumitaw sa inflation sa mga susunod na buwan ng epekto ng very strong El Nino. Kasunod ito ng naitalang pagbilis sa inflation 7.2% noong Setyembre mula sa 6.1% itong Agosto. Ayon kay PSA National Statistician at Undersecretary Claire Dennis Mapa, isinasapinal na rin ngayon ng ahensya ang datos sa production value ng agriculture at fisheries para sa ikatlong quarter. Dito anya mas makikita ang epekto ng El Nino sa production side na maaari namang magkaroon ng epekto pagdating sa presyo ng mga bilihin sa retail market. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga hakbang para sa sapat na food supply, pinaigting ng pamahalaan sa gitna ng pagbilis ng inflation. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, si Diane Liar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Pinaigting ng pamahalaan ang mga hakbang para mapalakas ang food supply, mapababa ang gastos sa enerhiya at maprotektahan ang mga consumer mula sa tumataas na presyo. Ito'y matapos iulat ng Philippine Statistics Authority na bumilis sa 7.2% ang inflation ng Setyembre mula sa 6.1% noong Agosto. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, pangunahing dahilan nito ang pag-aantala ng supply ng pagkain dulot ng masamang panahon at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. para mapagaan ang epekto nito sa sinuspinde ng pamahalaan ng excise tax sa LPG at kerosene at pinalawak ang secondary price cap sa Visayas at Mindanao grids para bumaba ang singil sa kuryente. Isinusulong din ang toll waiver sa mga pangunahing highway para sa mga nagbabiyahe ng agricultural products. Para naman sa food security, pinalalawak ang palay storage sa Tarlac at inulunsad na ang kauna-unahang commercially approved na bakuna contra African swine fever para mapatatag ang supply ng baboy sa paparating na holiday season. Samantala, bilang paghahanda sa mas matinding El Nino, pinabibilis din ang pagbili ng mga agricultural input at nagsasagawa na ng cloud seeding operation sa mga lugar na tinamaan ng tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, ASEAN countries magtutulungan para sa sustainable aviation fuel sa ilalim ng ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation Roadmap. Si AJ Ignacio para sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: AJ? AJ, go ahead. Babalikan po natin ang ulat na yan ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Epektibo na ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo base na rin sa inilabas sa advisory ng Department of Energy o DOE. Magkakasabay na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ang piso at 30 sentimo sa tapyas sa kada litro ng diesel. Habang meron namang piso at 93 na sentimong pagtaas sa kada litro ng gasolina, habang 3 peso sa 30 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, nananatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balikan natin ang ulat ni AJ Ignacio. ASEAN countries magtutulungan para sa sustainable aviation fuel sa ilalim ng ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation Roadmap.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Yes, John, binuksan na nga ng ASEAN countries na magtutulungan sila para sa sustainable aviation fuel sa ilalim nga dyan ng ASEAN Plan for Action and Energy Cooperation Roadmap. Ito'y pagsapit ng taong 2023 o 2030. Dinaluan nga dyan ang mga kinatawan mula sa pamahalaan, airline companies, energy firms, investors, researchers at development partners ang naturang forum para nga talakayin kung paano magpapalakas ng kooperasyon pang rehiyon ang produksyon para sa sustainable aviation fuel. Layunin na pagtitipon nga dyan na pagsamasamahin ang mga feedstocks, resources, industriya ng malinis na enerhiya at teknolohika na may kakayahan para masutugunan ang naturang problema sa aviation fuel. Ang hakbang ay nakaayon nga dyan sa ASEAN Plan for Action and Energy Cooperation pagsapit ng 2030 kung saan nagsisilbing chair ang Pilipinas ngayong 2026. Inaasahan dyan na makatutulong ang regional cooperation sa paglikha ng mas matatag na industriya sa sustainable aviation fuel sa Southeast Asia at ang pagsusulong ng mas pagpapaigting ng sektor ng aviation security sa buong ASEAN region. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Bibisita bukas sa Pilipinas si Cyprus Foreign Minister Dr. Konstantinos Kombos. Inaasahang mag-asagawa ng bilateral meeting sina Kombos at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kung saan tatalakay ng political at economic cooperation, maritime engagements, people-to-people exchanges, consular concerns, gayon din ang regional at global developments ng mutual interest. Dalawang kasunduan naman ang inaasahang lalagdaan sa pulong, isa para sa kooperasyon sa sports at isa para sa pagkilala sa certificates na inisyu sa ilalim ng International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. May mahigit 8,000 overseas Filipino sa Cyprus. Pumalo naman sa $4.52 million ang bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa noong 2025.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Plano ng Poland na palakasin pa ang trade relations sa Pilipinas, partikular sa sektor ng agrikultura. Ginawa ni Philippine Embassy in Warsaw, Poland, First Secretary and Consul Jeronimo Soligin Jr. ang pahayag sa gitna ng state visit ni Polish President Karol Nawrocki sa Pilipinas hanggang October 8. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Soligin kung gaano kainteresado ang Polish company sa Pilipinas at suportado aniya ang free trade agreement nito sa European Union. Magugunitang naabot ng Pilipinas at EU ang substantial agreement sa free trade agreement na inaasahang magbubukas ng maraming oportunidad.
2: Pag nababanggit ng ating mga Polish partners na very supportive sila sa negosasyon na ito sa pagitan ng EU at ng Pilipinas na FTA, at tuwing magkakaroon kami ng meeting sa MFA ng Poland, lagi nga nilang sinasabi na very supportive sila dito kasi gusto nga nila na lalo pa maging maganda yung trade relations at partnership ng Pilipinas at saka ng Poland. Sa katunayan, mayroong ilang inaayos, no, na procedures pa yata kasi gusto rin na ng Poland na mapataas din yung kanilang pagpapadala ng mga agricultural products sa Pilipinas.
3: Si Philippine Embassy in Warsaw, Poland, First Secretary and Consul Jeronimo Soligin Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Matinding paghahanda na ang ikinakasan ng Philippine National Police o PNP, partikular ang National Capital Region Police Office o NCRPO, para sa nalalapit na 49 ASEAN Summit simula November 16 hanggang 18. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, aktibo na ang binuong Task Force Metro Manila ASEAN 2026 na pangunahing titiyak ng seguridad para sa ASEAN Summit. Ani Asilo, patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang partner agencies maging sa mga local government units upang mapahigpit pa ang kordon ng seguridad. Isinasapinal na rin ng NCRPO ang security plan para sa nalalapit na ASEAN Summit upang maikasana ang komprehensibong latag ng seguridad sa malaking pagtitipon.
21: Pina-finalize po natin yung bilang, depende doon sa ating ginagawang assessment, pero tinitiyak po natin na sapat po yung gagawin natin kay seguridad para po sa mga delegates, ganun din po sa ating general public. So, pina-finalize natin yung deployment plan sa pamamagitan po ng ating coordination meeting. So, i-announce po natin yung mga lugar na magkakaroon po tayo ng dagdag na police presence and assistance kapag final na po yung ating mga plano. So, ngayon po yung ating patuloy na police visibility at mga patrol ay nagpapatuloy lalo po dun sa mga identified natin ay mga places of convergence natin.
4: Si NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginiit ni dating BSP Governor at ekonomistang si Felipe Medalla na dapat amyendahan ang ASEAN Free Trade Agreement. Sa panayam ng IBC TV 13, sinabi ni Medalla na ang pagpapabuti sa online payment na magpapalakas sa kalakalan ng ASEAN countries.
22: Filipino in any ASEAN country, because you'll be able to use his bank account or his GCash or his Maya to make payments wherever he is. So that's one possible great technical improvement that could be achieved, which will require, of course, coordination between central banks and individual banks.
3: Yan po ang pahayag ni dating BSP Governor at Economist Felipe Medalla.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inaasahan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na tuluyang malalagdaan ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa Nobyembre. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PCCI President Ferdinand Perry Ferrer na tiyak na pakikinabangan ang kasunduan ng lahat ng micro, small and medium enterprises o MSMEs sa buong ASEAN. Layunin ng DEFA na magkaroon ng iisang patakaran para sa paperless trade, data protection and privacy, online consumer protection, electronic payments, trade facilitation, cross-border e-commerce at kooperasyon sa artificial intelligence at iba pang teknolohiya.
23: 100% ang target nitong DEFA or Digital Economic Framework Agreement is talagang matulungan itong mga MSME, mga negosyante natin para bumukas ang merkado at makita nila ang lawak ng merkado digitally and seamless transaction when it comes to payments and also deliveries.
4: Si PCCI President Ferdinand Perry Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Grupo ng truckers nagbabala ng port congestion ngayong paparating na holiday season. Si Lawrence Tanhoko para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nangangamba ang grupo ng mga truckers gaya ng Confederation of Truckers Association of the Philippines sa pagkakaroon ng pagisikip ng mga pantalan ngayong nalalapit na panahon ng Kapaskuhan. Ayon sa CTAP, malaking perwisyo sa kanilang kasalukuyang proseso ng mga shipping lines kung saan sa halip na maibalik na nila ang mga walang laman na containers at makabuk ng panibagong biyahe, ang kanilang mga drivers ay nananatili sa likod ng mga truck ang mga empty containers dahilan para hindi sila makakuha ng panibagong biyahe. Dahil dito ay nagpapasaklolo na ang grupo kay Cabinet Secretary Benher Abalos. Ayon kay CITA President at CITA President Mary Zapanta, si Abalos lang ang makatutulong sa kanila gaya ng ginawa nito noong nasa DILG pa ang nasabing opisyal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: 17 minuto bago magalas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-ilip ng temperatura ng karagatan na posible po maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig-ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras natin Pilipinas, 11:51 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan sa mga lalawigan, ekonomiya sa Kalinga. Tumaas ng 4.9% nitong nagdaang 2025. Ang detalye ng balita hatid ni Estrella Loque ng Radyo Pilipinas, Tabuk.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nagtala ng 4.9% pagtaas ang ekonomiya ng Kalinga noong 2025 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority hinggil sa Provincial Products Account ng lalawigan. Ayon kay Provincial Statistics Officer Maribel Talayday ng PSA Kalinga, pinakamataas sa buong Cordillera ang gross domestic product noong 2025 na 31.40 billion pesos, 29.92 billion pesos lamang noong 2024. Naobserbahan ang pinakamabilis na pag-unlad sa agriculture, forestry at fishing na 18.1%. Sinusundan ito ng education at human health and social work activities na 11% at 10.7%. 127.711 pesos ang per capita GDP noong 2025. Mas mataas ng 3.5% kumpara noong 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Bontok. May gagawin pag-ulat si Donalyn Kawis Balio. Mga programa at IEC campaign ipatutupad laban sa epekto ng very strong El Nino sa Mountain Province.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Ipinatutupad ng mga ahensya ng pamahalaan ang iba't ibang information, education and communication campaign bilang paghahanda sa epekto ng El Nino sa Mountain Province. Sa Consumer Welfare Month Kapihan, sinabi ni na DOST Provincial Director Angel Magan at Adam Palayan ng Provincial Environment and Natural Resources Office na patuloy ang kanilang information campaign kaugnay ng El Nino. Ayon kay Palayan, dapat paghandaan ang epekto ng dry spell, partikular ang posibleng kakulangan sa supply ng tubig. Hinihikayat niya ang publiko na magtipid at maging responsable sa paggamit nito.

0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Dumako tayo sa Visayas, lokal na pamahalaan ng Bohol. Tiniyak ang kaligtasan sa mga universidad mula sa banta ng karahasan. Si Jessa Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Siniguro ng probinsyal na pamahalaan ng Bohol maging ng Tagbilaran City Government na kontrolado ng otoridad ang seguridad ng mga pamantasan sa lalawigan. Ito ay kasunod ng panibagong banta na natanggap Lunes, Oktubre 5 ng tatlong malalaking universidad kaugnay ng presensya ng isang pampasabog. Agad naman na nagsigawa ng masusing investigasyon ng Tagbilaran City Police Office katuwang ang Bohol Police Provincial Office upang suyurin ang tatlong universidad at napag-alaman na isang false alarm ito. Gayunpaman, nagsuspindi pa din ng pasok ang isa sa tatlong pinagbantaang universidad upang masigurong ligtas ang mga estudyante, teachers at non-teaching personnel. Ayon kay Bohol Governor Erico Arisito Lamentado, walang dapat na ikabahala ang mga Boholano at ang mga bisita sa lalawigan dahil nakatutok ang lokal na pamahalaan at ang kapulisan sa anumang banta kagaya ng nangyari sa mismong araw ng National Teachers Day. Tiniyak naman ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap na mananagot ang responsable sa nangyaring bomb threat sa tatlong universidad matapos niyang makausap ang mga nakatataas na opisyal ng PNP na sina Police Regional Office 7 Regional Director Police Brigadier General Arnold Abad, maging mismong si PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. Hindi aniya titigil ang kapulisan at ang LGU Tagbilaran at Bohol Capitol hanggat hindi natutukoy ang nagpakalat sa nasabing social media bomb threat. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguilanan, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Cebu.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mula naman sa Mindanao, Department of Agriculture Region 10, pinalawak ang mga teknolohiya sa pag-asakan ng palay na climate smart at resource efficient. Sa detalye, mula kay Kokoy Medina.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Upang palakasin pa ang industriya ng palay sa Northern Mindanao, pinabilisan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang pagpapalawak ng mga teknolohiya sa pagsaka ng palay na climate smart o angkop sa klima at resource efficient. Ang DE10 sa pamagitan ng kanilang research division ay nagdaraos ng technology demonstration o Tecnodibo Farm para sa System of Rice Intensification, Integrated Rice Duck Farming System, Herlom Agroecology, at One Rice sa PH Extended Technology Demonstration sa kahapunan Valencia City, Bukidnon, sa pakipagtulungan ng International Rice Research Institute, Philippine Rice Research Institute at pamahalaang lungsod ng Valencia. Ang Tecnodibo ay nakabatay sa layunin na magtatag ng teknolohiya sa pagsasaka ng palay na partikular sa lokasyon at nagtataguyod ng mahusay na paggamit ng mga reserba ng mga magsasaka para sa pinakamahusay na produksyon sa kanilang sakahan. Ayon kay Meredith A. Flores, DE10 Senior Science Research Specialist, ang malalasabing teknolohiya ay pinalawak sa buong rehiyon upang suportahan ang mga pagsisikap ng DE na mapataas pa ang anin ng mga magsaka, mabawasan ang gasto sa produksyon at maitaguyod ang wastong paggamit ng mga pataba. Kasama rin sa agrotechnologies ang mga pamaraan na naglalayong tulungan ang mga magsaka na makabagay sa nagbabagong kondisyon ng klima. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, mahigit 20 Korean tourists binisita ang mga tourist spots sa lalawigan ng Misamis Oriental. Si Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas hingoog para sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binisita ng 19 ng mga Koreano ang mga mahalagang tourist destinations dito sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ito ay upang maranasan mismo ang natural na kagandahan, pakikipagsapalaran at mga lokal na karanasan na inialok ng lalawigan. Ang kanilang pagbisita ay maaaring makatulong umano sa pagsulong ng turismo sa lalawigan sa mas malawak na international na madla, habang ang presensya ng mga negosyante ay nagbibigay din ng pagkakataon upang mas makilala ang mga potensyal na pamumuhunan. Ito ay bahagi sa direksyon ng kasalukuyang administrasyong panlalawigan na ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng turismo at pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa negosyo, pamumuhunan at kabuhayan para sa mga residente nito. Sa patuloy na pagtataguyod ng mga destinasyon sa turismo at pagtanggap ng mga lokal at dayuhang bisita, ipinakita ng Misamis Oriental na marami itong maialok mula sa magagandang dalampasigan, pay-tourism, kabundukan, pakikipagsapalaran, pagkain hanggang sa mga pagkakataon para sa hinaharap na mga pamumuhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, October 6.

0: let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagdilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayo din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
9: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
10: Tatlong minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kababayan, samantala, itunguhin po muna natin ang kasalukuyan nangyayaring live stream dyan sa Senado kaugnay pa rin ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
11: Documenting the transfer from Attorney Manscarpio to Pikimong, and also, Your Honor, even in the 2025 sell-in of the Vice President, she still disclosed Cali 88 as among the business interests.
12: In 2025,
11: December 31, 2025,
12: sell-in. Okay. So just to put it all together, KL 88 was incorporated in 2021. From the period of 2022 to 2025, the AMLA records are saying there was transactions amounting to 1. How many billion?
13: 1,254,736,297.08 pesos on record. Tabular okay. Summary.
12: And in 2022 to 2024, from 40% stockholder owners, si Manz Carpio, naging 47% by 2024. But then in 2025, wala na siya.
11: Wala po sa GIS.
12: Wala na siya sa GIS at pikimon na.
11: Pikimong.
12: Okay. So, okay. Maraming mga interesting na maaari nating tanungin sa SEC and then sa BIR. Thank you. No further questions.
11: Thank you, Your Honor.
14: What is the pleasure of the senator judges? We have senators Erwin Tulfo, Padilla for round one. Thereafter, senators Pia Cayetano, Soto, Ontiveros, and Lacson for round two. May dagdag ba? Pareho naman sinabi ko. Ah, okay. So we pause for lunch. Nakatayo ka na dyan, walang tayong magagawa.
15: Kaya inunahan ko na, presiding officer.
14: Mukhang ayaw mo pa nga eh. Senator Judge Erwin is recognized. And let's finish with Senator Judge Padilla, if Senator, it's okay with Senator. So we finish with round one. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, sir.
15: Maraming salamat po, Ginoong presiding officer, Ginoong testigo. Ano ba ang AMLAC? At para saan po ito itinatag? Anong trabaho ng AMLAC?
13: Your Honor, yung AMLAC po ay na-create po pursuant po sa batas po, Republic Act number 9160 or Anti-Money Laundering Act. Ang base po sa mandato niya under Section 2 ng law, under law po, ang nakalagay po doon ay to ensure that the Philippines shall not be used as money laundering site for proceeds of unlawful activity. So kasama na rin po dito yung to ensure the integrity of the Philippine financial system po, Your Honor.
15: All right, para sa kalaman po ng karamihan ng mga kababayan natin, ang ibig po ba sabihin ng money laundering, nililinis ang maruming pera, nilalabhan ang perang madumi, kung saan nanggaling ito kapag ipinasok sa lehitimong negosyo, ay mawawala na ang trail na galing ito sa marumi. Tama po ba ganun explanation po ng money laundering, sir?
13: Tama po.
15: Gaano po kahirap matuntun ang pinanggalingan ng maruming pera?
13: Mahirap po, Your Honor, kasi we have to establish po yung financial trail po, hanapin po namin yung unlawful activity, kung ano po yung illegal na activity po na ginawa, yung hanapin po namin yung proceeds, hanapin po namin yung saan po trinansak at saan po dinala po, Your Honor.
15: May pagkakataon ba, attorney, na hindi natutuntun o matrace ang source ng pera kapag nalinis na po?
13: Maari po. Pero maari pa rin po matuntun. Mahirap lang po. Pero mandato po namin na gawin po yun, hanapin po.
15: Dito nyo ba ginagamit ang inyo pong CIF funds na 9 something million, napakaliit po. Sapat po ba yun para matuntun at habulin po mga drug lord, mga smuggler, etc. etc. sa ating bayan?
13: Yung totoo po, mali po yun kumpara dun sa mandato po na nakaatang po sa amin. Yun po ay personal ko lang po na opinion, Your Honor.
15: Take note, financier J.B. Hersito. Sir, maaaring po ipaliwanag mabilisan lamang ang proseso na dinadaanan ng AMLAC matapos makakuha ng STR?
13: So pag nakakuha po kami ng STR po, tulad po nung nabanggit ko kanina, sobrang dami po kasi may natatanggap, we will prioritize po yung mga STR. So meron po kami tinitingnan ng mga kumbaga high risk crimes po na iunahin po namin. And then mula po doon i-analyze po namin yung report. And then, base po sa initial na analysis po, financial intelligence na report po, ibibigay po namin yun doon sa aming investigation po. Yung investigation group naman po, sila na po yung lalabas talaga. Kakausap po ng mga other law enforcement kung may kailangan po kaming information. Kukolekta po, punta po doon sa lugar, sa negosyo po mismo, titignan kung legitimate ba. So, sila na po yung bubuo ng kwento. Kung kailangan pa po namin ng information po sa bangko, doon po magpa-file po kami ng bank inquiry po. Kung kailangan po namin, kung tingin namin na baka ma-alerto yung criminal po or yung money launderer po, magpa-file po kami ng freeze order. Kasi po, pag nag-imbestiga kami, syempre, necessarily po, we have to ask, and baka mamaya makarating po sa kanila. So, magpa-file po kami ng freeze order. Pag nabuo na po namin yung kwento, or yung case kaso po, maaari din po na ipa-file po namin yon. So kung abot na po dun sa beyond reasonable doubt criminal case or kung hindi po civil case lang po, preponderance of evidence. Pero hindi po lahat ng pagkakataon ay nagre-resulta po dun. So kami naman po ay impartial naman po. So kapag nakita namin na okay, maayos naman talaga, wala pong basihan na mag-file or kulang talaga ng ebidensya, walang ebidensya. So hindi po namin pa-file. Pero pag meron po, we will file po, Your Honor.
15: Okay. Sir, marami po kayong pinakita mga dokumento, mga bank accounts ng prosecution kahapon at kanina. May nakikita ka bang discrepancy sa mga transactions ng mag-asawang Carpio at Duterte sa kanilang mga bangko since 2007?
13: Your Honor, what I can only report po is yung pong nasupina po sa amin, and yun lang po yung nailagay din po sa record.
15: Kaya nga po, may nakita po kayong discrepancy.
13: Sa perspective ko po, Your Honor, hindi ko po masabi dahil hindi ko naman po naaral or alam particular lahat ng mga business interest or yung profile po ng client. Except po, nung dalawa po, alam ko lang po na si Vivi po ay Vivi po ngayon po, Your Honor.
15: So okay, bilang abogado po, may conflict of interest ka ba nakikita na ang VP, kumpanya ni VP or corporations, nakikipag-transaction sa isang foreign state owned by a foreign state-owned company like China? Bilang abogado, sir, do you see any conflict of interest here?
13: Hindi ko po masagot, Your Honor. Hindi ko po masagot on that one po, Your Honor.
15: I understand, sir. You want to play safe. But anyway, may nakikita ka bang mali sa pagtanggap na remittance ng Cali 88? Na isa sa mga company po na inuugnay kay VP Sara ng 319 million mula sa China at Hong Kong.
13: So tulad nga po na sabi ko po, kung ano lang po yung nasa record, Sir Honor. So if and when na kailangan po namin gawin, titignan pa po namin kasi yung ano po ba yung kung legitimate yung mga transactions po, may documents po ba, or kung gagawin lang po. So at this point po, hindi ko po masasabi, Your Honor, based lang po sa record, Sir Honor.
15: Alright, sir, yung mga bangko, I'm sure nire-report po sa inyo yung mga kahinahinala mga transaction, tama po?
13: Yeah, tama po yun.
15: Alright, may ginagawa ba kayong sarili investigation pag inireport na po sa inyo itong government official na ito, may problema tayo, AMLAC, can you do something about it? Or hinahayaan nyo lang? Or dahil mataas na official, medyo may special privilege?
13: Your Honor, nagbabase lang po kami sa dokumento po at sa mga report at sa transaction po. So kapag na-report po sa amin, subject lang po doon sa prioritization po namin, ina-analyze po namin, and then napafile po kami ng kaso. Hindi po namin tinitignan kung yun ba ay mataas na tao or maliit na tao. Basta po na kita po namin na may kaso na maaaring ma-file, nagpa-file po kami.
15: In this case po kay VP Sara, wala po kayo nakikita mali at hindi po ninyo inimbestigahan? Ngayon yun lang nalaman nang pinatawag na po kayo ng prosecution?
13: Your Honor, I'm unable to answer that po, except that part of the document subpoenaed po and we submitted po ay, if I read lang po, summary report on VP Duterte po, financial intelligence report on VP Duterte, financial investigation report on Attorney Carpio, and confidential information sharing, Your Honor.
15: Before you came here, didn't you review those documents that they were asking you? Did you had the opportunity to review and look at it?
13: Yes, Your Honor. Yes, Your Honor.
15: And what do you see? What do you see, Attorney, when you saw those documents? You see nothing wrong, sir?
13: On Your Honor, I am unable to provide po my own interpretation po on this, but
15: based all the findings,
13: based on the documents po, there are, ito po ang nalagay
15: That's
13: po.
15: That's what I was asking you. Yes, do you po, see yeah. any discrepancies, any problems, Mr. Witness?
13: Your Honor, all I can say po is there are intelligence report and investigation report already conducted on as indicated.
15: So did you conduct any investigation already?
13: Your Honor, I can only testify that we submitted as part of the subpoena the financial intelligence report and financial investigation report.
15: No further questions, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness.
14: Thank you, Senator Judge Robin. Senator Judge Robin Padilla is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Thereafter, we break for lunch.
16: Maraming salamat po, Ginoong Hukom. Bismillah. Magandang tanghali po.
13: Magandang tanghali po, Honorable Senator Judge.
16: Kayo po'y taga Bulacan?
13: Tama po yun, Your Honor.
16: Saan po kayo sa Bulacan?
13: Sa Malolos po, Your Honor.
16: Malolos? No, napakagandang lugar po niyan. Diyan po yung unang republika.
13: Tama po, Your Honor.
16: Opo, ako po'y taga Plaridel. Ang tatay ko po ay diyan pinanganak. At ang lolo ko po ay dating gobernador ng Bulacan. Kaya malapit po ako sa mga taga-Bulacan. Opo. Kayo po ay bar top-notcher. Tama po ba?
13: Tama po yan.
16: Aba, kaya po. Opo, pwede po kayong maging teacher ko.
13: Kung okay po kung ano po. Kung may tanong po kayo na masasagot ko po.
16: Opo, tungkol po dito doon sa Anti-Money Laundering Act. Kasi doon po sa Section 8A, pwede po bang maipaliwanag nyo sa akin? Kasi dito ang sabi, information, security, and confidentiality. Ano pong pagkakaintindi nyo dito, aming kabayan?
13: Your Honor, I can only state what the law provides po. Yung po, yung security, yung mga nabanggit po ninyo. I don't want to add any other words that may...
16: Malinaw naman po kasi, no? Malinaw po,
13: no? Interpretation po, Your Honor.
16: Opo. Tama po bang sabihin natin na dapat ay may absolute confidentiality ng mga records?
13: Yung nakalagay po dyan is parang hindi naman po records. Sa pagkakatanda ko po, ang nakalagay po sa mga information received po by the AMLC po.
16: Opo. Opo.
13: Pero
16: confidential. Opo, ano?
13: Opo, parang nakalagay po ng confidential. Pero maaari ko bang linawin lang din po kasi yung kami naman po, AMLC, yun nga po sa Section 8A po, in paragraph 2, may provision din po doon na we're authorized to formulate rules. And kasama rin po dito na halimbawa po, yung mga mandato po namin, magpa-file po kami ng mga kaso. Halimbawa, necessarily po, we have to disclose and inform the court. So, yung pong probable cause po, halimbawa po, we need to show to the court po na meron pong probable cause o may proof beyond reasonable doubt. And we can only do that kung yung information po na nakuha namin ay gagamitin namin, ay didisclose namin sa court. So, kaya po, hindi ko po masabi na absolute po kasi meron nga pong second paragraph that would authorize us to process and submit necessary informations po.
16: May tamang proseso?
13: Yes po, in accordance din po doon sa guidelines po namin.
16: Po, dapat yung alinsunod sa batas?
13: Batas at implementing rules and mga guidelines po.
16: Due process?
13: Tama po yun, Your Honor.
16: Opo. Sa palagay po ba ninyo, hindi kayo naipit dito? Sa pangpunta po nyo dito?
13: Hindi po, Your Honor, because ako po ay sumunod sa subpoena po na inisyo po ng Honorable Court and kahapon po medyo hindi ko po nasundan lahat pero alam ko po nagkaroon po ng matinding discussion po at nagkaroon din po ng ruling yung ating presiding officer po and inalaw naman po niya. So I leave it po to the Honorable Court that I was testifying here pursuant to that authority po, Your Honor. Opo. Pasensya na po.
16: Sa experience ko po dito, laging nagbibigay ng suggestion yung mga agency sa amin. Sa palagay niyo po ba may dapat tayong amendahan sa batas ng AMLAC patungkol sa confidentiality? Maisasuggest niyo po ba sa amin na amendahan ito para hindi po kayo parang niluluto dyan sa loob? Patulad kahapon.
13: Ano naman po, ginagawa ko ng pay-trabaho ko, Your Honor. Pero salamat po. Your Honor, take ko na rin po yung opportunity. Meron po kasi yung mga pending AMLA bills po. So, ito po kasi ay requirement po sa international community. Pero to connect lang po dun sa tanong nyo po.
16: So, tama po.
13: Meron po kaming provision po dun na, of course, yung confidentiality extend din po dun sa mga tao that we are...
16: So, sumasang-ayon po kayo.
13: Apo, meron po. Apo.
16: Opo. Ako naman po ay hindi abogado, pero ako po ay criminology graduate. Doon naman po ako bumabagsak sa law enforcement. Opo, kasi sa amin, merong apat na bagay. Una, inquiry, investigation, evaluation, then conclusion. Kayo po, sa AMLAC, nasaan na po kayo doon? Inquiry, parang tapos na po kayo kasi sinasabi nyo kanina, Okay, second round na lang po.
14: You may wind up your question.
16: Pwede po.
14: Senator Judge,
16: salamat po.
14: Please do.
16: Ginoong Pangulo. Kasi po, narinig ko kanina, nandun na kayo sa investigation. Tama po ba? Natapos po ba yung investigation?
13: Hindi ko po masagot, Your Honor.
16: O, so hindi pa
13: po tapos? Ano lang po yung nasa records po na nasabit po namin.
16: Opo, kasi na malinaw kanina, parang nasabi nyo po, nasa point pa lang ng investigation. Kasi kanina, parang nabasa niyo po doon, investigation?
13: Nung sinupina po kami, yung as of the time of the subpoena po sa amin ng court, ito po yung mga records na naka-include po in relation po doon sa STRs at CTRs po.
16: So, investigation po. Wala pa po kayo sa evaluation and conclusion. Kasi parang ang alam ko po sa AMLAC, pagka meron na kayong conclusion, pwede nyo nang i-freeze yung assets, di ba po?
13: Hindi ko po masagot, Your Honor, any other action po na wala po or hindi po namin na-submit or wala po dito.
16: Hindi pa po tapos yun?
13: Hindi ko po ma-testify po, Your Honor.
16: Apo, yung apat na yon hindi niya pa nagawa?
13: Hindi ko po ma-disclose po, Your Honor, hindi po siya kasama doon sa kung ano po yung nandito po. Kung
16: pero
13: meron man po.
16: Andyan po, investigation. Nabasa ko kanina, narinig ko sinabi niyo, investigation eh.
13: Apo, yung mga documents po.
16: So, nasa pangalawa pa lang, wala pang evaluation, wala pang conclusion.
13: Hindi ko po masagot po yun, Your Honor. Apo.
16: So, wala pa po kayong pinipris na assets?
13: Hindi ko po masasagot po.
16: Pwede ko po bang tanggapin yung sinasabi nyo hindi nyo masasagot kasi wala pa kayo doon?
13: Hindi ko po masagot. Masabi rin po, Your Honor.
14: Kasi with the permission of Senator Judge Padilla and the witness, kindly clarify, you cannot divulge. Hindi
13: yes,
14: mo
13: po.
14: Pwedeng ilahad.
13: Apo,
14: kung meron
13: po.
14: O wala.
13: Apo.
14: Kasi hindi yun saklaw ng sinapina.
13: Hindi po yun saklaw ng sinapina at meron din po mga rules po na hindi po namin na pinagbabawalan po kaming i-disclose po. Halimbawa po yung nabanggit ko po kahapon yung bank inquiry rules ng Court of Appeals. Pag po nag-file po kami ng bank inquiry po sa Court of Appeals, may nakalagay po na provision doon na we cannot disclose it. If we disclose it, that would constitute contempt of court. So, yung may mga ganun po na legal impediment or maharang sa akin legally to disclose po. So, we cannot disclose po. Una po, ito lang po yung na-include po sa subpoena. Then, mayroon po mga rules, laws, other rules po that we consider po.
16: Apo, ang tanong ko lang po, simple lang kabayan, yung yes, po bang hawak yung papel ay ano po yan ba? Ano po yung nasubpoena sa inyo?
13: Ang sinupina po sa amin, Your Honor, ay...
16: So, anapin ko lang. Kanina may nabasa po kayo parang investigation
13: apo.
16: Yung sinagot nyo kay Senator Erwin Tulfo.
13: Yes, Your Honor. What we submitted po are covert transaction reports, suspicious transaction reports on VP Duterte, Attorney Carpio, summary report on VP Duterte with the barcode po, financial intelligence report on VP Duterte with AMLC reference, financial investigation report, Attorney Carpio, and confidential information sharing, Your Honor po.
16: Okay po. Hanggang doon na lang po yung sinasabi nyo. Bali, ang tanong ko lang po kasi, sumusunod po ba kayo doon sa apat? Inquiry, investigation, evaluation and conclusion. Yun lang naman po. Wala naman po kung ibang tinatanong.
13: Kung susunod po, hindi po...
16: Kasi lahat po, lahat ng klase ng law enforcement, sa buong mundo, yun po ang dinadaanan.
13: Apo, may
16: inquiry,
13: process...
16: investigation, conclusion, evaluation and conclusion. Yun lang naman po. Opo.
13: May proseso po kami, maari pong kahawig po noon, pero hindi ko po alam exactly kung ano po yung...
16: Okay, okay na po, kahawig na po yun.
13: Maari pong kahawig noong ano po. Apo.
16: Sa ano lang po, ito parang manifestation na lang po itong akin na ginoong po.
14: Gentlemen, may proceed. Kindly wind up with your manifestation.
16: Opo, sana po masabi lang po dun sa ating mga kasama na total hindi naman po nabanggit dito yung tungkol sa Tapang El Malasakit. Inihingi ko po na huwag naman po kaming madamay lahat kasi kasama kami dyan eh. Hindi naman po yan nabanggit dito sa korte, binanggit po yan ni former Senator Trillanes sa hindi sa korteng ito. So hinihingi ko lang po sa mga kasama ko na pagka generalize po natin yan na Tapang at Malasakit, kasama po kami dyan. Wala po akong natanggap na pera kahit na 5 sa mga inchik. Yun lang po, maraming salamat po.
14: Duly noted, Your Honor. We shall break for lunch and shall resume at 1:30 also to afford the parties to discuss. I believe they agreed to discuss over lunch. The testimony of the banking and insurance institutions and insurance companies. We shall resume at lunch, rather at 1:30. Chair declares our lunch recess.
17: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
10: Mga kababayan, pansamantala nga po na magkakaroon ng lunch break ang Senate Impeachment Court mula po sa pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Babalik sila no, mga 1:30 p.m. Bago tayo magkaroon ng commercial break, tanggapin muna natin ang ulat na ito mula sa ating kasamang si Alvin Baltazar, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., biyahing Singapore bukas para sa liming araw na working visit. Tanggapin natin ang ulat mula kay Kuyang Alvin Baltazar.
17: Radyo Pilipinas, Flash Report! Flash Report!
18: Salamat, magandang tangali. Thank you po si Pag-President ng Marcos Jr. para sa 5-day working visit. Nakaroon din ang invitasyon ni Prime Minister of Ministry for Finance, His Excellency Lawrence Wong. Simula ang working visit bukas ng Pulitino, October 7, hanggang 11 sa aray na sa susulungan lalo pang pagpapalalim sa ugnay ng Pilipinas at ng Singapore. Inaasahan din susulong ni Pangulo Marcos sa kooperasyon sa mga sektor na makakatulong sa kaugnay ng Pilipinas at mapalawak ang economic engagement. Mahalaga rin ang working visit dito, talaga ng Pangulo, dapat ka nalalapit na ito yung may kugnayan pa rin sa nalalapit na pagkatapos ng Pilipinas bilang CNCO at pagsisimula na mayroon sa Pilipinas bilang susunod na CNCO sa 2027.
17: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
10: Maraming salamat Kuyang Alvin Baltazar. Ang oras po natin 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
17: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.

0: Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, medyo yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon ng kabawasan sa tubig ilang and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at update tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay maging stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
6: At 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas, ang Paglilitis ng Radyo Pilipinas Special Coverage. Hinggil pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tayo po ay nasa day 34 na ng pagdinig. At may kinalaman pa rin sa mga mga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, kabilang na ang kanyang mga business interest, kung saan nga dinidikit ang kanyang pangalan. sa mga korporasyon na umano siya ay incorporator nito o di kaya naman siya ay stockholder mula sa mga nasabing stock corporations na ito. Araw naman ang ating mga kasamahan mula po sa iba't ibang panig, mula sa Senate Impeachment Court, mula sa prosecution at sa depensa. Nakatutok ang ating mga kasamahan mula po sa bahagi naman ng prosecution, Tapang at Malasakit Foundation, kinukonsidera ng House Prosecution na ipasabpina sa Senate Impeachment Court. Mga bangko, BIR at insurance representatives, handa na humarap sa Day 34 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tagapin natin ang ulat mula kay Melanie Valdos Reyes.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Magandang araw, Alian, na nakatitlang humarap sa paglilitis ngayong araw ang mga kinatawan mula sa 15 bangko at insurance firm sa 34 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagsisimula ng paglilitis, kinumpirma ni Presiding Officer at Senator Judge Cheese Escudero na nasa pasilidad na ng Senado ang mga isinabinang opisyal ng bangko at insurance companies, gayon din yung BIR, pang 16 sa listahan ang kinatawan mula sa Bureau of Internal Revenue. Samantala, hiniling naman ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na payagan ang prosecution at depensa na magsagawa ng isang conference of parties bago tuluyang sumalang sa pagtestigo itong mga bank representatives and insurance officials. Kabilang sa mga ipinagsabi ng institusyon ay ang mga kinatawan mula sa Land Bank of the Philippines, Asia United Bank, Philippine Savings Bank o yung PS Bank, Metropolitan and Trust Company, Bank of the Philippine Islands, Philippine National Bank o PNB at BDO. Gayun din ang mga insurance at financial firms gaya ng Prudential Life Alliance, Manulife, Manufacturers Life o Manulife, FWD Life, BPI Ayala Life, BDO Securities at BDO Life. Pakinggan natin yung naging pahayag ni House Prosecutor Terry Lidon kaninang umaga sa pagbubukas nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
8: It is the prosecution's request for a conference of the parties to be undertaken with them so that we can be able to obtain preliminary information relating to their identities, their type of work, and among related matters, Your Honor.
7: Sa interjection naman ni Senator Judge Bam Aquino, tinanong niya ang House Prosecutor o Private Prosecutor na si Attorney May de Villagracia kung may plano ba ang prosecution panel na ipatawag o ipasabina itong Tapang at Malasakit Foundation na pag-aari ni incorporator si Vice President Sara Duterte. Ayon naman, sagot ni de Villagracia, kinukonsidera ng kanilang kampo na ipatawag ang naturang foundation na naharap ngayon sa kontrobersya dahil sa naging pagsisiwalat ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap ng 150 million pesos na donasyon mula sa Chinese Embassy. Si VP Sara ang incorporator nitong foundation kasama ang asawa ni Senator Alan Peter Cayetano na si Mayor Lani Cayetano. Pakinggan natin ang naging tugon ni Attorney de Villagracia sa katanungan ni Senator Bam Aquino.
9: Will there be any move to get the records of Tapang at Malasakit Alliance?
10: We are considering it, po, Your Honor.
9: Thank you.
7: At yan ang sa panig ng prosecution, Alan, mula dito sa Senado. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Sa mga ganitong pagkakataon, mga kababayan, kung saan business interest ng isang tao ang pinag-uusapan, of course, meron tayong tinatawag na financial trail. Yun to yung dinidiscuss kanina ng Executive Director ng AMLA. And itong mga eksperto. Sayon nga sa ulat ng ating kasamang si Melanie Valdos Reyes from the side of the BIR. Plus sa mga insurance representatives natin. Wala po sa mga banking experts natin. They are better situated upang ipaliwanag sa ating publiko, himayin at mas gawing simple. Ano nga ba ang what does these documents entail? Ito nga ba ay makapagtuturo kung talagang may pananagutan ang Vice Presidente o di kaya naman kung wala siyang pananagutan? Samantala, bago natin ipagpatuloy ang talakayan na yan, tanggapin muna natin ang ulat mula naman sa bahagi ng Depensa, Cross-Examination and Defense Team. Pinuntong hindi patunay ang suspicious transactions na sangkot sa illegal na transaction ang Vice Presidente. Tanggapin natin ang ulat mula kay Luisa Erispe.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
11: Al, tapos na ang cross-examination ng defense team ngayong araw kay AMLAC Executive Director Ronel Bonaventura. At isa nga sa pinagdiinan ng defense team ay hindi komot inireport na ng mga bangko na suspicious transaction ay magpapatunay na ito na illegal ang isang transaksyon. Sa pagtatanong ni Attorney Mark Binduan, Defense Counsel, ang tinukoy rito ay ang isa sa suspicious transaction na inireport sa AMLAC Philippine Savings Bank noong 2024 dahil sa posible umunong may kinalaman ito sa drug trafficking. Mayroon ding ilang mga transaksyon noong 2019 na finlag ng mga bangko dahil naman sa posibleng may kinalaman ito sa DPWH Flood Control Project. Pero nalinaw sa cross-examination, hindi naman komot reported suspicious, automatiko ng illegal o may nilabag sa batas. Kailangan pa rin ng verifikasyon ng AMLAC dahil ang mga report din naman ng mga bangko kung bakit naging suspicious ay base sa mga lumalabas na news reports o isinusumiti lang na detalye sa kanila. Ang AMLAC dadaan pa sa investigasyon upang mapatunayan na illegal talaga ang transaksyon. Isa pa sa nilinaw sa cross-examination, hindi naman komot lumabas na sa records ng covered at suspicious transaction ay patunay na rin na ill-gotten wealth ito ng Vice Presidente. Narito ang bahagi ng cross-examination kanina ng defense team.
12: From the STRs alone, masisiguro ba ng AMLC na involved yung transactions ni VP Sara sa DPWH flood control issue?
13: We have to conduct pa po analysis, investigation if warranted po.
12: So, masisiguro nyo ba na involved yung transactions ni VP Sara sa Shabu importation?
13: Not alone, Your Honor. We have to conduct further investigation if needed or warranted, Your Honor.
12: Huli, masisiguro nyo po ba ng AMLC na involved yung transactions ni VP Sara sa malversation of public funds or property?
13: On that alone, no, Your Honor, we have to verify and conduct investigation if necessary.
12: We're okay with that. Thank you. Also do not prove that VP Sara, through any of these corporations, committed money laundering, correct?
13: On the basis of the CTRs, STRs alone, Your Honor, not at that point, Your Honor.
12: Okay. Yung tabular summaries and reports po ba na yun ay conclusive proof of unexplained wealth on the part of VP Sara?
13: Your Honor, all I can say is the CTR, the tabulation is based on the reported transactions, Your Honor.
12: Are they conclusive proof of ill-gotten wealth on the part of VP Sara?
13: For the same answer.
12: They are not conclusive proof of the true wealth of VP Sara and Attorney Mans as declared in their salins, correct?
13: I have no knowledge on their salin, Your Honor. But again, this is only based on the reported transactions, Your Honor.
11: Pagdating naman sa lambas kahapon na si Vice President Sara Duterte umano ay tumatanggap ng pera mula sa China sa pamamagitan ng pagpapasok ng pera sa Cali Aid Foods Corporation kung saan shareholder ang kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Nilinaw lang ng depensa na hindi naman lumabas sa records ng AMLAC na diretso kay VP Sara ang mga pumapasok na pera sa Cali 88 at magkaiba rin umano ang pagkakakilanlan ni VP Sara, at Cali 88. Narito naman ang bahagi ng paglilitis dun kanina.
12: Confirm that Cali 88 Foods Corporation has a separate and distinct personality from VP Sara.
13: I am unable to confirm that, Your Honor. I don't We have no visibility on who owns or the ownership or what are the interests of BP Sare or who owns Calia 88 Euro.
12: But based on records. Yeah, but based on your knowledge of the law, a corporation as a distinct and separate and distinct juridical personality with an individual.
13: Yes, Your Honor, in my limited knowledge of the commercial law, Your Honor, corporate law.
12: Oh, you're being very modest, attorney. Do you confirm that Calia 88 Foods Corporation has a separate and distinct personalities from natural persons?
13: From natural persons. I would, from my limited knowledge of corporation law, yes, Your Honor.
12: And AMLC records show that remittances were made to Calia 88 Foods Corporation and not to VP Sara and Attorney Mans, correct?
13: That is correct, based on records, Your Honor.
12: Now, my question to you is this. Does the AMLC have any record of how much of these transactions by Calia 88 Foods Corporation redounded to the benefit of VP Sara and Attorney Mans?
13: Redounded to the benefit, Your Honor, there's none. There's none. It's only based on what we have on the records, Your Honor.
12: All right. None.
11: Dalaal, may pasa rin din naman ang defense sa cross-examination patungkol sa hawak ng mga bank transactions ni dating Senator Trillanes IV. Tinanong ni Binluan, hiningi pa ito ni Trillanes sa ARCA at legal ba na makakuha ito ng mga dokumento? Ayon naman kay Ronel Bonaventura, hindi niya alam kung nag-request ba si Trillanes, pero kung may magre-request man na third party, i-evaluate pa ito at posible nang ma-deny. Samantala kanina naman, bago magsimula ang cross-exam ng defense team ngayong araw, humingi muna ng paumanhin si Atty. Binluan sa ugnay ng pagdiin kahapon sa parusa ng lalabag sa confidentiality ng AMLAC records. Ayon kay Binluan, hindi niya nais mang-intimidate ng sino mang miyembro ng korte. Special mention pa nga si Senator Judge Lito Lapid na nagbigay pa raw sa defense team ng Maha Blanca. Narito muli ang bahagi naman ng pahayag ni Atty. Mark Binluan.
12: In all humility, Your Honor, our intention in cross-examination is to test the credibility of the witness, among others. And part of testing that credibility is to confront him not just with documents but with salient provisions of the law so that we can demonstrate whether or not his interpretation and application of the law is correct. So when we read portions of the law during our cross-examination, it is never our intention to cause intimidation. Especially to the members of this honorable impeachment court, lalong-lalo na po kay Senator Judge Lapid, who, if I may say, has been very gracious to us. Maraming salamat po sa Maha Blanca, sir. But if in any way a different message was indirectly conveyed, I personally apologize and commit to be more circumspect moving forward. Thank you, Your Honor.
14: The manifestation of Attorney Mark is well taken and duly noted. Thank you, Attorney Mark.
11: At yan muna, Al, ang pinakuling balita mula sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Maraming salamat, Luisa Erispe. Nagkakabigay na ng Maha Blanca sa Senate Impeachment Court. Well, mga kababayan, ano, this is to make light yung mga seryoso na mga pinag-uusapan, mga seryosong bagay na kaakibat ng pagdinig na ito. But of course, syempre, balikan muna natin. Ano nga ba yung mga punto na napag-usapan at tinalakay kanina ng prosekusyon at ng depensa? From the side of the defense, sabi nga kanina no, ni Attorney Mark Binluan, nanong niya kanina yung witness, ano? Does he consider a corporation to be separate and distinct, a separate and distinct person from natural persons? Maya-maya, mas tatalakayin po natin yan at length. Pero samantala, tanggapin muna natin ang balita ng ating kasamang si Nympha Asuncion na naroon dyan sa Senate Impeachment Court. Chinese state-owned firms na nagpadala ng 319 million pesos sa Calia 88, inusisa ng ilang senator judges. Ang ulat na yan mula kay Nympha Asuncion.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Yes, Al, question nga ni Senator Judge Riz Ontiveros ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kung sinuri nito yung mga Chinese company na nagpadala ng tinarayang 319 million pesos dun nga sa Cali 88. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Ontiveros na ilan sa mga kumpanyang nakipagtransaksyon sa Cali 88 ay Chinese state-owned enterprises kabilang ang China National Township Enterprise at Beijing Zhen Wei Fang Food Company. Ayon kay Ontiveros, malabas sa open source research ng kanyang opisina na may mga ugnayan ng mga kumpanyang ito sa Chinese government at Chinese Communist Party organizations. Tinanong ni Ontiveros kay AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Benaventura kung kabilang sa tinitingnan ng AMLAC ang ganitong klase ng linkage. Gayunpaman, sinabi ni Benaventura na hindi niya masasagot ang tanong dahil limitado sa mga record na saklaw ng pinasagpina ng impeachment court ang kanyang inilalahad dito nga sa korte. Nang tanungin kung itinuturing niyang dapat ikabahala ang ganitong transaksyon, sinabi ni Benaventura na kailangan muna niyang repasuhin ang mga impormasyong inilahad nga ni Ontiveros. Nauna rito, lumitaw sa mga AMLAC report na may covered at suspicious transaction reports kaugnay ng 319 million pesos na pumasok sa Cali 88 mula sa China. Narito ang naging bahagi ng pahayag at pagtatanong ni Senator Judge Ontiveros.
15: So, nabanggit po na may mga covered at saka suspicious transaction reports sa 319 million pesos na pumasok sa Cali 88 mula sa China. Kasama po sa red flag ay dahil walang lehitimong transaksyon sa likod ng perang pinadala. Inimbestigahan na po ba ng AMLAC ang mga Chinese companies na katransaksyon ng Cali 88?
13: Your Honor, I'm unable to answer po that. The only documents related to what we were subpoenaed po, yung pong mga nasubmit po namin na summary report po, financial investigation report on Attorney Carpio, confidential information sharing, Your Honor.
15: Tiningnan ko ng opisina ko yung mga ito, yung mga binanggit na mga kumpanya kahapon. At lumalabas na ilan sa nagpadala ng pera sa Cali 88 ay mga Chinese state-owned enterprises. Yung mga ganitong linkages ba ay tinitignan ng AMLAC?
13: Your Honor, apologies po. At this point po, yung na-cover po nung subpoena is only on the records. Apologies po, hindi po ako makatulong sa sagot sa tanong po ninyo, but I'm able to answer that po at this point, Your Honor.
15: No apologies necessary. But as head of the AMLAC Secretariat, would you say na cause for concern yung ganyang mga transaction under these circumstances?
13: Your Honor, I note po I have to review po yung binanggit nyo po, hindi ko po nakuha lahat po, Your Honor. But we take note naman po yung nabanggit po ninyo.
7: So naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ng AMLAC, kung maaaring maging panimulang punto sa money laundering investigation, yung 776 million pesos na pumasok ano, sa Cali 88 Foods. Sa DT-34 nga nitong impeachment trial, sinabi ni Gatchalian na batay sa report ng AMLAC, may 776 million na inflow sa Cali 88 at 154 million pesos naman na outflow. Ayon kay Gatchalian, hindi niya makita itong naturang halaga sa available balance sheet ng kumpanya na may paid up capital lang na 125,000 pesos. Cumulative sales na 23 million pesos mula 2021, assets na 18 million pesos at liabilities na 20 million pesos. Sinabi naman ni AMLAC Secretariat Executive Director Ronel Benaventura na hindi siya maaaring magbigay ng opinyon kung saan napunta itong halagang ito dahil ang maaari lang niyang patotohanan ay yung mga nasa records. Tinanong din ni Gatchalian kung maaaring pumasok
11: sa mga dahilan para maituring na suspicious transactions ang halagang hindi tugma sa financial capacity ng isang negosyo. Tumugon si Benaventura na kailangan pa rin tingnan ang nature ng negosyo, profile at iba pang transaksyon bago makapagbigay ng konklusyon. Nang tanungin kung maaaring maging candidate para sa money laundering ang isang transaksyong hindi makita sa libro ng kumpanya, sinabi ni Benaventura na maaari itong maging starting point pero kailangan pa rin ikonsidera yung ibang salik at tukuyin kung may predicate offense o illegal na pinagmulan ang pera. Ayon kay Benaventura, kabilang sa maaaring imbestigahang unlawful activity ang drug trafficking, kidnap for ransom at graft. Kinumpira pa rin niya na sa normal na proseso ng AMLAC, tinitingnan ang pinagmulan ng pera at lahat ng kaugnay na salik, kabilang nga ang entity at yung pinagmulan ng pondo. Narito naman yung bahagi ng interjection ni Senate President Sherwin Gatchalian.
12: Kasi kung hindi mahanap sa libro,

0: all other factors pa po, Your Honor.
1: Pero pwede siyang candidate for money laundering?
0: We'll have to check po yung kung may predicate crime po.
1: Pwede siyang maging candidate?
0: Kung candidate lang po, yes. But we have to consider all other factors pa.
1: Ano ang next step pag naging candidate na siya for money laundering?
0: In general lang po, Your Honor, I cannot answer for that. In general po. In general po, we have to determine po kung ano po yung unlawful activity na maaring pinanggalingan po nung pera or naging transaction po doon sa pera. So, hanapin po namin, meron ba to, ano yung involved ba to sa kidnapping for ransom, involved ba to sa drug trafficking,
1: dito nyo natitignan yung source nung pera kung saan siya nanggaling.
0: Apo. Yung iba po kasi covered person po, they report na po. So, may starting point po kami kung saan. Kung wala naman po, kami po yung maghahanap po nun kung saan po namin, kung meron man po. Siyempre, hindi naman po namin ipipilit kung wala naman po talaga. So, kung meron po, gagawin po namin yung trabaho po namin.
1: But from your perspective, kailangan nyo malaman kung saan nanggaling yung pera.
0: Yes po, kasi requirement po yun for us under the law that the proceeds, that the illegal activity must come, the proceeds must come from illegal activity po.
1: So dito
2: Yes, so sa ngayon ay naka-lunch break pa itong impeachment court at mamaya pagbalik ng 1:30 ay inaasahan natin na magpapatuloy yung ilang mga tanong pa ng ilang senator judges at saka naman sa salang na yung mga kinatawan mula sa mga banko at insurance company. So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula sa panig ng impeachment court at senator judges. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Ang oras po natin, 56 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako, habang tumatagal, mas lumalalim. Ito pong pinag-uusapan po natin. Tunguhin muna natin yung side ng depensa kanina, yung binabanggit natin, na totoo ba na separate and distinct entity ang isang korporasyon mula sa isang tao? Gaya ni Vice President Sara Duterte, sinasabi po sa atin ng batas, definitely. Iba po ang pagtrato ng batas sa natural persons, gaya po ni Vice President Sara Duterte. At sa mga artificial persons, and this is juridical entities kung tawagin natin, o yung kung tatagalogin po natin, ito po yung katang-isip sa ilalim po ng ating batas. Kaya lang, meron tayong tinatawag sa ating corporation law, yung doctrine of piercing the veil of corporate entity. Ibig sabihin, sa mga piling pagkakataon po na sa ilalim ng ating batas na minsan nade-disregard itong general rule na ang tao at ang isang korporasyon ay magkaibang entity. Ano yung mga binabanggit natin ng mga pagkakataon? Kapag ginagamit ito para depensahan ng isang krimen, nagamit ito upang gumawa ng mga bagay na ilegal at para talunin yung tinatawag nating public convenience. O sa mga ganong pagkakataon po, hindi po pwedeng gamitin ang isang yun yung mga pagkakataon na yun, pwedeng gamitin para malagpasan yung general rule na yan. So it's not absolute, mga kababayan. Hindi sa lahat ng pagkakataon pwede mong itanggi ang iyong liability o yung iyong pananagutan upang sabihin na ay hindi ako yan. Yung korporasyon yan na kinabibilangan ko, yan ang gumawa niyan. Yun po ang madaling paliwanag ron, mga kababayan. Actually, dahil nga nabago na po, na-revise na yung ating corporation code, isa sa mga very salient features nito, ikukumpara natin doon sa naunang batas na naamyendahan ng revised corporation code ay yung creation ng tinatawag

0: Tawag nating OPC.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
5: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan. Mga updates sa mundo ng palakasan. Tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na! Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
13: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Martes, October 6, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook mula po sa Warcast 2 at nakabahagi sa ating official Facebook page, Sports Radio 918. You can also like and follow all our social media accounts at Sports Radio 918. You can check out our Facebook, X, and of course, our YouTube channel, Sports Radio 918. You can also visit our official website, radiopilipinas.ph/ Sports Radio. And syempre, meron din tayong mobile app, PBS Receiver. Libre lamang po yan mula sa inyong App Store at sa Google Play. Very special itong araw na to dahil nakabalik na ang ating Team Philippines mula sa matagumpay na kampanya sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kung kaya naman, numero uno sa ating pag-uusapan yung pagbabalik, no, bansa ng ating mga Filipino heroes, no. Isang heroes welcome ang inorganisa ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission kagabi sa Century Park sa Pasay City, at doon nga ay tinipon yung ating mga medalists, no. Pinamunuan po yan ni na gold, double gold winner na si Carlos Edriel Yulo, kasama of course si EJ Obiena ng ating pole vault, at yun syempre yung isa rin sa naging surprise, no, for this edition ng 20th Asian Games, itong si Yape, no, or si Jayus Yape ng Taekwondo. Of course, nandyan din po, naging tampok, even yung ating mga silver medalists at bronze winners, no. So talagang lahat sila masaya mula dito sa naging tagumpay, no, from the 20th Asian Games, no. Kabuang 29 medals ang naiuwi, no, ng Pilipinas dito sa aksyon na to, no, sa Aichi, Nagoya Asian Games, no. 4 gold medals, 9 silvers and 16 bronzes, no. Yan po ang naging total collection, and ito na rin, no, yung pinakamatugumpay na campaign ng Team Philippines since the 1966 Bangkok Asian Games edition. So, eto, let's talk about yung mga naka-gold medal, no, dito sa okasyon. Carlos Edriel Yulo, talaga namang hindi binigo, no, yung high expectation from our double Olympic champion na si Carlos Edriel Yulo. Dalawang gold medals din po ang kanyang napanalunan mula dito. Nauna, yung kanyang gold mula sa men's floor exercise, at sinundan niya po yan ng another gold mula dun sa men's vault competition. Again, very happy syempre ang Gymnastics Association of the Philippines dahil ito rin yung first ever gold medal, no, ng Philippine Gymnastics mula sa Asian Games. So, nakumpleto na rin actually nitong si Carlos Edriel Yulo, no, yung kanyang mga titles, mga medals, no, from major competitions. Olympic Games, Asian Games, World Championships, World Cup, Southeast Asian Games. So talagang ano na, finish na. Talagang ito na si Carlos Edriel Yulo ay wala na talagang walang kapantay so far, no, among our Filipino athletes. Siya talaga yung ating top athlete. Samantala, dun sa naging press conference, no, and Team Philippines Heroes Welcome kagabi, ay na-corner din syempre ng ating media friend, syempre si Miss Judith Caringal and si Matthew Pacheco, itong si Carlos Yulo. Ito po, pakinggan at panoorin po natin Carlos Edriel Yulo.
0: Siguro, leading up to competition, dami naman ko. Dami din nangyari ko sa akin. Personally, outside gymnastics, inside gymnastics. So, like really achieving it, I feel like it's really not me anymore. It's really hard work. And I feel like, ginawa nila ako ng instrumento para makuha ko yung ganito, kalaking karangalan ko. Not just for our country, for myself din. And nakaka-proud din. But at the same time, marami pa po tayo talagang kailangan mabahuin at baguhin sa mga ways natin pagdating sa techniques and technicalities. And of course, sa quality po ng performance natin. So, yeah, I'm really, really grateful and honored po to represent our country. But at the same time, madami pa talagang pwedeng ilabas po na mas galing and mas quality po na performance. Yeah, roller coaster po eh. Natumba tayo sa boat, nakapasok pa rin. I was really, really lucky and at the same time, really blessed that I was safe and here standing po. Yeah, that time nung nalaglag ako sa boat kasi yung entry ko sa boat, medyo nadulas ko ako, hindi ko nahabol yung power. Eh, nung nasa area ko, I was just praying na sana safe lang yung landing. And grabe yung landing. Kapag-wake up ko na, gold medal. Ayun, hindi talaga mahalaga yung paano po ba yun? Medalya lang, kwento po na yun, paano natin nakuha yung medalya. And I feel like not giving up. Really focusing on what we did. And really focusing on our own goals. It really helps me a lot. So, yeah, I'm just boom, and just really overwhelmed.
8: But hindi naka-affect mo yung personal life sa naging comment yung
0: comment. Kaya yung school better. Of course, so, gymnastics na talaga. Hindi pwede pagsabayin ko. It's always, I'm always like keeping on that boundary. I have to be professional because it's a sports that I'm really good. Of course, I like for keeping it also private. Well, madami po ay nakikita sa social media, pero hindi po yung lahat buhay ko. Yung mga gusto ko lang share is pero pagdating sa gymnastics, pinabuhos ko po talaga lahat sa mga kaya ko. Lahat ko, buong puso ko. For me, it doesn't really matter kung ano sabihin ng ibang tao kinatatayo. Especially kapag alam niyo po yung dinadanas namin mga ngayon. Kung alam niyo kung paano kung may mag-training at mag-hirap sa training para lang maabot yung ganito po kalaking karanasan. I'll understand. Doon yung palang po siguro maintindihan na kaya niya ginagawa yun kasi sobrang mahal. Yeah, well, of course, I'm really grateful sa Panginoong Diyos po natin na may mga tao po siya binigay sa atin, especially sa lahat ng mga atleta po na nandito. Patuloy po na sumusuporta, nagdadasal, nagtitake ng effort para panoorin kami. Siyempre, energy po yun nila, yung oras din po nila. Siyempre may mga trabaho din po yung iba. Iba may paso, pero nagtitake sila ng time para mapanood at suporta ng time lang. Ako nagpapasalamat. Wala po sa puso ko. Panalo po natin na gold medal po para sa ating putong lahat. Marami pa po, there's always more. There's always more to learn, to experience. And siyempre, change po ng course sa buhay na. I'm always happy to take the challenges po sa buhay na. Palagi meron, maraming tayo matutunan, maraming experiences na darating. I'm open to take those challenges. Siyempre, LA Olympics, pinaka-main goal. Sa ngayon, one by one lang ginagawa ko to really give my all sa lahat ng competition.
13: There you have it, si Carlos Edriel Yulo, ang ating double gold medalist itong nakalipas sa 20th Asian Games. Again, talaga namang first ever Filipino gymnast na naka-gold medal mula pa sa Asian Games itong si Carlos Yulo. Mula sa kanyang floor exercise, 14.666 points no, yung kanyang naitala sa final. Pagdating dun sa vault, 14.599 points. Again, talagang maganda rin yung naging performance ito ni Carlos Yulo dahil kung maaalala nyo dun sa vault, doon siya actually sumaldak yung puwet niya no, dun sa qualification. Pero sa kabila nun, pagdating dun sa final ay talaga naman no, kay Carlos Yulo pa rin yung gold medal. So actually, nag-compete din siya mula dun sa final ng parallel bars at dito ay tumapos naman siyang pang-apat. No? So 14.300 points naman yung kanyang nalikom no, mula dun sa parallel bars final. Samantala, at this point, si EJ Obiena naman. EJ Obiena, gold medalist po ng men's pole vault competition. And successfully nadepensa nitong si EJ Obiena yung kanyang gold medal from the 2022 Hangzhou Asian Games, no? And dito sa edition na to ng 20th Asian Games ay new meet record din yung kanyang itinalon na 5.91 meters. Ito po, panoorin at pakinggan natin si EJ Obiena.
4: Saya play a little bit of tennis, eat some Japanese food, ramen, something wagyu beef, of course, enjoying that, a little bit of strolling around, biking around the city, yeah, living a normal life, you know.
10: Pero kumusta yung naging tennis game niyo ni Alex?
4: I'm rusty. I'm gonna give excuses. Yeah, I've not played in 5 months and I'm playing one of the best WTA players. Yeah, it's hard. But I have fun. I enjoyed the experience and of course it's a memory for me to cherish.
10: Winning a gold, kumusta? Ano yung naging struggle mo during the match between the China, right?
4: Maybe the rain, of course, and quality of the field is much, much higher than before. It's a bunch of kids, you know. I'm competing with a bunch of younger generation of footballers, which I'm proud of. But at the same time, I know these guys are going to just keep getting better.
14: Thank you very much.
4: Thank you.
10: Any message for the Filipino fans?
4: Oh, maraming salamat po. Thank you so much for supporting us. So I take this opportunity to thank everyone, the support staff, everybody who make sure you know that our life is as important as it is during the game. So maraming salamat po. You guys also deserve the credit. This medals would not have been won with just us. It's all the whole team, the Philippine team. Maraming salamat. Thank you guys.
13: There you have it, si EJ Obiena. And of course, syempre yung ating last gold medalist, ito, history din yung kanyang naibigay dahil first time po na nagkaroon ng gold medal ang ating Philippine Taekwondo mula dito sa Asian Games. Itong si Jeyus Yape. So actually, ang kanyang unang medalya dito sa 20th Asian Games ay bronze mula dun sa men's Pumse individual competition. Pero ito, first time na nilaro yung virtual mixed Taekwondo event, no? At dito nga, gold medal, no? Yung ibinigay nitong si Jeyus Yape from Leyte. Ito, panoorin at pakinggan natin si Jeyus Yape.
15: Super ano po, nasisiyahan po ako sa ano po na kasi hindi ko rin po yun naisip po. So, super saya lang po talaga naman po.
4: Kumusta experience mo?
15: Experience super enjoy na-enjoy ko po yung experience po dito and many first time po para sa akin po. So and many ang marami pong mga natutunan din po talaga, so many emotions din po na na-experience. So maganda po para sa inyo experience na po.
4: Over the past few months, gano'ng kalaki yung group yung naranasan sa training
15: going to the siguro super siguro masabi ko na super lucky in terms na ano po kasi dahil po dito mas natutunan ko pong makipag-usap sa mga katulad ng mga teammates ko po kasi kailangan ko po kasi ng mga ano ng mga corrections and advices po from sa kanila po para po talaga maayos yung lahat ng mga forms ko at kung anong dapat kong gawin po para maging maayos po yung performance ko po pagdating sa Asian Games.
14: Ano at sino yung naging inspiration?
15: Naging inspiration ko po talaga, siyempre inspiration ko po yung family ko po, sila mama at papa, si ate ko po. Lalo na po si ate ko po na lagi pong kasama ko po. Lagi pong siya po yung kumbaga na nagaganon po sa akin kung whenever na nag-doubt ako sa sarili ko, kaya mo yan, gumaganon po sa akin.
14: Ano pakiramdam pa ko yung may dalawang medalya?
15: Super, kaya lang po nang sinasabi ko lahat, super happy lang po talaga ng pakiramdam na nanalo po kami dito sa Asian Games po.
14: Message mo lang sa
13: There you have it, si Jayus Yapen, ng ating Philippine Taekwondo team. One gold and one bronze medal mula sa kanyang performance dito sa 20th Asian Games. So congratulations po sa ating mga gold medalists. Again, Team Philippines tumapos sa pang 17-17 mula dito sa 20th Asian Games with 4 gold medals, 9 silver and 16 bronze. Samantala, sa ating pagbabalik, kikilalanin naman natin yung ilan po sa ating silver at bronze medal winners sa pagbabalik po yan ng Game On.
16: Mainit na usapin ngayon ang PAK Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang PAK Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAK Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
17: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
16: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
18: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
16: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAK Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
13: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook gamit ang ating Warcast 2 sa kabahagi sa ating official Facebook page, Sports Radio 918. At syempre, maaari nyo rin po kaming sundan mula sa ating YouTube channel at sa ating X account at Sports Radio 918. You can also install our mobile app, PBS Receiver, available po ng libre mula sa inyong App Store at sa Google Play. At sa ating pagpapatuloy, ito patuloy po nating hinihimay at kinikilala yung kabayanihan na ibinigay ng ating mga Filipino athletes from the recent 20th Asian Games. This time, talk about natin, no? Let's talk about yung mga silver medal winners natin. Itong silver medalist po natin, sa hirap ng kompetisyon mula dun sa 20th Asian Games, para na rin gold medal, no? Kasi talagang hindi lahat, no, pinalad na magkaroon ng medalya dito sa okasyon. Pero dahil nga doon sa talagang katapangan na ibinigay nila, no, talagang nakarating sila doon sa gold medal bout, no. So nakita rin natin, no, yung post, no, ng Philippine Sports Commission. Talagang pinagsama-sama nila yung ating siyam na silver medalist, no. At meron pa ngang mensahe doon, no, si chairperson na Patrick Gregorio. Sabi niya, "Silver hurts the most, hopes the most, promises the most and we are very proud of them. Pakita kaya natin yung photo na yon, no, na pinost nga nitong Philippine Sports Commission. That's 012, no, yung number niya, Kuya Timmy, no. So para lang makita din natin, talagang itong mga silver medalist po natin dito sa okasyon, talagang dugot pawis talaga, no, hanggang dulo lumaban, no. And meron syempreng mga controversial na naging pag-settle tayo sa silver, like for example dun sa ating boxing medalist na si Carlo Paalam, no, na dapat sana gold, no, ayun po yan, no, sa naging reaction of course ni Carlo, even ng Association of Boxing Alliances in the Philippines. Pero more than yung mga questionableng pagkatalo, no, of course mga historic finishes, no. For example, yung ating archer na si Amaya Paz Cuanco. Ito, from archery, si Amaya Paz Cuanco. Ilang taon, no, yung kanyang binrake para talaga ma-deliver ang kauna-unahang Asian Games silver medal mula sa Philippine archery, no. Amaya Paz Cuanco nagbagi mula sa compound women's individual archery competition, no. So talagang lahat tayo pinagbunyi, no, pinagdasal yung panalo na yon, na talagang nag-break din doon sa 12 taong pag-aantay natin na muling makatuntong ng podium ang isang Filipino archer. Yung iba pa nating mga magandang panalo doon, yung kay Jean-Claude Saclag, no. Ito, first time na nilaro ang mixed martial arts sa 20th or sa Asian Games history, no. At doon nga na i-deliver nitong si Jean-Claude Saclag, no, yung silver medal para sa Pilipinas mula doon sa kanyang event na men's traditional minus 65 kilogram event, no. For Jean-Claude Saclag, ito, hindi ito yung first time niya na makapanalo ng medalya mula sa Asian Games, pero ito yung first time na under sa MMA, kasi former wushu sanda specialist din, ano, etong si Jean-Claude Saclag, and then nagki-kickboxing din siya, but this time MMA yung kanyang dinala. Doon po sa naging Heroes Welcome kagabi ay na-corner din po, no, ng ating mga kasama sina Miss Judith Caringal and Matthew Pacheco, itong si Jean-Claude Saclag. Ito po, ating panoorin at pakinggan.
19: Alright, we have here our silver medalist, of course, ng Mixed Martial Arts sa kakatapos lamang na 20th Asian Games, Sir Jean-Claude Saclag. Sir, kamusta naman po kayo ngayon, weeks after ng experience ninyo, and yung overall yung na po na experience ninyo sa Asian Games?
20: Ayan, medyo naka-relax tayo konti, pahinga para next week balik din sa training para ayusin yung saan tayo nagkulang para sa next na laro natin is mas complete tayo.
19: Coming right after your win, sir, ano pong naramdaman ninyo during that time?
20: Katapos ng loss ko sa finals, medyo nasayangan ako. At sa ngayon, thankful pa rin ako at nakatating ako sa finals at safe tayo, kasi na-realize ko na ang hirap pala talagang meda sa isang game, so very thankful lang.
19: Ano sa tingin ninyo yung bagay na sinabi nyo nga po na need ninyong i-workout para syempre sa pagbalik ninyo sa stage, of course, ng MMA ay talagang ma-dominate nyo?
20: I need to become complete fighter, not just in striking and takedown defense. Kung hindi, dapat ako na din yung, kung pwede, dominate ko din sa ground, sa jiu-jitsu.
19: Okay po, sir, what's next naman?
20: Sa ngayon ay wala pa, pero may sinabi sa akin na maglalo ako ng kickboxing this December, but hindi pa kami nag-usap kay Coach Mark. May laro din ako sa pro.
19: How about the professional scene, of course?
20: Yeah, yung sa hindi pa kami pag-uwi ko, nag-usap ko kay Coach Mark kung ano pa yung next plan niya para sa akin.
19: Sir, last na lang po, ano pong mensahe ninyo, of course, to the Filipino people? At sa lahat ng tumulong sa inyo.
20: Mga kababayan, maraming salamat sa suporta. At sana suportahan nyo kami, manalo man o matalo. God bless us all.
19: That was it, Sir John Claude Sakla. Maraming salamat, sir.
20: Salamat.
13: There you have it, ang ating MMA silver medalist na si John Claude Saclag. Congratulations, Saclag. And of course, ito nga yung ating sinasabi, the controversial silver medal win para dito kay Carlo Paalam, our Olympic silver medalist, no? And umani ng split decision loss mula dito sa kanyang nakaharap sa men's 55kg final na si Rui Yamaguchi, no? So doon ay nanalo, no, na naig itong si Yamaguchi sa kanilang gold medal bout. Ito, pakinggan at panoorin naman natin si Carlo Paalam.
2: Carlo Paalam, on your next campaign, siyempre Olympics ang tina-target. Carlo, anong masasabi mo after that silver?
21: Yun po, higitan ko pa yung nakuha ko ngayon po. Higitan ko pa yung nakuha ko ngayon na silver po. Tapos, kukulipayin po ako sa next year po, sa Kazakhstan po. So, pupukan ng training po kasi magkikita kami lahat noon yung mga kalaban ko po. Siyempre, may host country doon. Pero gagawin yung best ko na hindi na maulit yung mga daya po. Gagawin ko yung pagtitrainingan ng maayos po sa mga coaches ko. Gusto ko talaga mag-qualify po talaga. Yun yung target ko, yung mindset ko po. Babawi po ko talaga doon.
2: Mas uhaw ka, nabawian yung mga nakalaban mo na yan, Carlo?
21: Yes po, kasi ganun yung mindset ko po eh. Yung pag natatalo po ko, pag nagkita kami ulit, ibang Carlo naman yung maharap nila po sa taas ng ring.
2: Yes. Pero pansamantala, bakasyon ka ba muna?
21: Yes po. Ngayon, ma'am, mag-unwind po. Kasi yun nga, sobrang hirap yung training namin. So, kailangan ma-refresh yung utak. Nakabalik training ulit po.
2: Mga kailan ang balik ulit sa training?
21: Siguro mga 2 weeks. Mga 2 weeks po. Mga ganun po.
2: Yeah. Ikaw ba'y mag-IMAG?
21: Yes po. Maglaro po ng IMAG po. Kami ni Yomer po.
2: Build up yon para sa mas susunod na mga malakihan kasama ng qualifying next year.
21: Yes.
2: Oo. Kausapin mo nga yung mga kababayan natin na kasama mo na medyo naiyak dahil silver ang naiuwi, dahil naniniwala sila na gold ang iyong natanggap sa laban na yon. Anong sasabihin mo sa kanya?
21: Sobrang salamat sa inyo po kasi nandyan kayo, pang-day start po. Nagdasal, sumuporta sa amin, lahat ng mga atleta, lalo na sa combat sport, boxing. Babawi tayo sa susunod po. Yung iiyak nyo, tatawa natin yung pagbabalik sa susunod po.
2: Yan, si Carlo Paalam, salamat!
13: There you have it, Carlo Paalam, ang ating boxing silver medalist mula sa 20th Asian Games. So marami pang nakaabang for Carlo Paalam, no? For now, ang kanyang iniisip, syempre, 2 weeks muna na break. Syempre, kailangan ng rest, ng konting mag-relax naman ng konti dahil iba din yung pressure kapag ganyang kataas na competition yung kanyang sinalihan. But of course, nasa isip niya ngayon ang kanyang pagsali sa 20th or the 2026 Asian Indoor and Martial Arts Games na gaganapin po sa Riyadh, Saudi Arabia sa darating na December 11 to 21 ngayong taon. And aside from that, yung kanyang focus nakatuon na din, no, for next year, no, doon po sa World Boxing Championship na gaganapin naman sa Astana, Kazakhstan. At ito naman ay magsisilbing official, no, direct qualification tournament papuntang 2028 Los Angeles Olympics, no. Again, 2-time Olympian na natin itong si Carlo Paalam at noong Tokyo 2020 dito niya napanalunan yung kanyang Olympic silver, no. Mula po dyan sa Tokyo, Japan. Samantala, ito pa yung isa nating silver medalist, no, dito sa okasyon. Itong si Juliana Candelaria. Ito rin ay bata lang, no, 18 years old lamang itong si Juliana. At siya actually yung ating first silver medalist mula sa Taekwondo. Nang mapanalunan niya yung Women's Pumse Individual Silver Medal, no, dito sa 20th Asian Games. Pakinggan at panoorin din natin itong si Juliana Candelaria.
22: Right, Juliana, unang-una sa lahat, kamusta yung experience mo dito sa patatapos na nag-.
23: Panibagong experience siya since it's my very first Asian Games and super grateful lang po talaga ako sa opportunity na nabigay sa akin na makapaglaro sa Asian Games.
22: Of course, first time sa Asian Games, silver medal agad. How do you feel about that?
23: No, it's such an overwhelming feeling of just joy and super grateful po lang talaga, as in, kasi first Asian Games, naka-medal agad ako. Pero syempre, ano, thankful pa rin po talaga staying, ano, just being ready for what's next. We're enjoying the moment kasi naka-uwi din po ako ng silver medal.
22: Ano yung mga naging preparations po coming to this competition?
23: Lots of training po. Meron din po kaming time na pumunta ng Korea para mag-training rin po kami dun for 1 month, then competed. So, competitions leading up to Asian Games was also prep for us.
22: Ano naman yung kumbaga motivation or inspiration mo?
23: My motivation and inspiration was my Kuya Kobe po. Kasi po, gold medalist siya ng SEA Games and I really look up to him. And being able to train alongside Kuya Kobe really pushes me to become a better athlete.
22: Itong pagkapanalo mo, itong silver medal, para kanino mo naman yun?
23: Una-una po, para sa Pilipinas po talaga tong medal na to. I did not compete for myself, but I competed for the whole Philippines. So, super thankful po ako. Also, my parents. Para sa parents ko rin po to, my family. So, sana po na I made them proud. And also, to my teammates, my coaches, to everyone that's been supporting me along the way po.
22: Mensahe mo lang sa lahat ng sumuport.
23: Sa lahat po ng sumuporta sa akin, thank you po so much. Kung wala po yung support and prayers niyo po, hindi ko rin po maabot yung pangarap po.
13: There you have it, Juliana Candelaria, ang ating silver medalist ng Women's Pumsay Individual Event, ang 20th Asian Games, no? Talagang iba't ibang story, no, yung ating naririnig, no, from our medalist. But of course, nandun yung kanilang buong pusong pasasalamat, lalo na sa kanilang pamilya, sa kanilang mga coaches, no, teammates, sa talagang nagiging source ng kanilang inspiration, no, para sa ganon talagang mag-succeed sila. Samantala, sa ating pagbabalik, yung ilan naman po sa ating bronze medalist ng 20th Asian Games ang ating makikilala. Magbabalik pa ang Game On.
1: Inip. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
3: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posibleng pong makaka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
5: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
3: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated tayo.
5: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
3: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
5: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Niño Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
1: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: Hindi lang balita, may sports pa. O sangka pa. Dito lang sa Game On sa Radyo Pilipinas 918 AM.
13: Oras natin, 1:40 ng hapon. Kayo pa rin po ay nakasubaybay dito sa Game On. Ako po si Aryan Malyare at sa ating pagpapatuloy, ito naman yung ating mga bronze medalists sa nakalipas po na 20th Asian Games. For Carlos Alvarez, no? Ito talagang dahil first time nga na na-include ang mixed martial arts, no? Wala sa Asian Games, ay talagang first bronze din yung kanyang naibigay, no? And ito'y nanggaling sa men's traditional -77 kilogram division. No? For Carlos Alvarez, 27 years old po ito and team lakay din ito. No? Nakadalawang laban siya dito sa 20th Asian Games. Nagsimula yung kanyang journey sa quarterfinals at dito nga ay pinataob niya yung Indonesian na si Ananda Prabowo, no? Or Prabowo. So ito yung naging ticket niya para makarating dun sa semifinals, no? Again, itong men's traditional -77 kilogram division. Pagdating dun sa semis, nakaharap niya naman isang Kazakh, no? Player, no? At dito nga, yumukod na po siya. 0-3 naman yung naging resulta nun. Pero sa kabila nun, syempre, sigurado ang bronze medal para sa Team Philippines mula dito kay Carlos Alvarez, no? Ito, panoorin at pakinggan po natin si Carlos Alvarez.
8: We have here mga kaibigan, of course, our bronze medalist, Sir Carlos Alvarez. Sir, of course, weeks after the Asian Games and also yung inyong bronze medal, ano pong na-feel ninyo nung, yun nga, nakasecure kayo ng medal dito sa Asian Games?
9: Of course, masayang-masaya kasi nakambag tayo sa medal haul ng Pilipinas ngayong Asian Games and siyempre gusto nga nating gold yung na-win natin. But yun, very happy pa rin tayo kasi may inambag tayo.
8: Was this your first time po competing sa Asian Games?
9: Yeah, this was my first time ko na mag-compete sa Asian Games.
8: With that po, ano po yung kumbaga take away ninyo dun sa naging experience po?
9: Ito sa mga pinakamalaking competition na nasalian ko. And ganun kataas yung level sa Asian Games. And yun, kailangan pa nating mag-insayo para sa susunod. Mas maganda o mas mataas pa yung medal na makuha natin.
8: Sir, of course, what's next naman sa inyong journey po?
9: Next, training ulit. And kung may opportunity na ibibigay ulit para sa atin, ready ulit na makikompete.
8: How about sa ano? Kumbaga, kailan kayo babalik sa training ninyo? May upcoming fights ba kayo?
9: Next week, balik ulit na sa training after ng recovery and hopefully by the end of the year, makakalaban pa tayo sa professional level.
8: Sir, last na lang, mensahe ninyo sa lahat ng taong sumuporta po sa inyo.
9: Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa akin, sa mga kababayan natin na nanood at nag-cheer. Maraming salamat sa inyo.
8: Thank you so much, sir. That was Sir Carlos Alvarez, ang ating bronze medalist sa Asian Games.
9: Thank you, sir.
13: Ayan, atin po nakilala si Carlos Alvarez, no, ang ating MMA bronze winner dito sa 20th Asian Games. At this point, yung nagsalba naman, no, ng medalya para sa ating Pilipinas surfing na si Jayward Alciso ang ating makikilala. Bronze medal niya nanggaling mula sa men's shortboard competition. So, talagang iba rin yung mga waves, no, na pinagdaanan itong si Jayward Alciso dahil naka-5 round siya doon sa mga stages, no, 5 stages siya bago niya officially, no, na siguro yung bronze medal para sa Team Philippines, no. So again, Jayward Alciso, ito po ating panoorin at pakinggan.
0: Alright, we all have here our, syempre, bronze medalist din natin sa surfing. That's 20th Asian Games, Sir Jayward Alciso. Sir, kamusta naman po kayo ngayon? Ano pong napipil ninyo?
4: Ayun, sobrang happy na nakuha ko yung bronze medalist ko. Ayun, bronze medal.
0: Ayun. Pwede nyo ba kaming kwentuhan, sir, tungkol sa, syempre, naging journey ninyo doon sa Japan?
4: Yung experience ko, yung first representative ng Pilipinas sa surfing. Sobrang saya kasi nakuha ko yung bronze. Tsaka maganda yung experience ko doon sa Japan kasi maganda yung lugar, tsaka yung mga tao, mga babae, tsaka masasarap yung pagkain. Yun yung nagustuhan ko.
0: Doon sa competition ninyo, of course, paano ninyong pinaghandaan? And in-expect nyo ba na Pilipino rin yung makakatapat ninyo sa bronze medal match?
4: Ayun, hindi ko in-expect na makalaban ko yung sariling team ko. Kasi ang daming magagaling din doon na iba't ibang lugar, example Korea, Indonesia, Japan yung number one magagaling. Tsaka ayun nga na nagtagpo kami ng ka-team ko sa semi-final fighting for bronze.
0: Ayun, bago ka pumunta doon sa Asian Games, ano yung mga naging paghahanda na ginawa?
4: Ayun, paghahanda ko bago pumunta sa Asian Games, training kami at 3 times a week, surfing, tsaka gym, tsaka ayun, pinag-aralan namin kung anong dapat turns para makakuha ng magandang score, ano dapat yung alo na kunin, paano laruin, ayun.
0: Yung sinasabi mo nga, noon na nagtapat kayo sa bronze medal match ni Toby Espejon, in-expect mo ba na matatalo mo siya dun sa...
4: Ayun, hindi ko in-expect na natalo ko siya kasi siya yung karibal ko, sobrang galing din niya, palagi niya ako natatalo. So, ayun, nakakuha kasi ako ng magandang alon, tapos nalaro ko ng maayos, kaya ayun, nakakuha ko ng magandang score, kaya yun, natalo ko siya.
0: Diba, umangat ka dun sa semis, right? Sino yung nakatapat mo na?
4: Yung nakatapat ko na semis, yung Indonesian. Magaling din yun, palagi ko na din yung nakalaban sa QS, WSL. Ayun, hit namin na hindi ako nakapili ng magandang alon. Tapos, yun, siya yung nakakuha ng magandang alon, tsaka yung magandang score. Kalaro niya ng maganda, kaya yun, natalo ako.
0: Kani-kanina, sinabi mo parang nagkaroon ka ng experience about sa food. Anong nangyari?
4: Ayun, nung gabi, yung dinner na time, na food poisoning ako, parang scallop siya ata, yun. Pagkatapos ko kumain, balik ko ng room. Ay nga muna ako saglit, tapos humiga, pagiga ko, parang medyo masama pakiramdam ko, yung tiyan ko sumasakit. Tapos ayun, tumayo ako, umupo ulit. Pag maya-maya, mga 2 minutes, sumakit yung tiyan ko, natataya ko. Kaya yung pumunta ko ng CR, doon mga ilang minutes yata or oras yata yun. Kaya... ayun.
0: Kailan nangyari yun? The day before
4: competition.
0: Yung unang araw?
4: Unang araw, first day.
0: Pero naging okay naman yung
4: ayun, naging medyo okay yung comp din na first day ng comp.
0: Of course, nakatapat mo nga si Toby. Ano namang naging mensahe niya sa'yo?
4: Ayun, nung kami na magkahit, sa beach pa lang, nagtatawanan lang kami. Pero pagdating sa tubig, sa dagat, sobrang serious na namin. Hindi kami nagpapansinan, nag-focus kami kung anong dapat gawin, ano dapat kunin na alon para makakuha ng magandang score. Boom.
0: Overall, sa Asian Games campaign mo, hindi lang naman Pinoy ang nakakatapat mo, marami ring bansa eh. Ano yung pinaka, kumbaga, ilan sa mga takeaway lessons mo doon sa naging journey mo sa Japan?
4: Ayun nga, hindi ko na in-speak na makuha ko yung bronze kasi yung nakalaban ko yung na Korea, India, magagaling din yun. Yung Korea, yung kala ko na mahulog na matatalo niya ako kasi yun palagi nagsa-champion yun, nasa top na din ng Challenger Series. Kaya yun, nag-focus lang ako sa kung anong dapat gawin ko, anong dapat kunin ko na alon para makakuha ng magandang score.
0: Of course, yun nga, medyo na-fall short at bronze medal. Ano sa tingin mo yung kailangan mong i-workout?
4: Work hard lang palagi, focus lang dapat kung anong dapat i-improve. Tsaka work lang lagi, practice everyday. Tsaka para makuha yung dapat makuha, yung golders.
0: Ilang taon ka na, sir?
4: Ako 21 years old.
0: Taga saan po kayo?
4: Ako sa Siargao Island.
0: Of course, kilala yan. Diba sa surfing. So now, anong susunod kay Jay Ward?
4: Susunod.
0: Mga may upcoming competitions ka ba na pinag-aaralan?
4: Ngayon, pagkatapos ko nito dito sa Perscom, babalik ako ng Isla bukas kasi may competition ulit doon, national competition. Yan yung second leg ng Philippine Surfing Competition sa Pacifico Beach, Siargao.
0: Alright sir, of course, sa'yo, last na lang, anong mensahe mo sa lahat ng taong sumuporta sa'yo?
4: Nagpapasalamat, especially nagpapasalamat ako sa Philippine Sports Commission, Philippine Government, kasi sila yung nag-provide lahat para makapunta sa Asian Games sa Japan. So of course, nagpapasalamat ako sa lahat ng pamilya ko, sa mama ko, tsaka sa mga kapatid ko, tsaka yung mga friends ko, tsaka yung mga sponsor ko na nagbigay din, na nag-support ka, walang sawang support sa akin. Maraming salamat.
0: That was Jay Ward at Cisa, ating bronze medalist this recent 20th Asian Games.
13: There you have it, so Jay Ward Alciso, ang ating bronze winner ng men's shortboard competition ng 20th Asian Games. Congratulations, first time no na sumali dito sa Asian Games. Ang dami niyang pinagdaanan, na food poison pa siya dito, pero talaga naman pong inilaban niya hanggang dulo no. Again, 21 years old lang and very bright yung future for Jay Ward Alciso no from Siargao no. Samantala, at this point, sino nga ba ang NSA na talagang nagtagumpay dito, or sabihin natin merong naging most number of medals from the 20th Asian Games? Yan po yung ating Philippine Taekwondo team. Again, highlighted mula dun sa gold medal nitong si J.U.S. Yape, and tatlong silver medals no mula dito kina Juliana Candelaria. Meron din tayong silver mula dito kay Kurt Barbosa at dito po kay Tatiana Mangin. No? Again, iba pa po yung naging bronze nitong si J.U.S. Yape doon sa men's individual pumsay competition. Ang reaction naman ng Secretary General ng ating Philippine Taekwondo Association, Rocky Samson, ngayon kaya nasa plano na yung kanilang preparation for the 2028 Los Angeles Olympics. Narito po ating panoorin at pakinggan.
10: So boss, may challenge ikong bumble about yung road to the Olympics. How will you take that challenge mo? Yung challenge ni Kong Bambol?
14: Of course, sisirisoyin po natin yan. Kasi ang Olympic level po is parang the same as Asian level. Yung nagmimedalya po, for Taekwondo, yung nagmimedalya sa Olympics is actually nasa mga Asian countries din yan eh. So itong performance na to, somehow it shows us, indication to na mga level ng performance natin for the qualifying for the Olympic Games.
10: So ano po yung magiging master plan ngayon ng Taekwondo heading into the 2020?
14: Papag-aaralan namin yung mga pagkakamali, yung mga kailangan pang gawin. No? Basically, nag-iiba-iba kasi dahil pinag-aaralan din ng mga kalaban natin yung mga laro natin. So kailangan hindi tayo magpirmi ba? Kailangan tuloy-tuloy lang yung ensayo, tuloy-tuloy lang yung sakripisyo. At kailangan mag-develop ka ng iba-iba ring style para next time pagka tumabas may iba pa kang bala.
10: So suggestion ni Kong Bambol is ano, lahat ng mga tournaments na pwede sa liyan, qualifying, pasukan na ng pasukan. Yung ba yung isa sa mga plano?

0: Saan?
1: I have to check the calendar.
0: So, sino mga best bet natin?
1: Well, of course, nandiyan pa rin si... Sa girls, nandiyan pa rin si Tatiana. No? Tapos, of course, yung nag-perform sa lalaki, nandiyan pa rin si Kurt. And then, meron pa naman tayo mga up-and-coming na mga bata pa rin. Ang nagpa-perform ngayon, yung mga young age eh. May init, mga young blood.
0: Which is maganda.
1: Oo.
0: So, tuloy-tuloy. May mga naturalized ba tayo, boss, na tinitignan?
1: Wala, wala. Ano to? Grassroot to. Yes.
0: Foreign coach?
1: Wala rin. Tayo-tayo lang.
0: So, at least, boss, sa Olympics, Asian na naman yung kalaban. Ito na rin yun eh, no?
1: Yan na yung makikita mo kasi nandiyan ang Korea, nandiyan ang Iran, nandiyan ang Taipei, nandiyan ang China, nandiyan ang Thailand. Lahat ng TAN, Uzbekistan, Kazakhstan, ang lalakas niyan. Sila yung nandyan sa taas.
0: So tayo-tayo rin magkikita?
1: Oo, at saka Pilipinas, of course, kasama dyan sa taas.
2: Tayo-tayo rin magkikita?
1: Yes.
2: Tayo-tayo rin.
1: Number 3 tayo ngayon sa Taekwondo. Number 1 is Korea, Iran, Philippines.
0: So hopefully, boss, maaangat tayo. Great.
1: Hopefully, hopefully, hopefully.
0: Thank you, boss. Sa meron ba tayong virtual, ano doon? Taekwondo?
1: Nilalabi. Pero ba for LA, wala. Pero baka sa susunod, meron. Pero sana kahit exhibition game, ilagay nila. Kasi ito na yung mga bago eh, mga bagong dating. Mahirap din po talaga. Kailangan paghandaan din. Kailangan ensayo rin ang ginawa namin para paghanda.
3: There you have it, Rocky Samson, ang Secretary General ng ating Philippine Taekwondo Association. Ngayon, nakafocus na doon sa kanilang mga sasalihang qualification tournament papunta sa 2028 Los Angeles Olympics. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Again, thank you so much sa ating mga nakasama, mga nanood sa ating Facebook live streaming, mga nakinig sa 918 AM. And of course, you can also like, follow our social media accounts. Available tayo mula sa ating Facebook, X, and of course sa ating YouTube channel, Sports Radio 918. Maraming salamat din sa mga naging huddle interviews ang ating kasamang si Matthew Pacheco, Miss Judith Caringal. Thank you po sa ating master control si Sir Winston Del Rosario, Timothy Tapales, Sir Edmond Obra, and syempre yung ating malolos transmitter. Ako po si Arian Malyare. Ito ang Game On. Magandang araw sa lahat.
4: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
4: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Headlines ngayon. Philippine Standard Time, it's 1:59 p.m. Good afternoon, here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. said he remains open to criticisms, acknowledging that while some may be unfair or personal, others can raise valid concerns. President

I-discuss natin mga paborito niyong NBA teams. Sino ang top? Sino ang kulela? Top NBA! Top NBA! Curry on the go route. Back to the

0: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny, dating hirap mag-

0: Magandang hapon, Pilipinas. 12 minutos na po after 5 PM ngayong araw ng Martes, October 6. Ang ating petsa today. Postgame tayo dito po sa Sports Radio 918 beginning today until the end of time, which is 6 o'clock in the evening. John Mogol po dito sa Sports Radio 918 Live the Live sa inyong mga radyo, sa inyong receiver app 918 AM. And then, napapanood sa ating Facebook live stream on our Facebook page, of course, Sports Radio 918. Tayo rin po ay nasa YouTube. Ayan, hanapin nyo na po, Sports Radio 918. For the first time in a long time, makaka-mag-re-recap tayo ng ibang mga scores and results ng ibang mga liga ng ilang mga laro. Because for the past, 3 weeks, nakatutok tayo sa naging laban ng Team Pilipinas in the 20th Asian Games. So, after na nun, matapos yan, ay nagpapatuloy na yung iba't ibang liga, especially dito sa Pilipinas. Dito tayo sa UAAP sa women's football. This past weekend, recap natin ito man nangyari. Ang FEU, tinalo po ang Ateneo 3-2. Courtesy of 2 goals ni Judy Arevalo. Kasama na dyan yung kanyang game winner in the 82nd minute. And because of that victory, ito pong Ateneo, FEU ngayon ay number 1 with 12 points. Wala pang talo ito eh. Actually, muntik pang umabot ng extra period itong kanilang laban. Kasi from down 0-2, tumabla pa yung Ateneo. But then, Judy Arevalo sinigurado sa kanila mapupunta yung 3 points. Ang Ateneo kasalukuyan in 3rd place with 6 points. Ito namang Lasal, same score, 3-2, laban naman sa UST. Jody Banzon, 2 goals in the first half. Tapos si Lara Regarde, sa kanya yung pangatlo, in the 51st minute. So, ito pong Lasal actually, kapareho ito ng FEU na may 12 puntos. But, lamang kasi yung FEU pagdating sa goal difference, so nasa number 2, etong Lasal. Ang UST ay nasa 4th place with 3 points. Katabla nila itong UP na tinalo ang NU 5-0. Erisa Rivas, Bem Aranas, 2 goals para sa Fighting Maroons na nakuha yung kanilang unang puntos or rather unang panalo and their first 3 points. Kaya pareho sila ng UST. Ang NU naman ay nananatili pong walang panalo sa Season 89 Women's Football Tournament. So tomorrow magtatapos ang first round of action ng Women's Football ng UAAP. UST kalaban ng UP, ang Ateneo naman katapat ng NU. And then Lasal versus FEU. This past weekend naman, nag-umpisa ang men's football season sa UAAP. Itong FEU, maagang nagpasiklab. 10-0 na panalo kagad ang itinala laban sa University of the East. Teo Libarnes, 2 goals in the first half, helping FEU take a 4-0 lead. Tapos substitute Selwyn Mamon in the second half, nakatatlo, naka-hat-trick para sa Tamaraws para sa kanilang 3 points out of this victory. 1-0 naman ang inilistang panalo ng Adamson laban sa UST. Si Marlon Dasig ang naging bayani para sa Adamson, yung kanyang game winner in extra time. So 3 points din para sa Adamson. And finally, eto namang Lasal, maagang rivalry game against Ateneo. Tinalo nila ang Blue Eagles 3-0. Joaquin Colio scored. 9 minutes pa lang nakakalipas sa laban. Tapos nakadalwa pa itong Lasal in the second half para makuha yung full 3 points. So FEU ang nangunguna ngayon via goal difference because of that 10-0 na panalo. And then Lasal in second place and Adamson, yes, in third place. So pare-pareho silang tatatlong puntos. Magpapatuloy ang men's football competition this Saturday with UP going up against UST, UE kalaban ng De La Salle, and then Adamson versus Ateneo in the Battle of the Birds.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: From football, tungo naman tayo sa women's basketball ng UAAP Season 89. Ito po yung mga nagdaang laro nitong past weekend. Nung Sabado, panalo ang UST laban sa Adamson 83-65, led by Caril Sierba with 20 points. Si Coy Dangana naman merong 15 puntos para sa Tigresses. Third quarter, dito unti-unting kumuha ng buwelo. Ito pong UST. They outscored the Lady Falcons 23-16, kaya abante sila ng 15, 67-52 papasok ng fourth quarter. And then in the final period, alos tatlong minuto rin na hindi nakascore. Ito pong Adamson, meanwhile, naging 71-52 ang kalamangan ng UST dun sa mid-range jumper ni Bridget Santos. So wala pang talo ang UST in two games, samantalang ang Adamson ay kasalukuyang 0-2. Ito namang NU, tinalo ang Ateneo 87-77. To go also go up to 2-0. Marga Villanueva, 16 points. And then Ann Pingol with 15.6 rebounds and 5 assists. 13-point lead ang kinuha ng NU. First quarter pa lang yan. Tapos naging 47-27. Dalawang minuto pa natitira in the second quarter. Pero tinaga ng Blue Eagles na habulin yung bentahe nito pong atin nitong NU. Nakadikit sila to within 75-78 in the fourth quarter. But inside the last 3 minutes ng laban, nakatatlong 3-point shots itong NU Lady Bulldogs. Dalawa galing dito kay Marga Villanueva. Ateneo, naghahanap pa rin ng kanilang panalo rito. So far, winless in 2 games. Ito namang La Salle, tinalo po ang UE, still in women's basketball ito, 70-55. Kyle Lago, 18 points, 6 steals, at si Favor Ojo with 13 points and 7 rebounds. Lumamang ng siyam ang Lady Archers at the half matapos yung kanilang 11-1 run. Pagkatapos in the third quarter, na i-extend nila yung kalamangan to 17-55-38. Tapos pagdating naman ng final quarter, 15 puntos lang ang ibinigay nila dito sa UE Lady Warriors. So unang panalo ng La Salle after losing yung kanilang opening game, samantala 0-2 etong Lady Warriors. And finally, we have the FEU Lady Tamaraws. Panalo naman sa UP Fighting Maroon, 74-67 in overtime. Shane Salvani, 17.6 rebounds, at si Elaine Patio with 16 points and 7 rebounds. Binura nito pong FEU yung 15-point lead ng UP para ma-extend yung laro to overtime. And then in the extra period, 9-2 run ang ginawa ng FEU with Erica Lopez sealing the game from the free throw line. At yun na yung kumumpleto dun sa naging 15-point comeback ng FEU para sa kanilang ikalawang sunod na panalo dito sa UAAP Season 89 Women's Basketball UP. Ang record nila ngayon ay 1-1. Samantala, men's basketball, Adamson defeated UST 85-57, 21 points ang ibinuhos ni Matthew Montibon, plus 7 assists, 5 rebounds and 2 steals. Si Matty Erolon with 17 points. Matagal lang mag-teammate tong dalawa na to. I'm wondering kung ito ba'y last season na nila with Adamson. Matagal-tagal na rin sila ang ika nga ang 1-2 punch netong Falcons. 15 puntos ang ibinuhos ni Montibon in the first half alone. At malaking tulong din yung 11 turnovers ng UST, 11 points ang naskor dyan ng Adamson. making it a 36-23 lead at the half. Pagkatapos sa second half, 9 na turnovers pa ang nagawa nitong UST. Kaya naman almost no problem para dito sa Adamson na 2-1 ang record ngayon. Ang UST naman bumagsak sa 2-2. Also on Saturday, tinalo ng Ateneo ang NU 87-76 sa pangunguna ng kanilang number one rookie na si Kiefer Alas, 18 points, 5 rebounds and 4 assists. At si Andrew Mongo merong 16 points. 3 minutes 4 seconds ang natitira sa laban. Lamang pa ng 1 point ang NU, 74-73. Biglang nagising si Kiefer Alas. So after makascore ng NU, nakalayup si Alas. Nasundan nung fast break layup ni EJ Cahipe, 77-74. Tapos, next sequence, si Alas naman yung nakaagaw ng bola. Siya na rin yung nakalayup. And then after an Espinosa basket, isang three-point shot coming from Kiefer Alas to make it 87-74. Naging ilang to? Nakasampung punto siya doon sa 14-0 run nitong Ateneo in the last 3 minutes and change ng laban. So Ateneo now with a 3-1 record, ang NU kapareho ng UST with a 2-2 mark. At itong nagdaang linggo naman, ang De La Salle pinutol yung kanilang losing streak with a 112-87 victory laban sa UE Mason Amos. 19 points, 5 rebounds, 4 assists, 2 blocks. At si Jacob Cortez merong 15 points and 4 assists. After dumikit ng UE 16-18, tinapos ng La Salle yung first quarter with a 13-2 attack. Abante sila 31-19. Tapos second quarter, tigpitong puntos si Mason Amos tsaka si Doy Dungo. Kaya naman abante sila ng 19, 61-42 at the half. Ito pong 112 points ng La Salle, ang kanilang highest scoring game since umiscore din sila ng 112 back in season 84 nung tinalo nila ang UST 112-83. So ang La Salle ngayon with a 2-2 record, ang UE bagsak sa 0-5. And lastly, FEU with a 90-79 victory laban sa UP. Nagtagpo yung mga dating teammates. Kirby Moncopa, 24.7 rebounds. Jorick Bautista with 16 points. Hindi nila hinayaang makaisa sa kanila yung kanilang dating teammate na si VJ Pre na naglalaro na ngayon sa UP. First quarter, nagpaulan ng 6-3. Ito pong FEU. Abante sila 26-12. Pero humabol ang UP sa second quarter. 41-43 na lang at the half. And then in the third, ginulat ng FEU itong UP with a 16-2 start. 8 puntos yung nanggaling doon from Kirby Moncopa, including back-to-back 3-point shots for a 59-43 lead, 16 points. And from then on, hindi na nila napigilan. Hindi na napigilan ng UP itong FEU na lumamang by as many as 25-90-65. At dahil sa panalo na to, naputol yung 10-game losing streak ng FEU laban sa UP that stretched for 7 years. Ganun na ho katagal, no? So FEU now with a 3-1 record, ang UP naman ay 2-2. So magpapatuloy ang UAAP Season 89 Basketball Tournament tomorrow. Sa Women's Basketball, Adamson kalaban ng UP, Ateneo versus DLSU. And then in the Men's Division, Adamson versus NU. And you have the rivalry game between Ateneo and De La Salle.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:27 ang ating pong oras. College basketball recap pa rin tayo dito sa Sports Radio 918. Lipat tayo sa NCAA. Actually, kahapon lang to. San Beda with a 74-65 win laban sa Letran in overtime. Sa pangunguna ni Aldus Torculas with 18 points and 5 rebounds. Katulong niya si Daniel Marcelo with 10 points. Fourth quarter, lamang itong Letran 61-58 at may pagkakataon pa sila. Nadagdagan niyan kaso tinawagan ng offensive foul si Titing Manalini. At pagbalik ng bola sa San Beda, Aldus Torculas with a big 3-point shot, napunta ang laban sa overtime. In OT, nakadalawang 3 pa itong si Torculas, helping San Beda take a 72-62 lead. 2:04 ang natitira sa extra session. With this victory, 4-2 ang record ngayon ng Beda, 3-2 naman ang Letran. And then in the other game, 73-66 na panalo ang kinuha ng College of St. Benilde laban sa San Sebastian. Joshua Cahucom with 20 points, 11. Ginawa niya sa second half at si Jamel Ancheta with 14 points. Umahabol pa actually itong CSB ng 4 in the fourth quarter. Bigla silang nagbitaw ng 10-0 run. Yung basket ni Justin Sanchez gave the Blazers a 69-63 lead. Tapos sa huling minuto, dumikit itong Baste to within 3 points. Pero next possession ng Benilde, naka-3 etong si Ian Torres. So 5-1 record para sa CSB. Ang San Sebastian naman ay bumagsak sa 0-5. .529 ang ating oras. Runners up sina Carlo Biado and AJ Manas sa WPA Men's Doubles 10 Ball World Championship. Natalo sila dito kina Francisco Sanchez Ruiz and David Alcaide in the final 3-2. Napunta to sa ikalimang set eh. Dikit talaga yung laban, but sa fifth rack ng final set, ayun. Napakamot si AJ Manas. Napakamot, nag-scratch yung 7 dun sa corner pocket kaya naagaw ng Spanish tandem ni Sanchez Ruiz at ni Alcaide yung control ng laro at hanggang makuha nila yung panalo. At para sa mga nag-aabang kung kailan magbabalik ang PBA Governor's Cup, bukas na po. Ayan, balik aksyon na ang mga PBA teams. Bukas Wednesday, October 7 sa Ninoy Aquino Stadium. Ang unang laro sa pagitan ng NLEX at ng Macau and then kasunod itong bakbakan sa pagitan ng Terra Firma at ng TNT. Ito ang standings before mag-break itong PBA para dun sa World Cup qualifiers and Asian Games. Sa Group A, number 1 ang NLEX, 7-2. Kapareho ng San Miguel with a 7-2 record. Converge, 5-4. TNT, 4-4. Terra Firma, 3-5. Macau, 2-6. Nasa ipinakailalim ang Titan Ultra, 2-7. Tapos sa Group B, nangunguna dyan ang Rain or Shine, 4-2. Kasunod ang Magnolia at Phoenix, parehong 4-3. 3-3 naman ang Blackwater, 3-5 ang Meralco, at 2-4 ang Barangay Ginebra. Ngayon, merong mga ilang teams na nagpalit ng import para sa pagpapatuloy nitong Governor's Cup. Ang Phoenix, ang gara nitong pangalan ng import ng Phoenix, Marcellus St. Clair Erlington, o di ba? Parang may dugumbugaw ang dating eh, no? Marcellus St. Clair Erlington. Yan. Ang haba si ano kaya nakalagay sa likod ng jersey niyan? Erlington lang o St. Clair Erlington? Kung naghahanap ka ng jersey ng mga paborito mong player or teams, ako, suggestion ko, piliin mo yung mahahaba yung apelyido para sulit yung gastos mo. Di ba? Kasi mahaba o maikli lang yung apelido, pareho lang ng presyo. Piliin mo na yung mahaba yung apelido. Ito namang Macau, ang bago nilang import, si Oscar Lopez. Sa Ginebra, yun, magpapalit din sila si Jordan Murphy. Of course, NLEX, si Deontay Burton dahil na-injured yung kanilang dating import. And then TNT, ang bago nilang reinforcement sa Governor's Cup, etong si Nicholas Hornsby. So bukas, Nino Aquino Stadium, NLEX versus Macau, Terra Firma kalaban ang TNT. 5:30 na po ang ating oras. Magpapatuloy tayo dito sa postgame. Manatili po nagdudok sa Sports Radio 918.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Inet. Uy! Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
3: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible pong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
4: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
3: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated tayo.
4: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
3: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
4: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
2: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: talakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: It's now 5:37. Tayo po ay nagpapatuloy dito sa Post Game sa Sports Radio 918. Kahapon, tuluyan na po naka-uwi ang mga miyembro nating Team Philippines from the 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. At binigyan sila ng Heroes Welcome, ano? At least yung mga medalists ng Team Pilipinas. And syempre naging may ano yan, may kainan, may kasiyahan para sa kanilang naging tagumpay sa 20th Asian Games. Ihatid natin sa inyo yung ilan sa mga panayam na ginawa doon ng Sports Radio 918. Particularly doon sa mga, I think hindi pa to nakausap during the actual games, nung ongoing pa etong naging competition. So mapapakinggan natin sina J-Yard Alciso, yung medalist in surfing, si Juliana Candelaria, yung ating medalist in karate, and also yung medalist in gymnastics na si Eldru Yulo.
5: Alright, we all have here our, syempre, bronze medalist din natin sa surfing. That's 20th Asian Games, Sir J-Ward Alciso. So, sir, kamusta naman po kayo ngayon? Ano pong napipil ninyo?
6: Ayun, sobrang happy na nakuha ko yung bronze medalist ko. Yung bronze medal.
5: Ayun. Pwede nyo ba kaming kwentuhan, sir, tungkol sa, syempre, naging journey ninyo doon sa Japan?
6: Yung experience ko, yung first representative ng Pilipinas sa surfing. Sobrang saya kasi nakuha ko yung bronze. Saka maganda yung experience ko doon sa Japan kasi maganda yung lugar, saka yung mga tao, mga kababae, saka masasarap yung pagkain. Yun yung nagustuhan ko.
5: Doon sa competition ninyo, of course, paano ninyo pinaghandaan? And in-expect nyo ba na Pilipino rin yung makakatapat ninyo sa bronze medal match?
6: Ayun, hindi ko in-expect na makalaban ko yung sariling team ko. Kasi ang daming magagaling din doon na iba't ibang lugar. Example, Korea, Indonesia, Japan. Japan yung number one magagaling. Tsaka, ayun nga, na nagtagpo kami ng ka-team ko sa semi-final, fighting for bronze.
5: Ayun, bago ka pumunta doon sa Asian Games, ano yung mga naging paghahanda na ginawa?
6: Ayun, paghahanda ko bago pumunta sa Asian Games, training kami at 3 times a week, surfing, tsaka gym, tsaka ayun, pinag-aralan namin kung anong dapat turns para makakuha ng magandang score, ano dapat yung alo na kunin, paano laruin. Ayun.
5: Yung sinasabi mo nga, no, na nagtapat kayo sa bronze medal match ni Toby Espejon. In-expect mo ba na matatalo mo siya dun sa...
6: Ayun, hindi ko in-expect na natalo ko siya kasi siya yung karibal ko. Sobrang galing din niya. Palagi niya ako natatalo. So, ayun, nakakuha kasi ako ng magandang alon. Tapos nalaro ko ng maayos. Kaya, ayun, nakakuha ako ng magandang score. Kaya, yun, natalo ko siya.
5: Diba, umangat ka dun sa semis, right? Sino yung nakatapat mo na?
6: Yung nakatapat ko na semis, yung Indonesian. Magaling din yun. Palagi ko na din yung nakalaban sa QS, WSL. Ayun, hit namin na ano, hindi ako nakapili ng magandang alon. Tapos yun, siya yung nakakuha ng magandang alon tsaka yung magandang score. Kalaro niya ng maganda, kaya yun, natalo ako.
7: Kani-kanina sinabi mo parang nagkaroon ka ng experience about sa food. Anong nangyari?
6: Ayun, nung gabi, yung dinner na time na food poisoning ako, parang scallop siya ata yun. Yun. Pagkatapos ko kumain, balik ko ng room. Pahinga muna ako saglit, tapos humiga, pagiga ko, parang medyo masama pagiramdam ko, yung tiyan ko sumasakit. Tapos ayun, tumayo ako, umupo ulit. Pag maya-maya, mga 2 minutes, sumakit yung tiyan ko, natataya ko. Kaya yun, pumunta ko ng CR, doon mga ilang minutes yata or oras yata yun. Kaya... ayun.
7: Kailan nangyari yun? The day before
6: competition.
7: Yung unang araw?
6: Unang araw, first day.
7: Pero naging okay naman?
6: Naging medyo okay yung comp day na, first day ng comp.
7: Of course, nakatapat mo nga si Toby. Ano namang naging mensahe niya sa'yo?
6: Ayun, nung kami na magkahit, sa beach pa lang, nagtatawanan lang kami. Pero pagdating sa tubig, sa dagat, sobrang serious na namin. Hindi kami nagpapansinan. Nag-focus kami kung anong dapat gawin, ano dapat kunin na alon para makakuha ng magandang score. Ayun.
7: Overall, sa Asian Games campaign mo, hindi lang naman Pinoy ang nakakatapat mo, marami ring bansa eh. Ano yung pinaka, kumbaga, ilan sa mga takeaway lessons mo doon sa naging journey mo sa Japan?
6: Ayun nga, hindi ko na in-expect na makuha ko yung bronze kasi yung nakalaban ko yung na Korea, India, magagaling din yun. Yung Korea, yung kala ko na mahulog na matatalo niya ako kasi yun, palaging nagcha-champion yun, nasa top na din ng Challenger Series. Kaya yun, nag-focus lang ako sa kung anong dapat gawin ko, anong dapat kunin ko na alon para makakuha ng magandang score.
7: Of course, yun nga, medyo na-fall short at bronze medal. Ano sa tingin mo yung kailangan mong i-workout?
6: Work hard lang palagi, focus lang dapat kung anong dapat i-improve. Saka work lang lagi, practice everyday. Saka para makuha yung dapat makuha, yung golders.
7: Ilang taon ka na, sir?
6: Ako 21 years old.
7: Taga saan po kayo?
6: Ako sa Siargao Island.
7: Of course, kilala yan. Diba sa surfing. So now, anong susunod kay Jay Ward?
6: Susunod.
7: Mga may upcoming competitions ka ba na pinag-aaralan?
6: Ngayon, pagkatapos ko nito dito sa PersCon, babalik ako ng isla bukas kasi may competition ulit doon, national competition. Yan yung second leg ng Philippine Surfing Competition sa Pacifico Beach, Siargao.
7: Alright sir, of course, sa'yo, last na lang, anong mensahe mo sa lahat ng taong sumuporta sa'yo?
6: Nagpapasalamat, especially nagpapasalamat ako sa Philippine Sports Commission, Philippine Government, kasi sila yung nag-provide lahat para makapunta sa Asian Games sa Japan. So of course, nagpapasalamat ako sa lahat ng pamilya ko, sa mama ko, tsaka sa mga kapatid ko, tsaka yung mga friends ko, tsaka yung mga sponsor ko na nagbigay din, nag-suporta, walang sawang suporta sa akin. Maraming salamat.
7: That was Jay Ward at Siso, ating bronze medalist. this recent 20th Asian Games.
8: Sir Juliana, unang-una sa lahat, kamusta yung experience mo dito sa patatapos na nag-?
9: Nakaka-panibagong experience siya since it's my very first Asian Games and super grateful lang po talaga ako sa opportunity na nabigay sa akin na makapaglaro sa Asian Games.
8: Of course, first time sa Asian Games, silver medal agad. How do you feel about that?
9: It's such an overwhelming feeling of just joy and super grateful po lang talaga as in kasi first Asian Games naka-medal agad ako pero syempre ano thankful pa rin po talaga staying ano just being ready for what's next pero enjoying the moment kasi naka-uwi rin po ako ng silver medal.
8: Ano yung mga naging preparations mo coming to this competition?
9: Lots of training po. Meron din po kaming time na pumunta ng Korea para mag-training rin po kami dun for 1 month, then competed. So, competitions leading up to Asian Games was also prep for us.
8: Ano naman yung kumbaga motivation or inspiration mo?
9: My motivation and inspiration was my Kuya Kobe po. Kasi po, gold medalist siya ng SEA Games and I really look up to him. And being able to train alongside Kuya Kobe really pushes me to become a better athlete.
8: Itong pagkapanalo mo, itong silver medal mo, para kanino mo naman yun?
9: Para sa Pilipinas po talaga tong medal na to. I did not compete for myself, but I competed for the whole Philippines. So, super thankful po ako. Also, my parents. Para sa parents ko rin po to, my family. So, sana po na I made them proud. And also, to my teammates, my coaches, to everyone that's been supporting me along the way po.
8: Mensahe mo lang sa lahat ng sumuporta.
9: Sa lahat po ng sumuporta sa akin, thank you po so much. Kung wala po yung support and prayers niyo po, hindi ko rin po maabot yung pangarap ko.
10: Andrew Yulo here, congratulations! Wow! Did you expect to win a medal at the Asian Games?
11: No, I did not expect anything. Low expectation po ako talaga and very happy naman po ako sa naging result. And it makes me worry sa mga iba ko pong co-athletes there.
10: Ah, yes. So, just like what we said earlier, ano yung dating ng bronze medal na ito? How will this help you in your next goal of making it to the Olympics?
11: I'm sorry, hindi ko siya nasagot kanina na maayos. Yes. But right now, nasa right thinking na ako. It makes me want to improve more. There's a lot of rooms that open to makes me improve. And it's really naging fuel siya to makes me more hunger or makes me want to strive more and it's really motivating and then at the same time it's very happy while motivated.
10: Again, Eldrew, how does it feel playing in the big stage, that's Asian Games, almost Olympics, with Kuya Carlos?
11: First, it's really pressuring. Of course, a lot of people will gonna expect you to win, but I just like revoke all that kind of thoughts kasi it's not helping me.
10: Yes, okay, message mo na lang sa mga kababayan natin dyan na natuwa sa mga panalo ninyo ni Kuya Carlos.
11: Maraming salamat po sa mga taong sumuporta, lalo na po kila President Bumble Tolentino and kila Chairman Pato. Kay Ma'am Cynthia also, maraming salamat po sa mga sumuporta. I love you guys.
0: Yan po, napakinggan natin sina Juliana Candelaria at si Carl Eldrew Yulo. Yun. Tsaka si ano abang first name ni Alciso? Bakit bigla ako nalimutan? Si J.U.R.D. Alciso, yun. Ilan sa mga medalists natin in the 20th Asian Games and who were present kahapon dun sa naging heroes welcome sa kanilang arrival press conference. 10 minuto po bago mag alas 6 ng gabi. We'll have one final break before we wrap things up. Ang ating programa ngayong Martes na to ng hapon. Magpapatuloy tayo after a while.
12: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
13: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
12: Kaugnay nito, ang PAKSILIKA ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAKSILIKA sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
14: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Talakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: 7 minutes bago mag-alas 6 ng gabi, saktong-sakto para sa huling bahagi ng ating programa ngayong hapon. Ongoing na po ang Japan Open Men's Singles Final sa pagitan ni Carlos Alcaraz at ni Jiří Lehecka. Si Alcaraz po ang defending champion dito. Alas 5 ng hapon to nagsimula eh, oras natin dito sa Pilipinas. Si Alcaraz, tinalo yung kanyang kababayan, si Jaume Munar, 5-7-6-3-6-1 para umabot sa final. Si Lehecka naman galing sa 6-4-6-2 na panalo against Valentin Vacherov. Samantala, 7 p.m. Novak Djokovic kalaban si Alex de Minaur sa final men's singles ng China Open. Yung parehong semis nila hindi natapos eh. Dahil yung laban ni Djokovic kay Daniil Medvedev, 7-5-6-3 yung 7-5-5-3 yung score. Lamang si Djokovic. Ngayon after mag 15-15 dun sa score ni Djokovic, yung bola tumalbog dun sa wall, dun sa likod. Tapos siguro bad trip na si Medvedev, pinalo niya ngayon yung bola. May tinamaan ngayon na nanonood, ano, na audience yung bola. Ayun, kaya na-disqualify, na-DQ etong si Medvedev dahil dun sa ginawa niya. Samantala, si Alex de Minaur, yung kanyang kalaban na si Hubert Hurkacz, ay nag-retire while trailing 6-4-3-2 dahil sa nararamdam niya, malamang meron tong ano eh, meron tong injuring tinamo. Sa China Open women's singles, first two quarter finalists ay sina number 4 Mira Andreeva at number 5 Ekaterina Alexandrova. Si Andreeva tinalo niya si Daria Snigur 6-2-6-2 ngayong araw. Meanwhile, number 19 Alexandrova, upset victory laban kay Linda Noskova, yung number 5 seed, 6-2-6-2. Ongoing naman ang bakbakan ni number 7 Carolina Mukhova at ni number 12 Naomi Osaka. Maganda tong laro na to. 7-5 Mukhova first set, 6-1 Osaka second set, at itong set number 3 tie break itong kanilang nilalaro. So this all boils down sa third set tie break na to kung sino ang aabante in the quarterfinals. Samantala, playoffs ng Major League Baseball. Panalo po ang Chicago White Sox laban sa Cleveland Guardians 4-3 ngayong araw. 2-0 lead na sila sa ALDS. Sean Burke with the 6 strikeouts in 5 1/3 innings. Braden Montgomery with 2 RBIs para dito sa Chicago na nagnanais umabante sa ALCS for the first time in 21 years. 2-0 din ang Tampa Bay Rays. 5-2 na panalo naman kanina laban sa New York Yankees. And Richie Palacios with 2 RBIs. Ginawa niya yan in the 5th inning. Anong nangyari pa dyan? Pinalo niya yung bola papunta dun sa center field. Actually, mabilis naman na field ng New York. Kaso, pag bato, going to home plate, I don't know kung i-relay ba nila o isang bato lang going to home plate, tumama pa yung bola dun

0: ng New Orleans yung last game ng week 4 ng ongoing season ng National Football League. 2 minuto bago mag alas 6 ng gabi. That's it for postgame ngayong araw na ito ng Tuesday. Bukas po ulit, 5 p.m. dito sa Sports Radio 918. Up next, Sports 918. Kasama po si Rhea Arevalo until 8 p.m. Hanggang bukas, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Headlines ngayon!

0: is made up of his ruling Socialist Party and junior partner, the Sumar Alliance, and doesn't have a majority in parliament. In our sports news, Gilas Pilipinas youth women notch a come from behind 69-64 win over New Zealand to barge into the win column of the FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 on Tuesday at the Karisma Arena. Rian Perez came through with the most important play of the bout, converting a layup off a foul for the 65-64 lead with 49.8 seconds left to put themselves ahead for good as the opposition struggled to respond. And that's our news for this evening. It is now 6:03. It's Matthew Pacheco for Sports Radio 918.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data.
4: Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we yun, ini-enroll natin sa araw.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
5: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
12: Kanilang strengths and assets.
11: Pag-uusapan yan.
12: Kasama si Ria Arevalo.
11: Let's go team!
12: Sports 918.
13: 10 minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang Martes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama ninyo hanggang alas 8 ng gabi sa ating pagbabahagi ng mga balita, developments sa mundo ng palakasan. Yan, tapos na po ang Asian Games 2026 at ang ating mga magigiting na mga atleta, particularly yung mga medalist natin itong nakaraang 20th edition ng Asian Games ay binigyan po ng Heroes Welcome last night, kung saan nagkaroon din po ng press conference, no? At ilang mga pagkakataon para nga makapanayam itong ating mga atleta na humakot po ng medalya for our country. At 29 medals yung nasungkit ng Pilipinas dito po sa 20th edition ng Asian Games. Nako, katumbas yan ng tumataginting na 36 million pesos. Iyan po kasi yung total, no, grand total ng mga incentives na maipagkakaloob sa ating mga medalist. Ay, mamaya silipin natin, no, kung magkano yung mga iuuwing insentibo ng ating mga atleta. Deserve nila yan dahil sa kanilang pagpupursige at sakripisyo, no, yung kanilang ipinamalas na performance dito nga po sa Asian Games. Again, sa mga hindi pa nakakaalam, ha, ang ating medal tally for the Aichi Nagoya 2026 Asian Games ay 4 na ginto, 9 na silver, at 16 bronze medals. So, total of 29 medals for Team Philippines. So, mamaya po, ibabahagi namin sa inyo ilan sa mga naging panayam ng ating mga colleagues dumalo last night para sa naganap na Heroes Welcome Ceremony sina Miss Judith Caringal and si Matthew Pacheco. So, meron po silang mga interviews din sa ating mga medalists, sa ating golden boys. O, oh, diba? Puro lalaki, nakasungkit ng gintong medalya para sa Pilipinas. Si Carlos Yulo, EJ Obiena, and si Jeyus Yape. Okay, mamaya, abangan nyo po yan dito sa ating pagtatanghal. And aside from that, syempre yung mga latest developments sa iba't iba mga sporting events na nilalahukan ng ating mga atleta. Finally, nakasungkit na ng panalo ang ating Gilas Pilipinas Youth Women. Kanina po ay pumasok na sila sa win column nitong Division 1 or Elite Division ng FIBA Under 18 Women's Asia Cup. Uy, first time to. Historic din itong pagsungkit ng panalo ng ating Gilas Pilipinas Youth Women. Kasi first time po nila na maglaro sa elite level nitong Under 18 Women's Asia Cup. So, first ever victory ito ng ating koponan dito sa competition. So, congratulations. And definitely, malaki chance natin, di ba, na ma-maintain yung ating pwesto sa Division A or yun nga, Elite Division nitong tournament. So, atin pong pag-usapan mamaya, no, yung naging laban ng ating Gilas Youth Women contra New Zealand. Tinalo natin yung Junior Tall Ferns. Yun yung moniker ng New Zealand. At ating silipin din kung sino-sino yung mga top performers dito nga po sa naging panalo ng ating koponan. Okay, samantala, ilan pa mga developments. Of course, yung ating nga po mga medalists sa Asian Games. Konting pahinga lang yata, especially itong ating mga gymnasts na si Carlos Yulo and Eldrew Yulo. Dahil sila po ay lalahok sa malaki ding tournament, no, sa the Netherlands para sa World Artistic Gymnastics Championships. Wow! So malaking event ito, definitely. World Championships ito sa Artistic Gymnastics. So, muling magti-team up ang magkapatid na Yulo. Kasama ang iba pa nating mga gymnast, no, sa magiging kampanya po ng Team Pilipinas. So, yung detalye ng balitang yan mamaya atin pong ibahagi sa inyo. And tomorrow, magre-resume na po ang aksyon ng Season 50 PBA Governor's Cup. So, naibahagi natin yung ilan sa mga schedule, no, ng PBA Governor's Cup action for this next days, itong resumption, no, starting tomorrow until Sunday, dire-diretso na mga laban yan para sa PBA Governor's Cup action. Ay, muli nating balikan, sino-sino ba yung mga nangunguna bago magkaroon ng break ang PBA. Sino-sino ba yung mga teams na nasa ibabaw at yung mga teams na kailangan medyo gumalaw-galaw para hindi malaglag sa kontensyon nitong Governor's Cup action. And meron ding ibang mga teams na nagpalit ng import, no? Kasi kailangan na talagang pandiinan na yung mga susunod na mga laban na mga koponan, kaya't hoping, no, ang mga teams na with these new imports ay maisalba nila ang kanilang mga kampanya, or dun sa mga teams na nasa ibabaw maipagpatuloy, masustain nila yung kanilang pong performance, no, dito sa PBA Governor's Cup. So yan yung ating mga tatalakayin sa ating programa, and later on sa second hour ng ating program, yung buong press conference po na naganap para sa Heroes Welcome for our Team Philippines na ginawa po kagabi yan sa Century Park Hotel. So ibabahagi po namin sa inyo. Nandun kasi sina POC President Abraham Bumble Tolentino, si PSC Chairman Patrick Gregorio at ang ating iba pa mga officials at yung ating mga medalist. So, abangan nyo po yan mamaya sa second hour ng ating Sports 918 program.
9: Sa Sports Radio, kasali ka! Sports Radio 918 AM, where sports is great and up-to-date.
14: Sports 918,
15: kasama si Ria Arevalo.
14: Let's go, team!
15: Sports 918.
13: 18 minutes after 6 PM, dumako na po tayo sa ating unang balita. Ito po ay tungkol sa kampanya ng ating Gilas Pilipinas Youth Women dito sa ginaganap na FIBA Under 18 Women's Asia Cup. So, nakapasok na sa win column ang ating Gilas Girls ng kanila pong talunin. Ha, via come from behind ang naging panalo ng Pilipinas kontra New Zealand. 69-64, kanina lamang po ito sa pagpapatuloy ng aksyon sa Karisma Arena sa Seremban, Malaysia. Pinangunahan ni Rian Perez ang atake ng Pilipinas. Pinaka-importanting play sa kanilang match ay kanya pong na ipamalas na deliver yung lay-up of a foul para nga po makuha ng Pilipinas ang 65-64 na kalamangan with 49.8 seconds remaining. So less than a minute remaining nang mabawi ng Pilipinas yung lead kontra New Zealand. And from there, hindi na nila talaga binitawan pa yung pagtangan sa advantage upang maitala ang unang panalo ng ating koponan dito nga sa Division A competition. So, first ever victory ito ng Gilas Pilipinas Youth Women dito sa tournament because last edition, nasa Division B pa tayo eh. Last edition, sa panguna ni Coach Julie Amos, di ba si Coach Julie yung coach that time ng Gilas Girls natin, they won the Division B tournament, kaya na-promote yung ating koponan dito sa Division A. So yung naipundar nung team natin noon, ito, pinagyayabong pa. Itinutuloy nitong ating bagong batch ng Gilas Youth Women. Ngayon po kasi ang gumagabay na sa ating koponan ay si Coach Sandy Arespacochaga. At dahil sa panalong ito ng ating team, no, first time nila dito sa level na ito, Division A competitions ng Under 18 Asia Cup for Women, ay meron na tayong spot sa qualification to the semifinals. So, yun ang maganda naman. Kasi in each group, no, top team will advance to the semifinals. And then yung number 2 and number 3, maglalaban pa, crossover yun. Maglalaban para nga sa chance na makaabante sa final 4 ng tournament. So, dahil meron tayong win after 3 games, no? So 2 wins, 1 loss ang kartada ngayon ng Pilipinas after this 69-64 come from behind victory over New Zealand. Kaya't nasa ikatlong pwesto na tayo ng Group A action. So coming into the game kasi parehong winless yung Pilipinas at New Zealand. So yan yung kinakaharap nating sitwasyon, pero hindi bumitaw itong ating Gilas Girls, no? At sa katunayan, yun nga po, naging dikit yung kanilang labanan, especially dun sa huling yugto nitong match. And aside from that gutsy layup nitong si Rian Perez, no, ang mga free throws and yung crucial stops na ginawa ni na Zayden Rosano at Grace Curly in the final 24 seconds nitong laban ang nagselyo sa panalo ng Pilipinas. So yan po yung naging resulta ng ating match No, first win in 3 games ng Gilas Pilipinas Youth Women. Top scorer ng Team Philippines ay itong si Zayden Rosano with 23 points. Meron din siyang 7 rebounds. Habang si Rian Perez naman ay nagtala ng 13 points, 6 rebounds. Meron din siyang 1 assist, 2 steals, and 1 block shot. So, bumangon mula po sa 9-point deficit at the half ang Team Philippines. No? 39-30 kasi yung hawak na advantage ng New Zealand after first 2 quarters of action. And then sa third period, doon na po nagpakawala ng 11-0 start ang Pilipinas para makuha natin yung 41-39 lead. And then, ito nga pong Philippines, no? Even led by as many as 9 points din, 52-43. But, yun nga, nag-retaliate naman ang Junior Tall Ferns, no? They tried to stage a comeback of their own, but the Philippines held that slim lead, no, via that shot nitong si Rian Perez, at yun nga po yung crucial stops in the end, no, yung kanilang naging kumbaga pangselyo ng panalo for our team. So, silipin natin yung naging stats ng dalawang koponan. So, again, final score is 69-64 in favor of the Philippines. So, first quarter, nagpasiklab kagad yung junior Tall Ferns. 16-9 yung naging start. So, ang Pilipinas was limited to only 9 points sa first period. Ngunit, tayo nga po ay bumawi sa second quarter kung saan medyo hindi naman nakadikit dahil 9 points din yung lamang ng New Zealand eh. At least within striking distance pa rin tayo, no? 39-30 yung naging halftime score, lamang pa rin yung New Zealand that time. Sa third quarter, dun na nagpasiklab ang Pilipinas. And 11-0 run nga at the start of the third period. And then eventually, no, they ended the third quarter outscoring New Zealand 20-4. So very, very important yung kanila pong naging, kumbaga yung kanilang defense. No, they limited New Zealand to only 4 points sa third quarter. And pagdating ng fourth period, no, muli po tayong kumbaga na challenge, no, sinubok ng New Zealand pero naging matibay ang ating koponan para kunin nga po ang 5-point victory. So, biggest lead ng dalawang teams, parehong 9 points nga, yung New Zealand at the half. And then tayo naman nung third quarter, no, we also led by 9 markers. And then lead changes, 6. 5 beses din po nagtabla ang score, no, between the Philippines and New Zealand. So, ang New Zealand actually out-rebounded the Philippines by 2 rebounds lang naman, 52-50. And yung offensive rebounding ng New Zealand, superior, no, 25-16. Sa defensive rebound naman tayo bumawi, no? We out-rebounded them 34-27. Sa assist, ba, mas maraming assist ang New Zealand, 10-4. Sa steals, halos pantay lang, 9-8 in favor of the Philippines. Sa blocks, 6 sa Pilipinas, 4 sa New Zealand. Turnovers, mas marami pang turnovers ang Pilipinas, 18-15. At yung turnovers na yan, na-convert ng New Zealand into 13 points. Yung 15 turnovers naman ng New Zealand, na-convert ng Pilipinas to 19 points. So, mas mataas yung points of turnovers natin. Then, fast break points, 8-6. Halos pantay lang din in favor of New Zealand. Second chance points, deadlock at 16. Points in the paint, 36-30. in favor of the New Zealand Junior Tall Ferns. And sa points from the bench, mas mataas din yung New Zealand, 25-7. So talagang nagkasubukan lang sa dulo, no? At mas matibay ang loob ng ating mga manlalaro. So silipin natin yung box scores para po sa naging panalong ito ng Pilipinas. Aside from the top performers nga natin, sina Zayden Rosano. Ayan, for the Philippines, top scorer, Zayden Rosano with 23 points. And then, Rian Perez with 13 markers. So, halos binalikat nilang dalawa yung scoring kasi silang dalawa lang yung double digits pagdating sa scores for Team Philippines. Other contributors, si Grace Curley had 9 points. 8 points mula kay Ruisa Olmos. And then 9 points from Tiffany Reyes. Then 2 points each sina Eliza Gozon, KJ Badajos. Okay, and then 3 points naman si Leia Pinuela. At sina Maria Singson, Zia Jan Oñate, and Scarlett Mercado. Pati si Brianna Katigbak. Pare-pareho po sila naglaro but hindi sila nakapagtala ng puntos. So, just the same, collective effort pa rin ito for Team Philippines. And, yun nga, pasok na tayo sa qualification to the semifinals. Ngayon, ang aabangan natin, syempre, ano bang koponan na makakaharap ng Pilipinas? Kasi manggagaling po yung kalaban natin sa qualification to the semifinals dun sa kabilang group. Okay, yung kabilang grupo naman kasi, ito ngayon yung standing sa kabilang grupo. So, sa Group A kasi na kinabibilangan ng Pilipinas, nanguna po ang Australia with 3-0 win-loss mark, followed by Korea, 2 wins, 1 loss. Ang Pilipinas, 1 win, 2 losses, and New Zealand, 0-3. So, third place tayo sa Group A. Sa Group B, ito ngayon yung mga teams. No, hindi pa kumpleto yung mga group matches ng Group B teams. So far, nasa ibabaw ang Japan and China. Parehong unbeaten in 2 games. So maglalabanan sila for the top spot and that automatic spot sa semifinals. So yung number... Okay, mukhang yung matatalo dito sa Japan-China, yon ang makakalaban ng Pilipinas. Kasi 2 versus 3. Eh, nasa third place tayo sa Group A. So, yung number 2 team sa Group B ang makakaharap ng Pilipinas sa qualification to the semifinals. Now, para mabigat, Japan and China to. So, yan yung top 2 team sa Group B. Then, nasa number 3 ang, tabla, no? Number 3 and 4, Chinese Taipei and Malaysia. Pareho pong 0-2 ang record nitong Chinese Taipei and Malaysia. So, magkakaroon pa lang sila ng games. Ongoing right now. Okay, ongoing right now ang Group B match between China and Japan. So, battle for the top spot sa Group B. With 1:08 remaining sa fourth quarter. So, under 2 minutes remaining sa ball game. 5-point lead ang hawak ng Japan, 70-65. Okay, kung matutuloy ito ng Japan, naku, mukhang China makakalaban ng Pilipinas sa qualification to the semifinals. So, abang-abangan lang natin. Maya-maya matatapos na itong match between Japan and China. And then, tonight at 7 p.m., maghaharap naman po yung Chinese Taipei and Malaysia. So, battle of the winless teams din naman ito sa Group B. Yung mananalo dito will get that spot sa qualification to the semifinals. And after that, magre-resume ang labanan So next game ng Pilipinas will be on Thursday na kasi may break tomorrow and then sa Thursday yung qualification to the semifinals yung mga laro. So dun sa bukod dun sa qualification to the semifinals na inihintay nga ng Pilipinas yung mga kalaban natin, isa pang match will feature Korea na number 3 team naman dun sa kabilang group. Okay, so sorry, hindi pala number 3 team. Korea is, saan nga, ano nga bang, ang Korea number 2 sa grupo natin. Yo, number 2 sa group natin. So yung Korea naman will also know tonight yung kanilang mga kalaban sa qualification to the semifinals. Yun yung team na mananalo between Malaysia and Chinese Taipei. Okay? So, sa Webes na po yan, magaganap. So, this Thursday, ang susunod na game ng ating Gilas Pilipinas Youth Women. So, good luck sa kanila pong patuloy na kampanya dito sa tournament. And we have to maintain our spot dito sa Division A para next edition ng Under 18 Women's Asia Cup, 'di ba? Kasama pa rin tayo sa Elite Division nitong tournament.
16: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918.
13: 34 minutes after 6 p.m. we'll take a break and then sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ilang pa mga developments no, sa larangan po ng sports dito sa Sports 918.
17: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
18: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
17: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
19: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
17: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Init. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
0: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible pong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na may kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
1: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
0: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama ang information at updated tayo.
1: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
0: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
1: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
21: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
22: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
23: Sports 918.
24: Kasama si Ria Arevalo.
23: Let's go team.
24: Sports 918.
13: 41 minutes after 6 p.m. Nagbabalik tayo sa Sports 918. Samantala, ayan, mamaya po i-discuss natin yung sa welcome ceremony for our heroes ng 20th Asian Games sa second hour ng ating programa. Ito, ibahagi muna natin sa inyo yung aabangan natin, no, sa pagpapatuloy po ng aksyon ng PBA Governors Cup. So, after more than a month ng break, no, bilang pagbibigay daan nga sa FIBA Asian Qualifiers and dito nga sa katatapos lang na Asian Games, nagbabalik po ang PBA Season 50 Governors Cup. So, ngayong linggong ito, apat na mga games kagad ang nakaschedule. Bukas, October 7, Ninoy Aquino Stadium, ang ating mga laban, doubleheader between NLEX, Road Warriors, and Macau Black Bears, 5:15 p.m. Susundan po yan ang salpukan ng Terra Firma Jeep and TNT Tropang 5G. So, yan ang ball games natin for tomorrow sa PBA. So matagal ngang nagkaroon ng lull, no, for the Governor's Cup action, yung nagkaroon ng PBA on tour, no, bumisita sa mga probinsya, and then yung ilan sa mga campuses nagkaroon sila mga open scrimmage kung saan pwedeng mapanood ng mga estudyante. So yun yung ilan sa mga naging activities ng PBA sa kanilang naging tournament break, no? And tomorrow balik na uli sa bakbakan. Nako eh, silipin natin ha. Ito nga pong standings ng PBA. So nung nagkaroon ng break, no, I think August, mga around August 'yun, no? August 14 start ng break. Ito yung naging standings ng mga teams natin. So, para sa mga nakakalimot na, ang Governor's Cup action po natin, nahati ang dalawang, or nahati yung mga teams, 13 teams tayo, plus, di ba, yung guest team na Titan. Ay, sorry, guest team na Macau. Ba't yung Titan naging guest team? Yung Macau Giant Pandas ang guest team. So, 13 teams nahati sa dalawang groups. Nasa Group A, ang NLEX Road Warriors, San Miguel Beermen, magkasosyo sa ibabaw ng standing. So, yan yung iniwan natin, leaders ng Group A, ang Road Warriors and Beermen. Parehong may 7 wins and 2 losses. Nasa ikatlong pwesto naman ang Converge, Fiver Exers with 5 wins and 4 setbacks. Then, TNT Tropang 5G, ang defending champion nitong Governor's Cup, 4 wins, 4 losses. Ang TNT nasa gitna. And then, Terra Firma Jeep with 3 wins and 5 setbacks. Followed by Macau Giant Pandas na merong 2 panalo, 6 na talo. At ang Titan Ultra nasa ilalim with 2 wins, 7 losses. So, half a game ahead lang yung Macau Giant Pandas, no? Kasi mas konti yung games nila. Dito nga sa Cellar Dweller na Titan Ultra sa Group A. Nasa Group B naman, ang Rain or Shine, El Lazo Painters, nasa ibabaw with 4 wins and 2 losses. Meron kasing isang game yung Rain or Shine na parang na-postpone din because of ano yata, may bagyo during that time kaya na paku na sila dun sa 4 wins and 2 losses, no? Na nasa ibabaw ng standings. Ang Magnolia, Chicken Templados Hot Shots, and Phoenix Super LPG, pareho pong may bit-bit na 4 na panalo at 3 talo. So, half a game ahead lang yung Rain or Shine para sa top spot, no? Kontra dito sa Magnolia at Phoenix. And then, Blackwater Bossing, 3 wins, 3 losses. Meralco Bolts, 3 wins and 5 losses. At Barangay Ginebra, 2 panalo at 4 na talo. Uy, nasa ilalim yung Ginebra sa Group B nitong Governor's Cup. Kaya naman, talagang desidido ang mga, hindi lang Ginebra, pati yung ilan pa mga teams na nanganganib ang kampanya dito sa Governor's Cup na makabawi. No, makabawi nga po sa pagbabalik aksyon dito sa PBA. So, speaking of Barangay Ginebra, no, meron pong import, bagong import yung Ginebra. At itong TNT, Tropang 5G also, nagpalit din sila ng reinforcement. Uy, wala pa si Justin Brownlee ha, sa Ginebra. Anyway, hindi lang Barangay Ginebra and TNT ang magkakaroon nga po ng new reinforcements. Nandiyan din ang Phoenix and guest team Macau Giant Pandas. So, sa pag-asa na mapasigla ang kanilang kampanya at manatili sa contention, no, for a playoff spot, no, talagang gumawa na ng remedyo itong mga teams, no, sa pag bring in o pagdala nga po ng mga bagong imports. So, ipaparada ng Phoenix Fuel Masters itong si Marcellus St. Clair Erlington. No, siya po ang papalit kay BJ Johnson. Samantala, ang Macau Giant Pandas naman, kanilang kinuha ang serbisyo nitong si Oscar Lopez, no, in favor of Devondre Perry. Okay, si Oscar Lopez, sa mga nanonood sa atin sa Facebook, yung nasa may pinaka-kanan, no, yung nasa dulo, nasa kanang bahagi ng mga photos natin. Ayan, courtesy of PBA Images. Okay, yung Phoenix, si Erlington, yun naman yung naka-ano na jersey na Phoenix Fuel Masters. So, ito pong si Lopez, si Oscar Lopez. Kung maaalala ninyo, yung sa mga nakatutok sa aksyon ng Southeast Asian Games, ay isa siya sa limang naturalized players na nilaro ng Cambodia noong 2023 SEA Games. So, he will be playing in front of the Filipino fans this time around sa PBA. Debut niya with his team na Macau Giant Pandas. Mabigat kasi bukas laban nila kontra NLEX Road Warriors na league leader dito nga sa Group A action. So, si Erlington naman ng Phoenix, sa October 16 pa pala ang magiging debut niya dito sa PBA when the Fuel Masters meet the Meralco Bolts sa kanilang campaign. Next week pa yun ah. Tagal pa. So, yan yung dalawang mga kabilang po sa mga bagong reinforcements na matutunghayan natin sa pagpapatuloy ng PBA Governor's Cup. So, para naman sa panig ng Barangay Ginebra, ang kanilang bagong import ay si Jordan Murphy. So, si Jordan Murphy ang papalit kay Riley Grigsby na naging reinforcement po ng Ginebra, diba, bago magkaroon ng break. So, he will take over Riley Grigsby, habang si Deonte Burton naman ang reinforcement ng nitong NLEX Road Warriors. So, di ba si Dequan Jones nagkaroon ng injury? So, kanilang napisil itong si Deonte Burton na maging reinforcement po nila kapalit nitong injured nga na si Jones. So, matagal lang nandito sa Pilipinas yung si Burton. Then, aside from Burton, Murphy, for TNT Tropang 5G, ang previous import nila, di ba yung kapatid ni RHJ, si Ralier Hollis Jefferson. So, ang papalit po kay Ralier Hollis Jefferson ay hindi pa si Ronde. No, ang kanilang import ay si Nicholas Hornsby. So, itong si Hornsby po will see action tomorrow. So, bukas na kagad, masisipat itong si Hornsby with the TNT Tropang 5G na makakaharap. Ito namang si Burton, no, na si Deonte Burton na bagong reinforcement nga po ng NLEX. Kasi they will play na rin tomorrow dito nga po sa pagbabalik aksyon ng PBA. Kalaban ng TNT ang Terra Firma, habang NLEX will meet Macau Black or Macau Giant Pandas. And well, si Murphy naman, no, itong si Jordan Murphy ng Barangay Ginebra. Okay, si Murphy will debut for his team, Jin King, sa Biyernes. So, after tomorrow, susunod na game kasi is sa Ninoy Aquino Stadium pa rin. At makakaharap po ng Barangay Ginebra ang nasa ibabaw ng Group B action na Rain or Shine Elasto Painters. So, tagpo ang langit at lupa sa Group B. Sa Biyernes po yan. Main game yun, ha? Yung Ginebra Rain or Shine match, 7:30 p.m. For Friday, mauuna yung salpukan ng Blackwater Bossing and Magnolia Chicken Templados Hot Shots at 5:15 p.m. Then, sa Saturday and Sunday, may mga games din tayo. Actually, Friday pa lang eh. Back to back. Friday to Sunday, may mga games. So, sa Sabado, Dadayo po sa Inara Center sa Antipolo, ang PBA. Macau will play Terra Firma, and then TNT makakatagpo naman ng San Miguel Beer sa Sabado po yan para sa mga kababayan natin sa Antipolo. Then sa Linggo, Sunday, October 11, Araneta Coliseum ang mga ball games. Titan will face Converge, and Magnolia will play Barangay Hinebra. Aba, Manila Klasiko pala ang labanan sa Linggo. Ah, sa birthday ni Aaron Bayato. Okay. So, Manila Klasiko, Magnolia versus Barangay Hinebra. So, yan po yung mga schedule natin para sa PBA Governor's Cup Season 50 action, no, for their resumption of the third conference.
2: Sports 918. Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisang sports radio ng bansa. Sports Radio number 1.
13: 7 minuto bago po mag-alas 7 ng gabi. So we'll take a break and give way sa ating news. And then magbabalik po tayo for our second hour kung saan ibabahagi natin yung mga naging developments sa naganap po na Heroes Welcome for our Team Philippines na humakot ng medalya sa Asian Games. So abangan nyo po yan dito sa Sports Radio.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
20: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Headlines ngayon.
7: Good evening, Philippines. It is now 6:56 this October 6, and here are our news. President Ferdinand R. Marcos Jr. has convened key cabinet members in Malacañang to assess the government's response to the ongoing El Niño and its impact on food, water, energy, health, and public safety. The president directed concerned agencies to expedite the completion of water projects and implementation of augmentation measures. He also ordered concerned agencies to ensure assistance and support for affected sectors and mobilize additional resources where necessary. Marcos likewise called for measures to protect agricultural production, address water shortages, and ensure uninterrupted services in health facilities. The government has continued to emphasize science-based planning and coordinated action as part of its broader climate resilience and disaster risk reduction efforts. Meanwhile, the Northern Samar Provincial Government is targeting to increase the number of cooperatives in the province from 83 to as many as 800 within 3 years. Provincial Cooperative and Community Affairs Office Officer in Charge Ray Josiah Echeno said several initiatives have been lined up to increase cooperative membership.

0: Sports 918.
1: Kasama si Ria Arevalo.
0: Let's go team!
1: Sports 918.
2: 3 minuto makalipas po ang alas 7 ng gabi. Nagbabalik tayo sa ating programang Sports 918. Muli ako po si Ria Arevalo at nasa second hour na tayo ng ating programa ngayong araw po na Martes, October 6, 2026. Ayan, naaalala ko lang kasi exactly 3 years ago today nang nakamit po ng Pilipinas, ng Gilas Pilipinas men, yung gold medal nung Hangzhou Asian Games. Naalala ko nga kasi nakita ko sa Facebook. So, 3 years ago yun, sayang, di ba? Hindi natin na-depensahan this edition ng Asian Games, yung gintong medalya. Pero, ayun nga, kailangan, di ba, muling mag-convene mga stakeholders natin para itong Asian Games, no, according nga kay SBP Executive Director Erica D, na itong Asian Games ay mapaghandaan din ng todo. No? Kasi nga ang naging challenge sa atin, hindi siya kasama sa FIBA calendar. Kaya't, ayun, medyo na-discaril yung ating, kumbaga, preparasyon para nga dito sa Asian Games. Nakakalungkot, no? Disappointing talaga kahit si Miss Erica D, yan yung kanyang naibahagi. Kasi kahapon nga po, no? Kabilang kasi si Miss Erica D sa mga deputy chef de missions ng ating Asian Games delegation. Okay? So, yun lang. Naalala ko lang kasi nung nabanggit ko yung date. Dahil ako, nandun tayo kasi kaya talaga memorable sa akin yun, no? Pero inyo, ako lang yung kumakanta ng lupang hinirang sa dagat ng mga Chinese na nanonood nung finals nung Asian Games. So, anyway, ganun talaga eh. Kita nyo naman yung Korea. Na-sweep pala nila, ha, yung 5-on-5 basketball golds nung Asian Games sa men's division and sa women's division. O, diba? Sila po ang mga gold medalists nung basketball 5-on-5 competition nitong nakaraang Aichi Nagoya Asian Games. And eto na, syempre, for Team Philippines, nabanggit nga natin, 29 medals ang kanilang naiuwi mula po sa kanilang pagsabak sa aksyon nitong Aichi Nagoya Asian Games. At again, 4 golds ang nakamit ng Team Philippines courtesy of EJ Obiena sa men's pole vault, Carlos Yulo sa men's artistic floor exercise and vault apparatus, at si Jeyus Gabriel Yape sa mixed individual virtual taekwondo. Yan yung ating mga golden boys. Then sa silver naman, siyam na silver po ang nakamit ng Pilipinas courtesy of Amaya Kowanko sa archery. Si Kenan Elizabeth Ka, Amaya Espanyol, Maria Victoria Pasilang, and Queen Casey De La Rosa sa 3x3 women's basketball. Then Carlo Paalam sa boxing, Jean-Claude Saklag sa martial arts, MMA, mixed martial arts. And then Sepak Takraw, ang ating women's doubles team na binubo ni Nelly J. Salon, Jean Marie Sukalit, and Abigail Sinugbuhan. Sa taekwondo, individual pumse, si Juliana Candelaria. And sa Kyurugi women's taekwondo pa rin, si Tatiana Keisha Mangin. Kurt Brian Barbosa sa men's Kyurugi. And Alexandria Luz Enriquez sa Jiu-Jitsu. Yan po yung 9 silver medals ng ating bansa. Sa bronze, 16 na bronze medalist 14 Philippines. Sa athletics, John Christopher Tolentino sa 110 meter hurdles. And then Victoria Bosong, women's 800 meters. Sa esports, Pokemon Unite, Lance David, nandiyan si Lawrence Gatmaitan, Robert Mempin, Arnold Leoncio, Kim Ray Salazar, and Michael Von Osho. So sila po yung bumubuo dun sa ating Pokemon Unite Seaball team. And then, bronze also for our Seaball Honor of Kings team na binubuo naman ni Golden Heart Dahaw, Charles Esguera, John Mike Tungol, Justin Tan, Dragon Heart Dahaw, and Chami Nazarea. O yung mga ibang pangalan ng mga members ng Seaball, parang ano to, ah, pangalan na rin ng karakter sa mga laro. Ah. Okay. Eto na, yung iba pang bronze medalist natin sa gymnastics. Eldru Yulo sa horizontal bars ng artistic gymnastics. Jiu-jitsu, Kyla Napolis. And then sa karate, ang ating women's team kata na binubuo ni Samantha Vegillas, Isabel Arrogante, Rebecca Torres, and sa women's committee, nandiyan naman po si Marie June Adriano. So, karate pa rin yun. Sa MMA, Carlos Alvarez, bronze medal po ang kanyang nakamit. And then, sepak takraw, men's regu team natin, composed of Jason Huerte, John Larry Rafael, Reynaldo Asilom Jr., Gundel Pori, and Ronised Gabayeron. Then, sa soft tennis, yung women's team natin, composed of Princess Katindig, Noel, ito yata si Bien eh, Manyalak, no? Bien Zoleta Manyalak, and then Hilary Paz, Shireen Salazar, Christy Sanyosa. Yan po yung ating soft tennis women's team. Sa surfing, si Jayard Alciso. So, men's shortboard yan. For taekwondo, ang ating gold medalist na si Jeyus Yape, nakakuha rin siya ng bronze medal. Sa individual pumsay naman yon. Then, sa tennis, ang ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. Sa volleyball, ang ating tambalang propa, sina Sofia Pagara and Kylen Prohelia. Sa beach volleyball po ito. And then weightlifting, Albert Ian De Los Santos. So yan po yung ating kompletong listahan ng mga medalists natin for the 20th Asian Games. Nako, alam nyo ba na syempre ang bawat medalyang yan may kaakibat na insentibo for our athletes, yung mga gold medalists natin. Worth 2 million pesos. Bawat isang gold, 2 million. Sa silver, ah, ang silver medalist naman natin, worth 1 million pesos. Pero depende kung team sport. Kasi sa team sport, katulad ng 3x3 basketball, since composed po sila ng four athletes, no, in a team, tig to 250,000. Zihin natin yung 1 million to 4. Okay? 250,000 pesos. Para naman dun sa ang team ay tatlong players lang, ay yung sepak takraw, katulad ng sepak takraw women's doubles natin, tatlong players sila, 333,333.33 pesos. Talagang hinati yung 1 million sa tatlo. Then, ganun din, sa taekwondo, tatlo rin sila. Teka lang, ha? Pag silver, okay. Ah, magkakaiba kasi to. Oo. So, tigwa 1 million yung taekwondo. Kasi yung mga individual event like Pumsei, Kyorugi, so, individual event yan, tigwa 1 million pesos. Ay, congratulations sa ating mga silver medalists. And then, yung bronze, individual event, 400,000 pesos in each bronze medal. Kapag team kayo, Katulad itong esports, ilan sila? 2, 4, 6. 6 players in each team. So, bronze medalist yung isang koponan. Sa Cebol team natin, tigwa 100,000 pesos. Yung ating mga members ng Pokemon Unite and Honor of Kings. Okay? And then, kapag tatlong players naman, yung binubuo ng isang team na naka-bronze medal, ayun, hinati rin sa tatlo yung 400,000 pesos. Kaya yung karate team natin, women's kata, 133,333.34 pesos. Ayan, ha? Up to the last, ano, centavo. Di ba? Sino pa ba? Yung regu team naman natin, men's regu team, tigwa 100,000 pesos naman sila. Kasi five players. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, five players in a team. Hindi naman hinati yung 400,000. So, binigyan nila sa tig-iisang 100,000 piso. Okay? And then, soft tennis natin, ganun din. Tigwa 100,000 pesos. Yung ating members ng bronze medal team natin sa soft tennis. Okay? So, yung tig-dalawa naman, ang miyembro, like yung beach volleyball natin, and yung 400,000, hinati sa dalawa. Kaya tig 200,000 pesos sina Sofia Pagara and Kylem Progelia. Okay, kaya naman. Ito yung grand total. For gold medal natin, daling computin 8 million pesos. For gold medalist. Yung silver medalist natin, umabot lahat ng kanilang incentives to 9 million pesos. And for our bronze medalist, umabot ng 7 million pesoses ang kanilang, kumbaga yung total ng mga incentives for our bronze medalist. And for our Asian Games medalist, so total of 24 million pesos po yun. Siyempre, hindi lang yung mga atleta ang may incentive, no? Kailangan yung mga coaches meron din po. So total for coaches, incentives, no? Kasi ang tatanggapin ng coach, 50% ng insentibo ng mga atleta. Ayun yung katumbas. Hindi makukunin sa atleta yon. Siyempre, iba yon. Iba yung allocation doon. So, basta yung worth ng incentive ng coach is 50% ng incentive ng atleta. Wow! Si Coach Anton Altamirano! 50%, ibig sabihin ba 500,000 'yon? 'Di ba? Naka 1 million yung ating team. Wow, congratulations, deserve niya 'yan. So sobrang hirap ng mga pinagdaanan ng mga atleta at coaches natin, 'di ba? Sino pa yung mga coaches ng sepak takraw, 'di ba? Soft tennis. Ayan, lahat ng mga coaches sa silver medalist. Ay, yung mga coaches ni na ano, Kurt, tsaka ni Tatiana, di ba? Tsaka nitong sina Jeyus Yape. So, congratulations sa inyo. 50% ng incentive ng atleta. So, lahat ng coaches na makakatanggap ng incentive, umabot po sa 12 million pesos yung incentives na yan. Kaya, grand total is 36 million pesos. Yan po yung incentives na ipamumudmod ng ating pamahalaan, no, para sa ating mga atleta at coaches. At sinubmit na nga raw yan ni na PSC Chairman Pato Gregorio na sa Malacanang, at umaasa sila, pwede kayang doblehin ni Pangulo ito. Abangan lang natin, ha? Para maging happy talaga ang Pasko. Di ba? Malapit ng Pasko. 80 days to go na lang. Pasko na po. O, di ba? Alam natin kung ilang days na lang. So, ay happy tayo sa ating mga atleta. Kaso yung ilan sa kanila, alam nyo, mag-compete pa to sa IMAG eh. Sa December pa naman yun. No? Anyway, so definitely, after all the hard work, sacrifice, ito, well-deserved na mga incentives para po sa ating mga atleta. So, congratulations sa Team Philippines.
1: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio Number 1.
2: Okay, 18 minutes after 7 p.m. Ibahagi natin ilan sa mga interviews na nakalap po ng ating mga kasama last night. Nandiyan si na Miss Judith Caringal at saka si Matthew Pacheco. Dalawa lang ba kayo, Matthew, na nag-cover last night? So, narito po. Unahin na natin, syempre, yung naka-apat na milyong piso sa incentive. No? Parang ano na lang kay Carlos Yulo yan eh. Kasi syempre, sa Olympics, di ba? Mas marami pa yung incentive niya that time. Pero ano lang yan? Yung incentive, bonus lang yan. No, definitely, number one motivation nila is to bring home glory and pride sa ating bansa. So, pakinggan natin yung naging panayam kay Carlos Yulo.
3: Competition, dami naman yung dami din nangyari ko sa akin personally, outside gymnastics, inside gymnastics. So, like really achieving it, I feel like it's really not me anymore. It's really hard work. And I feel like ginawa nila ako ng instrumento para makuha ko yung ganito, kalaking karangalan ko. Not just for our country, for myself din. And nakaka-proud din. But at the same time, marami pa po tayo talagang kailangan mabahuin at baguhin sa mga ways natin pagdating sa techniques and technicalities. And of course, sa quality po ng performance natin. So, I'm really, really grateful and honored po to represent our country. But at the same time, madami pa talagang pwedeng ilabas po na mas galing and mas quality po na performance. Yeah, roller coaster po eh. Natumba tayo sa boat, nakapasok pa rin. It was really, really lucky and at the same time, really blessed. That I was safe and here standing po. That time nung nalaglag ako sa boat kasi yung entry ko sa boat, medyo nadulas ko ako, hindi ko nahabol yung power. Nung nasa area ko, I was just praying na sana safe lang yung landing. And grabe yung landing. Kapag-wake up ko na boat medal, hindi talaga mahalaga yung ano po ba yun? Medalya lang eh. Kwento po na eh. Paano natin nakuha yung medalya na. And I feel like not giving up. Really focusing on what we test. And really focusing on our own goals. It really helps me a lot. I'm just boom and just really overwhelmed.
4: Hindi naka-affect mo yung personal life sa naging competition?
3: Of course, so my gymnastics po talaga. Hindi pwede magsabayin ko. It's always I'm always like keeping on that boundary. I have to be professional because it's a sports community. Of course, I like for keeping it also private. Well, madami po ay nakikita sa social media, pero hindi po yung lahat ng buhay ko. Yung mga gusto ko lang share, pero pagdating sa gymnastics, pinabuhos ko po talaga lahat sa mga kaya ko. Lahat ko, buong puso ko. For me, it doesn't really matter kung ano sabihin ng ibang tao sa pinatatayo. Especially kapag alam niyo po yung dinadanas namin mga ito. Kung alam niyo kung paano may mag-training at mag-hirap sa training para lang maabot yung ganito po kalaking karanasan. Ila understand. Doon yung palang po siguro may itigyan na kaya niya ginagawa yun kasi sobrang mahal.
5: Sa mga talagang humahama at
3: Yeah, well, of course, I'm really grateful sa Panginoong Diyos po natin na may mga tao po siya sinigay sa atin, especially sa lahat ng mga atleta po na nandito. Patuloy po na sumusuporta, nagdadasal, nagtitake ng effort para panoorin kami. Siyempre, energy po rin nila, yung oras din po nila. Siyempre, may mga trabaho din po yung iba. Iba may pasok, pero nagtitake sila ng time para mapanood at suporta ang time na. Ako nagpapasalamat po. Mula po sa puso ko, panalo po natin na gold medal po para sa ating putong dahil. Marami pa po, there's always more. There's always more to learn, to experience. And syempre, to change po ng course sa buhay na. I'm always happy to take the challenges po sa buhay na. Palaging meron, marami tayo matutunan, maraming experiences na darating. I'm open to take those challenges po. Syempre, LA Olympics, pinaka-main goal. Sa ngayon, ano lang po, one by one lang ginagawa ko to really give my all sa lahat ng competition.
2: Maraming maraming salamat. Ayan po, natunghayan natin yung naging panayam kay Carlos Yulo, ang ating double gold medalist nitong Aichi Nagoya Asian Games. Okay, so we will take a break, and then sa ating pagbabalik, ibabahagi po namin sa inyo bilang huling bahagi ng ating programa yung buong naging press conference, no, sa naganap nga po na welcome ceremony for our national athletes, our medalists nitong nakaraang Asian Games, dahil marami pang mga tinalakay doon. Sina POC President Abraham Bumble Tolentino, PSC Chairman Pato Gregorio, no, nabanggit nga nila yung idea ng pag-naturalize pa ng mga atleta, no, for future competitions, and yung ilang pang mga plano, no, para nga po mas masuportahan pa yung ating mga atleta. So, we'll be back after a few reminders.
5: Inet. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
6: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible pong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na may kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
7: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa ring magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
6: Pwede natin maranasan yung both extreme event. Kaya ang kailangan, monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated tayo.
7: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
6: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
7: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Niño Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
5: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sports 918.
2: Nagbabalik po tayo dito sa Sports 918 at narito na po, ibabahagi na namin sa inyo yung naging press conference during the Heroes Welcome para po sa ating mga medalists ng Aichi Nagoya Asian Games. Narito po sina POC President Abraham Tolentino, PSC Chairman Patrick Gregorio at ang ating mga medalists.
8: We are very, very successful in this special Asian game. Doon sa mga statement niya, hindi naman na-challenge lang. Pero I can say that hindi ko pwede kaya na kaya talaga yung cake. I can explain it. I can, mga magtatanong niya na nasan na yung cake. Yes, it was cake. Doon lang tayo pipitas sa silver. Pitas ng isa sa bronze. Then silver natin, 9. Pitas lang na maging 8. E, binuha kayo ng dalawa ng tatlong best sample sa silver. Kay Carlo Paalam, nakita nyo naman. Diba? Kayo na, humus ka doon. That's pure gold. Yung dalawang judicial taekwondo na silver, they got both 0. Fastest scoring. Ang nag-decide na lang yung referee's decision. So, parang ano ba, di ba? So, sobrang pangarap eh. Isang club sa MMA. Matagal ko na sinasabi yun na meron kami nakakago MMA. Yung silver niya. Nanakaus niya ng first round. Diba? Hindi lang yung bata natin. Pagkita natin. One bronze na sila pinigod with due respect to Victoria. Best time, 1 point something is a hit time. Best, number 1, 2.2. In the final, 2.4. It's a big goal. So hindi ko tinatanggi kasi matagal na namin alam ni Chairman na yung pag-uugutan talaga ng game. Okay? More than it. So, but still, we are very, very happy sa result, beating, okay, alam niyo naman lahat yun, beating the record, 60th, and beating the 70th up, right? 70th up, then 66, right? After 66, Premier Mugenta, with grade 29. So, probably that's 31, 39, that's the thing. So, say you po na, maraming salamat, lalo-lalo na po sa ating mga atleta. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Una po na, congratulations to President Bumbol, the Philippine Olympic Committee, Secretary Marcon, CPM Ricky, to all our deputy CPMs, Erica, Dr. Raul, Jock, Jared, congratulations to all our gold medalists. Maraming salamat, Kaloy, Jeyo, and DJ. To all our silver medalists, siyang po yan, binigyan namin. Tama po si President Bumbol, kung medyo nag-adjust na ng konti, yung kalhana, e baka 5-6 pito pa yan, din po natin. Hopefully, siguro, sabi nga po nila, yung karangalan, for example, yung karangalan na binigay sa atin ni Alex, na naglaro para sa Pilipinas, you know, walang katumbas yun. She decided to play for our country. And that bronze is also gold.
9: More than gold.
8: Sabi nga po nila, di ba? Bronze, bakit na dito. Eh kung pinag-upload yung WTA game sa China, yung number 1 sa number 2, pinag-upload yung 125 at 26. Because that is sports. But to all, ako po, ang mga ko, very happy ako na yung mga Estrigalia. Nakita ko yung age group, talagang mga bata. Talagang very promising. And naisip ko nga, talagang maganda yung development na ginagawa natin katulad ng Southeast Asia Teaching Class in December. And lahat na gagawin natin yung programs for event classrooms and video and training centers. Basta po kami, tumituloy na po ang suporta sa Atletang Pilipino, tumituloy po ang suporta namin sa inyo. Kung ano po ang sinasabi nila sa social media, huwag nila po isipin yun. Basta po tayo masaya. Pinay po tayo ng karangalan para sa Pilipinas. All out support po ang Philippine Sports Commission at Olympic Committee. Isipin nyo po na yung karangalan na yung hindi lang para sa inyo, hindi lang para sa pamilya, para sa buong bayan. 110 million Filipinos are very proud. So once again, maraming salamat po sa tagumpay na binigay niyo para sa bayan natin. Mabuhay po tayong lahat.
10: Okay, pero ito.
8: I guess just back from each of our gold medalists. Kay Kaloy, merong World Championships of Rotterdam. We think time more prepare for Rotterdam end of October. We'll have ample time to recover, recharge, renew, and hopefully, kumbaga, score another gold medal. Was it Asian Games? Suppose. That's it.
9: How about the Indian season? Will you be joining the Indian season? And finally, last year, you were created to be Ayala Athletic Volleyball Challenge. Will there be another edition this year, or are we accepting for next year?
10: Family, you know, with the friends of mine. For the other season, of course, we're going to take part. There's no major competition for us. There's no reason to it's just a major meeting. But I have a huge upside next year because I have 0 points from the Echoes this year. So hopefully my ranking can also climb up during the Echoes season. To just an extent, I can't answer it. But of course there are flags, of course we've talked with all the trainers and care about it, hopefully full sport and hopefully it passes. Oh, thank you.
9: Outside of St. Aloy, ikaw ang most dependent athlete ng sa mission din sa atin, Belmang Brats, Belmang Gold. So what's next for produce? Wonderful about that is good too.
11: For example, someone talks about taking off, but it's something that as a group.
12: Let us keep our questions from science. Okay.
13: Naniniwala ka ba upos na nakapulong na malaking ang inyong gold medal in this game? Mas kapas pa ang moral boost and confidence para sa inyong mga susunod na lalawa ng game? At the same time, in your faith, qualify for the ending 2020.
14: Yes, yes, go. Of course, the best thing is for you. For me,
15: it's like a good
12: Nandagdagan ko lang kasi pinanggit ko rin lang yung LA.
16: If you will dissect the result of Asian Games, tingnan niyo lahat ng Olympic sports doon. Those Olympic sports, yun dapat ang focus natin after Asian Games. Training, not exposure, qualifying, talihan na natin lahat ng qualifying slot. Aside from Alex, tennis, he's qualified. Kahit hindi siya nag-gold sa Asian Games, ma-maintain lang niya yung 50 ranking, he's 18, he's qualified. Lalaro lang ng twice sa Billie Jean King Cup. Hindi kailangan manalo just to play. He's qualified. Ganun yun. So, like boxing, we will be having qualification next year sa Almaty Kazakhstan, the first qualifying. Then there will be a series. Like taekwondo, there will be one continental qualifying, Asian qualifying. So, lahat yun, bubuhusan. In short, doon ang focus, doon ang direction, doon din ang focus ng funding ng government. Huwag bibitaw. Huwag bibitinin. Dapat buhos. So, yan ang masasagot ni, yan ang sagot ni national government through Philippine Sports Commission. We're talking about NA 28.
17: Actually, hindi naman po sikreto. I believe po ito ng possibilities actually yung support ng POC sa BPSC leadership nila. Lahat po ng working group ng POC ng BPSC. Sa NSA lang po ng Taekwondo, tatlong beses po kasi nagpa-training yan, araw-araw. Uuwi lang yan para natulog, kumain, nagpag-aral. Tapos sa gym na halos kumitira yan si players natin. So siguro, yung commitment nila, yung sacrifices nila, ito po yung payoff, no? At na-committing yung your best, give me all for the country, and for your own experience. Thank you.
16: Nakakasabi ko nga lang ako kay POC President Bangoy. In the next 10 days, very crucial rule ito pa sa Philippine Sports Commission because it is budget hearing on October 8 and October 19 ay po ang Senado para ipaglaban ng pondo ng sports para makaprepara tayo sa 2027 Southeast Asian Games, SEA Games Youth Plus, para po sa Asian Beach Games at para po sa LA Olympics. Kaya importante po na talagang yung boses ng atleta marinig ng taong bayan. Importante po na maunawaan ang ating mga liderato sa Kongreso at sa Senado na talagang this is the best performance in 64 years. So, yan po ang dapat nating pagtulong-tulungan. Let us tell everyone, the Filipino nation, na talagang very successful po itong nangyari sa Asian Games. Kasi po, dyan rin po nila sinasangka yung justification on why we will be given more budget to help Philippine sports. So, magtulong-tulong po tayo ron. Let's spread the good news. And good news is sports. Kailangan po makita nila na talagang tayo lahat ng medalya rito, PSA, POC. We are requesting them to please set aside more money for Philippine sports as we prepare for the Southeast Asian Games and the LA Olympics.
18: Thank you.
14: ko, pinili na po yung mas magandang. Kasi, ako mo na kaya gusto mo pinili. Kasi, parang ko na pumulis talaga sa performances yung preparation ko na lang si good preparation, good performance because good lesson. So, sabi ko,
18: I really don't know po talaga kasi no, parang ano po, binigyan niya po ako na binigyan niya po ako ng more motivation to do my very best po sa mga sa susunod po na binigyan niya rin po ako na ng mga rooms to improve so ano po po yung pwede ko maintain sa LA po. Yes po, yan, binigyan niya po ako ng motivation po.
19: Hey, waiter. Yung nakuha ko yung bronze medal ko, nag-training lang po ako kung anong dapat i-improve ko sa skills ko para ready sa competition ko. Saka ayun, before kami pumunta ng Japan, training muna kami one month, three times a week. Surf tsaka gym, dagat tsaka gym na yan. In-improve namin kung anong dapat improve namin sa surf, mga skill, tsaka ayun. Napapasalamat ako sa Philippine Olympic Committee at sa Philippine Sports Commission kasi sila yung sponsor sa ano nito sa Japan Asian Games. Saka napapasalamat ako sa mga coaches ko, sa pamilya ko, saka sa mga friends ko, sa lahat ng sumusuporta sa akin, maraming salamat.
20: And I believe it's up to the supporting them. Why not? Pamre, 11 votes. Lahat yun na ito. Russia, Kenya, Kenyan, Russia.

0: kahapon. Sabi niya, hindi ko makuha ko yung bronze sa softball ah. Sabi ko, what are your plans? Ito sabi ni John Henry. I'm just not here, but he's not talking. Number one. Sherman, can I get a Japanese coach? Yes. Sherman, can I naturalize one player? Yes. Sherman, can we play abroad? Yes. So in other words po, pili ko, go for basketball, volleyball, softball, baseball, and other teams. Yung naturalization, maraming bagay po yan. Yung sinabi ni President Bacon, yung po natin na ako, world champion sa volleyball, ang star player, taga-human. It is really part of the sports diplomacy. And if they do it, why not? At makakatulong po sa atin yan. So, dapat po welcome po tayo dyan sa Pareno na yan.
1: Pwede yung
0: yung sa incentive po, ang PSC po, katulong ng Angkor, katulong po ang PSC, sa bawat bronze medal po, no, that is 400,000. Sa bawat silver medal po, that is 1 million. And sa bawat gold medal po, that is 2 million. Pero kami po ni President Bumble, kami po ng POC, pinulat po tayo sa Office of the President para mag-alam din po tayo ng additional na antipala or incentives para sa inyo. So, nag-upin natin yan sa Ramadan ng Panahon, kaya pinabot na po natin ni President Marcos na ito po ang performance ng Team Philippines and we hope to visit him soon. So, pasalamatan na po natin ang Philippine Sports Commission, ang PACOR, ang POC, and of course, the Office of the President.
2: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha, at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
3: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
2: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening.

Yun din po yung isang nagiging dahilan kaya hindi namin kaya mag-deliver o mag-produce ng mas maraming similya. Mas mura na kuha nila sa amin dahil hindi po kami nakakapag-deliver ng bulkuhan.

0: Tingnan ng ating mga farmers at ibigay ang kanilang mga pangangailangan. At ang usual na complaint, lalo na sa wet season, is hindi daw makatanggap ang NFA ng wet palay. So ito ho yung sagot na.
1: Ito ay building for dryers. Maraming dryer ang lalagay natin doon.
0: Meron ng 36 na ganito na may tapos na, may patapos na, may ginagawa pa. Ito yung sagot sa problema ng ating mga magsasaka at attack BBM to. Kasi ngayon lang to ginawa after 40 years of walang ginagawa. By June, tapos na. Sa next wet season, ready na to.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 7 minutos kapitbahay, makalipas o ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw, araw po ng Miyerkules ngayon. Kapito na po sa buwan ng Oktubre 2026. Gandang maga sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ko nating mga isda, kila nanay, tatay, kay lolo, kay lola. Siyempre sila po ng pamilang nakatutok sa atin ngayon. Apaluzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapakinggan sa natunang impilan ng Radyo Pilipinas, Radyo Television, na 4.3 na Capital FM, nandiyan po ang DWC-SMFPD, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Regina, the rest of the gang. Siyempre dyan po naman sa may party ho ng Cagayan, ang DWCJ. Good morning naman kay Governor General Ed Aglipay, sir. Kamusta ka na? Magbati rin na rin ho natin kay General Tom Lanchon. Ganun din kay, ay kamusta ka na? Pagaling ka ng todo-todo, ha? Paring Eltab Lando Marquez, ayun. Ngayon sa mga naglalakbay, sa mga kababayan po natin, sa mga ibahagi ng kapuluan, manang inyong pinagkakabalahan, number 1, number 2, number 3, ay lana kami pakilam doon. Sa amin kayong aming number 1. At doon sa mga may obligasyon ho naman, kila brother, kila sister, galaw-galaw ho tayo, ha? Para hindi pumanaw. Igising lang si Mamang Chopper, baka aantok-antok ho yan, delikado ho yan. Mas aksidente ho, lalo na pag may mga kagaya kahapon, di ba? Nung nirescue kahapon na driver ho, na binangga naman ng motor, mang nilalapatan ho ng paunang lunas at nakatutok na ho yung ambulansya dun sa lugar. Saltbukin ba naman ang isang TNVS? Kado inantok yun. Kanya, mahinaan, mabagal lang daw ang takbo. Pwede bang mabagal yung takbo? Hanggal yung pintuan ng ambulansya, sira yung harapan ng TNVS. Mahina ba yun? At ingat po sa mga nasa biyahe po natin. At syempre, ingatan din ho natin yung sunog-sunog. Ano ho? Abot ba sa ilang alarma yung sunog niya sa may barangay central? Sa may waling-waling ba yun? Mga huyat ang nasa 80 kabahayan at ilang pamilya po yung mga naapektuhan. Dahil sa ngit-ngit at galit ho ng taong bayan, numugoy isang lalaki. Sinasabing illegal daw ho, nagkabit ho ng linya ng kuryente. Nako, ingat po tayo sa sunog, ano ho? Kamata, may mga pag-ulan din naman sa ilang lugar. Pero yung sunog-sunog talaga kumisan o may eksena po yan. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada si Mamang Chopper, paikalabit lang. Iwas aksidente, iwas ako na po tayo ngayong araw na ito ng Miyerkules. 7 sa manhu naman ng Oktubre pa rin.
0: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa mga balita muna natin at tutok muna tayo sa pag-asa. Ano ho? Bago tayo lalabas ang ating mga tahanan at pupunta sa ating mga pagkakabalahan, importante alam ho natin ang magiging lagi ng ating panahon. Sa ngayon po ay wala pong binabantay ang bagyo o maging LPA, low pressure area. Loob at labas ho ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung po araw na ito ng Miyerkules, ano po, Oktubre 7. Opisyal na rin po ang direklara ng pag-asa ang pagtatapos ng panahon po ng habagat, yan po yung Southwest Monsoon.

0: kasalukuyan ng lumilipat ang bansa patungo po sa panahon ng amihan. Nga pangunahing sistema ng panahon natin, yung Intertropical Convergence Zone. Buhay pangunahin nagdadala ng mga pag-ulan sa timog bahagi po ng ating bansa. Namang northeasterly wind flow, nagsisimula ng magdala ng hangin galing sa hilagang silangan. Nadulong bahagi po naman ng hilagang Luzon. Localized thunderstorm, siya po yung mga panandayang pag-ulan o kidlat sa hapon o sa gabi. Dulot po ng mga lokal na init po naman. Samantala, ito po sa Metro Manila. Maglalaro ang ating temperatura sa pagitan po ng 25 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius po naman. Lang nakataas na gale warning, kaya ligtasong pumalaot yung ating maliliit na sakyang pandagat. Gamat katamtaman, sinasabing alon po naman, ay hilagang Luzon, ala po naman ng northeasterly wind flow. At doon naman sa mga papanik at pupunta po ng Baguio. Ato, kami ingat po tayo pare-pareho. Ano? Ingat lamang sa mga biyahe, sa mga tututok po dyan sa patihon ng Baguio ng car. Pagkamahamog at matindi ho yung zero visibility. Pag-ingatan pa rin po natin. Ano ho? At magdala pa rin po ng payong pananggalang sa ulan. Sa mga papasok, sa mga estudyante, sa mga namamasokan, sa privado, sa pampublikong pa nakatanggapan. Siyempre, overcheck ho tayo pagka wala may iwan sa bahay. Ano? Yung mga appliances, hindi kinakailangan, dapat hindi na ho nakasaksak yan. Maiwasan po yung pagkasunog at mga bagay na hindi dapat mangyari. Kami nagtatalo. Ganda bago na yung kanyang submeter. Tapos wala daw pinagbago yung kanyang metro. Mataas pa rin. Para dun sa mga ganyan ng concern, ano ho. Ibig sabihin, pagkabago yung submeter o kinabitan kayo ng bago, wala nang pwedeng magyaring magic, ano ho. Nangyayari pa rin. Oh, dapat mga titsa ko nyo talaga yung linya ng inyong kuryente. Pagkat kahit na kayo meron pong submeter, mga pagkakataon yun, magagaling. Kaya pa rin ho nilang mag-tap at kabitan kayo ng illegal do koreksyon. Mataas pa rin. Mataas pa rin. Submeter nga, may nakabit pa rin iba. Naku naman, yung hoya, may bagunayang isemeral ko pagkaganyan ho.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tuloy tayo sa ating mga headliners ngayong araw nito ng Miyerkules sa 7 sa manho ng Oktubre. Part mo na mag-i-couture, may hakbang na kontra sa pagtaas ng presyo ng pagkain.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Part mo na mag-i-couture pa rin, nakatutok na sa cloud seeding operation sa mga lugar na labis na apektado po ng drought condition, dry spell.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: DAG, tinawagan nun ang praktikal na solusyon sa food security.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: At National Food Authority, nagbukas pa ng bagong warehouse dyan po naman sa Calapan City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Orasin natin sa buong kabulang kapitbahay, 14 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Simulan natin sa balita sa labas ng ating impilan. Mga biktima po ng sunog sa QC. Ayan ho yung nangyari kahapon. Ano ho dyan sa may barangay Central, Waling-Waling. Mga biktima ho ng sunog dyan sa QC, agad inalalayan po naman ng DSWD. Ay detalye ng mga balita dyan, si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Agad na rumesponde ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay Central sa Quezon City. Nagsagawa ang DSWD-NCR ng initial coordination pati na rin ng assessment para matukoy ang lawak ng epekto ng insidente. Inaalam din ang pangangailangan ng mga naapektuhang residente. Ayon sa DSWD, batay sa resulta nito, tutukuyin ang angkop na tulong na maaaring maipagkaloob sa mga naapektuhang pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ang yan lang naman yata yun, ito ng sunog kahapon. Ano, yan ay sa may Barangay Central, Quezon City. Po yung mabot sa ikalamang alarma. Ano ho? At napakalaking sunog po yan na sinasabing tumupok sa 80 kabahayan po sa may Waling-Waling State. Nagsimula yung apoy kapun po ng Martes ng hapon. Diyan ho yung mabilisong kumalat dahil sa mga dikit-dikit po mga kabahayan. Klaradong fire under control, ago po naman mag alas 4 po ng hapon. At kinuyog naman ang mga galit na residente. Buong isang lalaki ho riyan na pinaghihinalaang nagtap ng illegal na kuryente ay tinuturong sanhi po ng sunog. o tinamat na sige po ng mga pulis yung lalaki at dinala sa ospital ayon sa mga natamong sugat po naman. Sinasabi natin yun sa inyo, may pagtatap-tap-tap-tap-tap na ganyan, delikado ho yan. Check nyo yung mga linya ninyo. Ang tayong kaibigan, may barbershop. Natayo lang ng barbershop niya, medyo malaki-laki yung kanyang pinuhunan eh. At siya yung kuryente niya, ubod ng taas. Makapaniwala. Ibo. Kalibo, 5,000 yata yung kuryente niya, isang buwan na. Kalo pa yung upa niya pa. Natayo niya yung aircon, kasi hindi maliit naman, ordinaryong aircon lang gamit niya. Anong ginagamit, na halos na kuryente, fan na lang, aircon. 5,000 pa rin yung kuryente. At bukat mo, nagkaroon siya ng sarili pagsasyasa at binidyo niya. Mga nakatap pala, may mga magagaling maglikot. Ano ho? Ibig sabihin, meron kang bagong submitter. Lusot ka na sa wiretapping pa rin. Kaya pa rin gawin ho ng ilang mapanlin lang ho yan. Bliingat at nag-double check tayo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ang mga detalye ng ating balita, kumikilos na po ang tanggapan ng Department of Agriculture para po mapigilan itong patuloy pong pagtaas ng presyo ng pagkain matapos yung umakyat ang inflation itong nakalipas na buwan ng Setyembre. Ngayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ay good morning, Secretary Laurel. Ay maglalaan po ang pamahalaan ng 45 bilyong piso para po sa El Nino response. Kung saan, 6.2 bilyong piso po naman ang sinasabing nailabas na. Layunin po nitong mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at maiwasan ang matinding pagtaas po naman sa presyo nito. Sa ulat po ng Philippine Statistics Authority, umakyat po sa 6.8% ang food inflation noong Setyembre. Tapos sa 4.6 noong nakalipas na buwan ng Agosto. Malaki naman ang naging ambag ng bigas, gulay, isda, di ba pa ang pangunahing pagkain at pagtaas po naman ng presyo. Abantala, inaasahan po naman ng pag-asa ang Super El Nino mula naman sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang kalahati po ng 2027.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa mga pinsala, sa pananim, sa kabuhayan, maging sa livestock, malaki na po yung pinsala eh. Ito pa lamang sa El Nino na advance party ng Super El Nino. Inaho yung nawawalat pagkalugi. At more, kasi sumapit pa ho yung pagdating talaga, Super El Nino na yan. Diba? Yung kasalatan sa pagkain, yung food supply, dapat eh talagang babantayan ho yan. Ano? Mantala, Dar Secretary Estrella, pinungunahan po naman ang pamamahagi ng halos 12,000 titulo ng lupa. Yan po naman sa may Western Visayas. Tutok tayo sa mga detalye. Yan po naman si JP Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinangunahan ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang pamahagi ng halos 12,000 titulo ng lupa sa mga beneficyaryo ng Agrarian Reform sa Western Visayas. Personal na nagtungo ang kalihim sa Iloilo National High School para pangunahan ang ceremonial distribution ng Certificates of Land Ownership Award o CLOA at Electronic Titles o E-Titles sa mga beneficyaryo mula sa Panay at Guimaras. Ayon sa Department of Agrarian Reform Western Visayas, nasa 11,965 E-Titles ang ipinamahagi sa halos 11,000 Agrarian Reform beneficiaries na sumasaklaw sa halos 18,600 na hektarya ng lupa sa buong rehiyon. Bukod dito, 166 na CLOA na sumasaklaw sa 210 hektarya ang ipinamahagi naman sa 107 beneficiaryo sa ilalim ng New Lands Initiative. Matapos ang ceremonial distribution, pinangunahan din ni Secretary Estrella ang panunumpa ng mahigit 700 chairperson ng Barangay Agrarian Reform Committee o BARC sa Western Visayas. Inaasahang makatutulong ang mga BARC chairperson sa pagpatupad ng DAR sa mga programa nito at sa pagresolba ng mga maliliit na usaping may kaugnayan sa agrarian reform sa kani-kanilang barangay. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Iloilo. Good morning kay dating congressman na Rolex Obrigo. Kamusta ka na kong? Ginig ka pa rin ba? Samantala, nagbababoy, dyan po naman sa Daragalbay, inalakas ang kalaman sa biosecurity contra ASF. Dapat lang siguro. Kasi alam niyo bang may maaktibo pang kaso ng ASF sa 13 rehiyon? Masaklaw po sa 31 probinsya. Ang danat pitong lungsod. 293 barangay. Ganun pa karami. Ay nako. May natin ang mga detalye. O si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa Daraga Albaya sa animal biosecurity upang maiwasan na ang pagpasok at pagkalat ng African Swine Fever o ASF at iba pang sakit sa baboy. Isinagawa ang animal biosecurity champion training at biosecurity scoring training sa pakikipagtulungan ng Food and Agriculture Organization of the United Nations, Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture Bicol at lokal na pamahalaan ng Daraga sa suporta ng Resilient Philippines Project ng Pandemic Fund. Ayon sa DA Bicol, kabilang sa mga kalahok ang mga benepisyaryo ng pig dispersal program ng Municipal Agriculture Services Office o MASO. Tinalakay ang wastong paglilinis at pagdidisimpekta, paggamit ng footbath, quarantine ng bagong dating at may sakit na baboy, pagkontrol sa pagpasok ng tao at kagamitan, at agarang pag-uulat ng hinihinalang sakit. Namahagi rin ang Agriculture Organization of the United Nations ng biosecurity kits sa mga kalahok. Itinuro rin ang paggamit ng biosecurity assessment tool upang matukoy ang mga kahinaan sa mga babuyana at mga hakbang para mabawasan ang panganib ng sakit. Binigyang din sa aktibidad na ang tuloy-tuloy na biosecurity ay mahalaga sa pagprotekta sa mga baboy, kabuhayan ng mga magbababoy at industriya ng panghahayupan laban sa ASF. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay. Base po sa official po ng tala ng BAI, dito po nakalipas na lamang na buwan ho ng Setyembre. Ang ngayon ba ang meron pang aktibong kaso ng ASF sa 13 rehiyon? Na sumasaklaw po sa 31 probinsya naman. 107 na pinalungsod at munisipalidad. 293 barangay. Marami pa rin yun. Bilang ho sa mga binabantayang may aktibong kaso po, Benguet, Angasinan, Cagayan, Isabela, Batangas, Quezon, Occidental Mindoro, Romblon, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte, at ilang bahagi po ng Mindanao, tulad po ng Agusan del Sur, Surigao del Sur. Pa rin po yung may mga usapin at may problema sa ASF. Ano ho? Pero dagdagan pa natin yung mga tamang impormasyon at huwag nating ipagkait yung mga totoong kwento. Kasi ganun, pa nating matutukan problema sa ASF. Huwag natin inililihim mo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Pantola, supply ng dekalidad na inbred rice seeds sa Locos Region ay para po sa 2027 dry season at wet season. Nagtibay po ng field rice at seed growers cooperatives and associations. I-detalye riyan, S. Lujimino, Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Formal lang pinagtibay ng field rice, RCEP seed program at ng mga accredited seed growers, cooperatives and associations sa Region 1. Ang memorandum of agreement upang tiyaking sapat di kalidad at napapanong supply ng certified inbred rice seeds para sa mga magsasaka sa buong Ilocos ngayong 2027 dry season at sa darating na 2027 wet season. Sa ilalim ng kasunduan ni pinabatid sa mga SGCS ang mga itatanim nilang registered inbred rice seeds ngayong 2027 dry season upang magsilbing bahagi ng supply na certified seeds na ipamamahagi sa mga kapalay sa Region 1 sa 2027 wet season. Kasabay ng paglagda sa MOA, muling ipinaalala sa mga SGCS ang kanilang mga tungkulin at ng mga bagong provision sa Standard Operating Procedure Single sa produksyon ng certified seeds at ang maayos na pamamahagi o delivery nito sa mga munisipyo. Nakisa sa nasabing aktibidad ang mga kinatawan mula sa Office of the Provincial Agriculturist ng Pangasinan, Ilocos Sur at La Union, Bureau of Plant Industry National Seed Quality Control Services Region 1 at Batak Satellite Office, DA Regional Field Office 1, pati na rin ang mga opisyal ng SGA sa mula sa apat na probinsya sa region. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Leslie Amino, Dayog, Pangasinan, sa mantala sa dati ng Bicol. And for Bicol Region, nakanda na po sa El Nino. Ang may detail dyan sa Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakahanda na ang National Food Authority o NFA Bicol sa posibleng epekto ng matinding El Nino batay sa mga paghandang isinagawa ng ahensya. Ayon kay NFA Bicol Assistant Regional Manager 2 Julie Llenaresas, kabilang sa kanilang paghahanda ang patuloy na pagbili ng palay mula sa magsasaka at paggiling nito upang maging bigas. Naganda rin ang NFA ng 18 list warehouses bukod sa 15 NFA-owned warehouses para sa pag-iimbak ng kanilang buffer stock. Sinabi ni Llenaresas na nagbabago kada linggo ang presyo ng palay depende sa sitwasyon ng merkado, ngunit tiniyak niya na mas mataas ang presyo ng pagbili ng NFA kumpara sa umiiral na presyo sa merkado. Sa ngayon, nakatalaga na ang mga procurement teams sa pagbili ng ani ng mga magsasaka habang patuloy ang koordinasyon sa mga municipal agriculturist upang ma-monitor ang sitwasyon sa mga lugar na sakop nila. Tiniyak ni Llenaresas na nakahanda ang NFA sakaling magkaroon ng emerhensya sa unang semestre ng susunod na taon, alinsunod sa mandato nitong magpanatili ng sapat na buffer stock para magamit sa panahon ng kalamidad at iba pang emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Ang nyo, sasabing El Nino, Super El Nino, talaga dapat to nakafocus tayo sa pagtitipid ng tubig. Ano ho? Ang alaga sa ating kalusugan, manoon sa matinding init at maganda sa pabago-bagong panahon. Kapag magdudulot po kasi ng malawakan ng tuyod, nagbabala pa rin po yung mga ilang eksperto natin dyan na maaari pa rin magkaroon ng mga biglaan, ngunit malalakas na bagyo, super typhoon. Kasi nga, Super El Nino, mainit ang karagatan, di ba? Kung mainit ang karagatan, mas malaki ang potensyal makabuo ng malalakas na bagyo. Ano ho? Ano yun eh? Kung may bihiramang ulan, may dumating, super! Ganda, mag-ingat pa rin po tayo. Ano ho? Kailangan mag-ibang din po tayo ng tama. Sa pangatubig, magtipid tayo. Recycle tayo ng tubig. Kusin yung mga tagas, importante po yun.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Dala sa Batanes, naku tayo. Organic rice seed production, panalakasin po dyan sa lalawigan ho ng Batanes. Bayag Gasa de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Upang suportahan ang mga lokal na magsasaka at mapalakas ang produksyon ng bekalidad na pananim, nagkaisa ang mga kawinin ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES sa isang aktibidad ng pagtatanim ng palay para sa organic rice seed production. Ang mga tauhan mula sa iba't ibang banner program ng kagawaran ay nagtulong-tulong sa bukid upang magtanim ng organic na palay. Ang mga aanihin dito, magsisilbing pangunahing pagmumula ng dekalidad at maaasahang bingi para sa mga magsasaka sa lalawigan ng Batanes na nangangailangan ng pananim. Ipinamalas din sa aktibidad na ito ang tradisyonal na kaugali ang Ivatan na Payuhuan o ang Bayanihan o sama-samang lakas kung saan nagtutulungan ang komunidad upang matapos ang isang mahalagang gawain. Sa pamamagitan ng pagkakaisang ito, sinisiguro ang sapat na supply ng pagkain kasabay ng pagpapanatili ng kulturang Ivatan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Doshin, Bayanihan, sa pagitan po ng Pilipinas at Japan, maranggada na po. Detalye naman dyan si J. Mike Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Formal ang binuksan ng Pilipinas sa Japan ang ika-anim na yugto na kanilang pagsasanay sa ilalim ng Doshin Bayanihan para sa taong ito. Isinagawa ang opening ceremony sa Brigadier General Benito Ebuen Air Base sa Lapu-Lapu City sa Cebu noong Oktubre 5 at tatagal ito hanggang ang Oktubre 9. Ayon kay Air Force Spokesman Colonel Alvin Kapingian, nasa 106 po mga tauhan ng Philippine Air Force ang lalahok sa pagsasanay kasama ang Japan Air Self-Defense Force. Bagaman 6 na beses ang nagsasanay ang Pilipinas sa Japan sa ilalim ng Doshin Bayanihan, ito ang ikalawa mula nang lagdaan ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Bukod sa Cebu, isasagawa rin na pagsasanay sa Puerto Princesa City sa Palawan na nakatutok naman sa Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations. Ilan sa mga asset na isasabak sa pagsasanay ay ang C-130 aircraft kaya din ang PZL Swedlink Sokol Helicopter. Tatayo naman bilang observer sa naturang pagsasanay ang mga kinatawan mula sa United States Air Force. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, tinututukan na rin po ng Department of Agriculture ang pagkakasana ng cloud seeding operations. Ang mga lugar po nararamdaman na sa ngayon yung drought condition at dry spell po sa very strong El Nino. Ayon po kay DA spokesperson Asik Arnel de Mesa. Namimiss ko na itong mama na ito. Kasado na po yung kanilang mga paghanda sa cloud seeding operations kung saan. Una muna ang matukoy ang lokasyon ng mga seedable clouds sa mga lugar. Dumaranas po ng epekto ng El Nino. Para sa matukoy na ito, idirekto na sila may pag-ugnayan sa Philippine Air Force para sa pagsasagawa po ng actual cloud seeding operations. Dalila, magbe-break lang muna kami ho. Galaw para hindi pumanaw sa mga may obligasyon kila brother, kila sister, galaw-galaw na ho tayo. Muna mahalagang paalala, sandaling-sandali po lamang.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
9: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
11: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
10: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang penomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama ang information at update tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
6: Ay kinakailangan no, para makaiwas tayo sa sobrang init na yan, iwas muna tayo sa mga inuming may caffeine. Matataas ho yung asukal sapagkat nakakatuyo po sa katawan yan. Ano ho? Manatili po tayong hydrated. Siyempre, pwede rin nating baguhin yung schedule ng trabaho at yung mga pag-aaral. Sa mga outdoor workers po natin, po ng mga construction at agriculture, pati na mga estudyante. Ay minumukahi po ang paglipat ng shift sa mas maagang oras. Alas 5 alas 6 ng umaga hanggang alas 9:30 na makaiwas po sa heat stroke. Iwasan din po yung araw kahit sa mga peak hours na yan. Huwag lalabas sa bahay hanggat maaari alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng hapon. Pinakamainit na sikat po ng araw yan. Ito na yung mga senior citizen po natin ay sakit sa puso o sa baga. Ano, bantayan po natin pare-pareho. Magmatigas ang ulo.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Galabander, kaya sister, galaw-galaw para hindi pumanaw ho. Samantala, extension on wheels 2.0. Ilulunsod po ng ADI Locos Region ngayong buwan para tulungan ang mga magsasaka sa epekto pa rin po ng El Nino. Ay detalye sa Sara Carabia, Radyo Pilipinas, Dagupan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inihayag ni Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 Director Dr. J.V. Brian Carillo na ilulunsad ng kanilang tanggapan ngayong Oktubre ang Extension on Wheels Version 2.0, isang pinalawak na inisyatiba na layong mailapit ang teknikal na kaalaman at serbisyo sa mga magsasaka at mangingisda, partikular sa mga komunidad na higit na nangangailangan ng suporta sa panahon ng epekto ng El Nino. Ayon kay Dr. Carillo, naging epektibo ang unang bersyon nito nang gamitin ito sa krisis sa presyo ng gasolina na nagdulot din ng pagtaas sa presyo ng mga inputs sa agrikultura kabilang ang abono. Sa unang pagpapatupad ng programa, tinutukan niya ang mga 4th hanggang 6th class municipalities na kabilang sa mga higit na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga inputs sa pagsasaka. Sa halip na hintayin makapunta ang mga magsasaka sa mga sentrong pang-training, mismong ang kanilang tanggapan ang lumapit sa mga malalayong komunidad sa pamamagitan ng Extension on Wheels matapos ang roadshow sa 12 pilot municipalities na katakdang i-upgrade ang programa sa pamamagitan ng Extension on Wheels 2.0. Sa bagong version niya, muling tutukuyin ng kanilang tanggapan ang 12 initial municipalities na pag-iikutan ng mobile extension service. Pangunahing isasagawa rito ang mga technical briefing at capacity building activities upang matulungan ang mga local farmers at mangingisda na matukoy at mapagaan ang mga epekto ng El Nino sa kanilang kabuhayan. Bahagi niya ito ng mandato ng ATI na palakasin ang kaalaman, kasanayan at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura upang mas maging handa sila sa mga hamon na maaring makaapekto sa kanilang produksyon at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kebia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
5: Agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ay samantala, hinimok naman ni Agricultural Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ang mga stakeholder at sa horticulture at urban agriculture na gawing konkretong solusyon ang mga bagong ideya para pumabalakas ang food security sa bansa. Nawari Chiu Laurel ang panawagan sa pagbukas po naman ng Pagsibol 2026 Philippine Horticulture and Urban Agriculture Summit sa Manila. At sa kalihim, halagang horticulture at urban agriculture hindi lamang sa produksyon ng pagkain, kundi maging sa kabuhayan, kalusugan ng komunidad at climate resilience. Gayun pa niya, dapat matapos sa talakayan ng mga ideya. Dapat na niyang, hindi dapat matapos, oh. At na niyang makita ang resulta nito sa bukid, rooftop, city garden o sa negosyo po naman.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Kamustahin po natin ang tanggapan ng Sinag. Makakasama natin this morning si Casendoso, ang presidente po mismo ng Sinag, Engineer Rosendoso. O kaya yung kanilang mga mungkahi at mga aksyon ay sinasagawa nila dito po sa matinding banta po ng Tagtuyot. Ano ho? Ano-ano po yung mga bagay na kanilang tinututukan dyan? Ano mga rinarekomendang pananim ng Sinag habang meron pong El Nino? Di ba? Ano naman ang babala ng Sinag ukol po sa supply ng presyo ng bigas sa merkado at marami pang iba? Diyan na sa linya natin, muli natin makakasama sa ipapawid si Engineer Rosendoso. Asendo, magandang umaga po. Welcome po sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas. Si Kahiro po, magandang umaga. Kamusta ka na, Asendo?
8: Kahiro, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat.
6: Magandang umaga po. Eh, kamusta muna ang panahon natin dyan? Kamusta ang panahon natin dyan sa Pangasinan? Naramdam na ba yung init talaga?
8: Yeah, mainit, no? Pero yes, kahapon around 5:30 umulan ng malakas dito sa area ng Pangasinan. So far yung harvest natin mag-start na no itong October up to November ang harvest natin ng palay dito sa Northern Luzon area.
6: Okay, pag-usapan nga natin kasi ito, bagamat alam natin malaki na po yung pinsalang bitbito ng matinding tag-init na yan. Yunis na pinag-uusapan eh. Parang advance party pa lang yan, no? Wala pa yung Super El Nino eh. Advance party pa lang itong mga figures na yan. Pero yung mga pangunahing hiling po ng inyong tanggapan dyan sa Sinag, sa ating pong pamahalaan, ang kayong matindi na po yung banta ng Tagtuyot. At may mga minumungkahi ba kayo sa gobyerno?
8: Yeah. Yung itong next cropping season na doon natin makikita yung effect ng ano itong El Nino, no? Itong cropping season nabanggit din ng Department of Agriculture ang affected is around 175,000 tons lang eh, no? Pero yung ani naman natin na in-expect natin June to December around 12 million metric tons, so maliit dun sa total harvest naman natin. So dahil yung harvest ng October, November, hindi pa apektado dun sa Super El Nino. Yung El Nino is between November to itong February, no? Itong Super El Nino. So far, yung cropping season na ito, sa tingin naman natin, hindi ganun katindi yung effect dun sa Super El Nino.
6: Okay. Sabi po niyan, Kasendo, tama ho ba na ang inyo pa rin ilan sa mga hiling sa pamahalaan? Sana, direct ang cash assistance na po, yung tulong pinansyal na pinag-uusapan sa mga magsasaka natin, pali pong mga farm inputs, tulad po ng abono o binhi. Tama bang mas makakatipid, mas magiging mabilis na makatutugon yung mga magsasaka natin kung hawak nila yung pondo para makabili ng angkop na abono sa kanilang lokalidad? Iwasan din daw yung burokrasya at korupsyon sa pamamahagi. Ganun ba ang isa sa mga hinihiling nyo? Dapat cash assistance na lang, hindi po yung mga abono, hindi mga binhi?
8: Yeah, ayun ang tingin natin, no? Yung sa binibigay na pataba, mas maganda na lang cash na ibigay sa ating mga magsasaka, no? Dahil yung mga it's a municipality noon, may mga accredited outlet. So, kung cash ang ibigay sa ating mga magsasaka, anytime pwede silang bumili doon sa mga outlet. Hindi na hintayin yung procurement, no? Tsaka yung mga procurement na iba, ang nangyari is yung dating 1414, yung 50 kilos ngayon, ano na lang, 1 kilo binibigay sa ating mga magsasaka. So, hindi ito makakatulong dun sa production side, no? Ang tingin natin, kung cash na lang, at least mabibili nila doon sa mga outlet yung kailangan ng ating mga magsasaka. Sa tingin natin, mas mabilis na makakarating and at least yung presyo makompera ng ating mga magsasaka na kung anong gusto nilang piliin, kung anong kailangan nila.
6: Di naman kaya ang magindating niyang kasendo, yung pangamba naman, baka pagbinigay namin ng cash yan, baka kung saan lang mapunta, saan lang gamitin, hindi talaga sa mga agri-products at mga abono at pataba at mga binhi. Yung bang ganun? Presumably bang mangyari? May yung pangambang ganun?
8: Alam mo, Kahiro, yung mga magsasaka, ano yan eh, silang nagtatanim, no? And imposible na hindi sila bumili ng pataba at i-apply sa farm nila kung may binigay na pera. Kasi kung wala nang binigay na pera, bumibili na sila ng ano eh, nag-uutang sila at bumibili ng pataba. Oh. Diba? So, yung binabanggit na ganun, ang tingin natin eh, hindi totoo yun. At for the past year naman, yung mga magsasaka nag-uutang at ginagamit yung nauutang nila pagbili ng mga pataba.
6: Yun. Kasabay pa rin po niyang kasendo, mukhang ang hiling pa rin po ninyo pag-uusapan ay pagtatanim. Maaari, mga fast-growing crops na lamang, ano po, yung mabilis anihin at hindi po nangangailangan ng labis-labis na tubig, kagaya ng mga gulay, yung mga root crops na yan, agad pagkakita natin mga magsasaka habang tuyo yung ating mga sakahan. Ganyan po ba ang nilalayon din ninyo?
8: Yeah, yung maka-harvest na October, kaya pang humabol ang nakikita natin doon sa irrigated area. Kasi yung water level ng dam naman, kung makita natin, no, yung mga ibang dam natin, kagaya ng San Roque, yung water level this year, mas mataas pa rin dun sa level compare last year. No? Yung naibaisihan na Isabela, medyo mas mababa yung dam level. Pero sa tingin natin, aabot pa rin ng January, February, no, yung tubig doon sa irrigated area. So kung makatanim ng mas maaga, pwede pa rin makahapol doon sa patubig, no? Pero yung siyempre yung non-irrigated area, ang tingin natin, yung fast crop na lang ang pwedeng habulin, no? Or itanim, dahil ang tingin natin is 45 days pwede nang anihin yung mga gulay na nakikita natin between 40 to 45 days.
6: Okay. Pinag-uusapan pa lamang po natin yung strong El Niño'ng kasalukuyan nagaganap. Pero pagdating po sa super El Niño, may malaki bang kaibahan ang nakikita ninyo pagdating po sa mga dapat nating tutukan at posibleng pangamba natin para sa bagay na yan?
8: Yeah, yung sa super El Niño, of course, yun ang gusto natin tutukan para at least yung cropping kung paano gagawin, dahil between November to February yun, no? Pero ang tingin natin yung irrigated area, kung makatanim, eh hindi pa rin ganun kaapektado dun sa area nila, except yung mga sinabi natin na non-irrigated, yun, huwag na natin i-risk, no, magtanim ng palay. Mm. Dahil yung pump ng tubig, mahal yung fuel, and of course, yung groundwater na kukunan ng tubig, baka yung shallow tube well, apektado. So, huwag na tayo mag-risk na magtanim doon sa mga area na yan.
6: Dahil po sa mga bagay na yan, Kasendo, sa inyo ba dyan sa Sinage, nakikita nyo na dapat kalampagin na rin? Tukan at bigyan po ng pansin. Kasi nga, itong problemang ito, kaminsan may mga man-made calamity. Laking problema natin sa mga kabundok kapag ito'y nakakalbo. Ay nakikita ho ninyo na dapat din sanang bigyan ho ng pansin at matutukan. Kagat yung kabundukan, nagsisilbing watershed po natin yan eh. Ananggan natin sa malalakas ng mga ulan at bagyo. Hindi ba dapat pong mabigyan na rin ng pansin ito, hindi lamang yung mga issue tungkol dito sa kalupaan?
8: Yeah, of course, kailangan na yung forest natin, maraming pa rin tanim, yung mga puno, no? Para at least hindi yung pag-ipon ng tubig dun sa mga area na yan, hindi maapekto. Pero siyempre, ang inaano natin ngayon is this coming cropping season. Mm-hmm. Ang tingin natin bantayan natin mabuti at yung mga area na hindi kayang tamnan, no, ng palay, mag-shift na lang ng crop. Yun ang nakikita natin. Pero yung irrigated area, since doon may tubig naman, i-maintain na lang yung area, at least may production pa rin tayo ng bigas.
6: Okay, opo, sama-sama na lang tayo magbantay, sama-sama na lang tayo magbungkahin ng mga dapat gawin na pamahalaan. Siyempre, yung totoong partisipasyon po ng taumbayan, dapat nakikisama rin po tayo. Sando, marami pong salamat sa pagsagot sa tawag. Naabala ko sumba mo, naabala ko exercise mo. Halika na muna yung favorite breakfast mo. Sando, marami pong salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Thank you po.
8: Maraming salamat, Kahiro. Magandang umaga.
6: Maraming pong salamat sa Engineer Rosendoson ang sinag po, ang aming nakaugnayan.
5: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanian. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
6: Kapag yung itong mga damage sa strong, epekto ng strong El Niño, advance party pa lang yung mga figures na yan. Kapag matutukan pa rin po natin yung mas matindi, ano? Super El Niño, yung sabi nga ng iba, Godzilla El Niño, ang tawag ng iba. Kapag matutukan, sama-sama pare-pareho. Dapat lahat ng effort at lahat ng sangay ng gobyernong kinakailangan, galaw-galaw tayo para hindi pumanaw.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Salamat po sa ating mga nakaugnayan, Luzon, Visayas at Mindanao sa Lutonay Pila ng Radyo Pilipinas. Marami pong salamat sa mga tumutok sa atin. Kay may isa-isa bukas na tayo mag-shoutout. Okay. Ngalan nila Roger, Jamari, Rolly, Alvin, Marianne, Milios. Pa rin po sila Nida, Susan, Jamard. Tama pa rin po natin sila Sam Reyes, Marisol Malimbang, Julius Ongab, Camilo Valle, Ron Esperanza. Sa ngalan po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ako pa rin po naman inyong abang lingkod ka, Hero. Hero Ilustre Brigado. Iwan, ano bang bagay na matweet, tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan? Man sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. Yan po isang paraiso. Isang pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag ko tayong magbalinlang.
5: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang maniniwala.

0: Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang daluhan ng isang high-level gathering ng mga global business leaders sa Singapore.
3: Headlines.
0: Super El Nino puspos ang pinagandaan ng Department of Energy.
3: Headlines.
0: Halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura at iba pang bahagi ng bansa dahil sa matinding epekto ng El Nino, lumagpas na sa 5.5 billion pesos.
3: Headlines.
0: Impeachment ruling para mapabilis ang presentasyon ng mga bank documents. Welcome sa House Prosecution Panel.
3: Headlines.
0: Armed Forces of the Philippines, idudulog sa Foreign Affairs Department ang mapanganib na pagmaneobra ng mga Chinese fighter jet sa aircraft ng Philippine Air Force malapit sa Bajo de Masinloc.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang daluhan ng isang high

0: Ang lalahok sa nabanggit na conference na inorganisa ng Economic Development Board sa ilalim ng Ministry of Trade and Industry ng Singapore. Sinasabing magandang pagkakataong din ang okasyon para maipakita ng Pangulong investment and economic priorities ng Pilipinas sa mga industriya o larangan na mabilis lumalaki at malaki ang potensyal na kumita o lumikha ng trabaho. Ilan naman sa mga miyembro ng gabinete na kasama sa working visit ng Pangulo sina Finance Secretary Frederick Go, Trade Secretary Maria Cristina Roque at Fiscal Secretary Dave Gomez. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagpapatatag ng ugnayan ng Pilipinas at Poland. Ayon sa Pangulo, nakabatay ang ugnayan sa magkatuwang na pagpapahalaga, paggalang sa international law at bukas na komunikasyon. Sa joint press conference, binanggit ng Pangulo ang pagunlad sa defense cooperation kabilang ang pagkuha ng Pilipinas ng S-70 Black Hawk helicopters mula sa Poland.
3: The immediate connection between Poland and the Philippines is the belief in a value system and the respect for international law. Of course, these incursions or attempts to change territorial definitions are unacceptable in both Poland and in the Philippines. And that is why it was when answering the question, the president was very clear that he lines of communication remain open as much as possible. This is exactly the policy that the Philippines is undertaking.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nilagdan din ng Pilipinas at Poland ang Agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Nauna na rin napagtibay ang kasunduan sa paglipat ng mga convicted persons o sentenced persons. Inihayag din ng dalawang bansa ang kahandaang simula ng negosasyon para sa isang extradition agreement bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang kooperasyon sa larangan ng seguridad at batas. Samantala, sinabi rin ni Polish President Karol Narocki na kailangang palakasin ang pagtutulungan sa civil at military security, maritime security, disaster response at industriya. Umaasa rin siyang susuportahan ng Pilipinas at ASEAN ang hangarin ng Poland na magkaroon ng permanenteng pwesto sa G20.
4: We are at a time where threats to security or to values in one region does not remain without an impact to what is happening in a different place, in a different region. Therefore, it is so important to build bilateral relations between Poland and the Philippines.
2: Iyon pong bahagi ng pahayag ni President Karol Narocki ng Republic of Poland.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Super El Nino, puspusang pinagandaan ng Department of Energy. Yan ang balitang atid ni Quincy Cahilig.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Walang humpay ang mga hakbang na isinasagawa ng Department of Energy bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ito ang tiniyak ni Energy Secretary Sharon Garin sa media conference na bahagi ng 2026 ASEAN Energy Business Forum nitong Martes sa Pasay City. Inaasahan kasing sisipa ang demand sa kuryente sa kasagsagan ng El Nino sa unang bahagi ng 2027 na makakaapekto sa mga planta at presyo ng kuryente, ayon kay Secretary Garin. Kung kaya't sa ilalim ng Task Force on Energy Resiliency, patuloy na sinusuri ng DOE ang lawak na magiging epekto ng El Nino upang matukoy ang nararapat na aksyon. Kasama dito ang maigting na pagpapalaganap ng impormasyon sa publiko ukol sa tamang pagtitipid ng kuryente. Narito ang pahayag ni Secretary Garin.
6: This will have an impact on our demand. Hotter the climate is, the higher the demand, basically. So this is something we need to prepare and also try to do our education campaign, energy savings or demand management.
5: Samantala, nakatakdang buksan ngayong Miyerkules ang 44th ASEAN Energy Ministers Meeting sa pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, kung saan kabilang sa mga pangunahing agenda ang pagtugon sa epekto ng climate change sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig,

0: Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Lumagpas na sa 5.5 billion pesos ang tinatayang pinsala sa sektor ng agrikultura sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa matinding epekto ng El Nino. Ayon sa pinakuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit sa 201,000 na magsasaka at mangingisda ang naapekto ng tagtuyot at nawala ng pangunahing pinagkakakitaan. Pinakamalaki ang pinsala sa Cagayan Valley, sumunod ang Calabarzon, Bicol, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxalgen at Caraga. Patuloy namang namamahagi ng tulong pinansyal ang national government at mga lokal na pamahalaan. Kabilang dito, ang suporta para sa mga alternatibong kabuhayan ng mga apektadong pamilya. Kasabay nito, pinaigding ang pagbabantay sa mga lugar na kapos sa supply ng tubig upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa sektor ng agrikultura at sa mga susunod na ani.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Inaasahang magiging operational ngayong taon ang 6 water treatment plants para sa karagdagang malinis na tubig para sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, bahagi ito ng paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino at sa pagbuo ng iba pang mga mapagkukunan ng tubig bukod sa Angatnam. Tatlo sa mga bagong planta ay nasa Cavite, habang tigisa naman sa Pasay, Antipolo at silangang bahagi ng Laguna Lake. Sa kasalukuyan, mayroon ng 5 water treatment plants mula sa Laguna Lake na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Ayon sa MWSS, sumabot na sa pinakamababang elevation ngayong taon ang Angat Dam mula nang maitayo ito noong 1967. Gayunpaman, naiwasan ang pagkakantala sa supply kahit bumaba ang level nito sa 150 meters.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Maagap na ayuda sa mga magsasakat mangingisda mula sa banta ng Very Strong El Nino. Pinanawagan, yan pong balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas Report.
3: Pinagagang si Akmayan Cautilus, Treaty Sensitive Shell Jokmo sa pamahalaan ng palakasin pa ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda bilang paghahanda sa banta ng Very Strong El Nino na posibleng maranasan sa huling bahagi ng 2026 at magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ayon kay Jokmo, hindi dapat hintayin na maramdaman ng todo ng epekto ng El Nino bago pumilos at dapat iyakin na mayroong sapat na resources sa mga magsasaka at mangingisda. Una nang inanunsyo ng Department of Agriculture na nakakuha ito ng 45 billion pesos na fertilizer assistance para sa mga magsasaka at mangingisda. Gayun man, sinabi ni Jokmo na kailangan pang dagdagan ng suporta upang maprotektahan ang kabuhayan, mapanatili ang produksyon ng pagkain at matulungan ang mga apektado ng El Nino na makabangon. Gayun pa ni Jokmo na dapat unahin ang sapat na suplang ng tubig at gayon din yung agricultural inputs pati na ang financial assistance dahil mas magiging mahirap at magastos ang pagbangon kapag lumula pa ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Nananatiling naka-heightened alert ang National Capital Region Police Office mula nang itas ito noong September 21. Nilinaw ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rayco na walang kaugnayan ang heightened alert sa kilos protesta sa Office of the Vice President. Ibinatayaan niya ito sa iba't ibang factor at sa assessment ng regional director. Sa ngayon, handang NCRPO sa anumang posibleng sitwasyon. Matatandaang nagsagawa ng kilos protesta ilang grupo sa tanggapan ng Vice President sa Mandaluyong City kahapon.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Pinayagan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang paggamit sa impeachment trial ng mga record mula sa mga bangko at insurance companies. Ito'y matapos mapatunayan ang pinagmulan, pagkakakilanlan at integridad ng mga ito. Sa ruling ni Escudero, pinuntong direktang isinumite ng mga bangko ang mga records sa impeachment court alinsunod sa mga subpoena at hindi dumaan sa sinumang pribadong tagapamagitan o sa iba pang mga interesadong partido. Tiniyak naman na itinala, inimbentaryo, iningatan at kinopya ng clerk of court ang mga dokumento para magamit sa paglilitis. Binigyan din pa ni Escudero na hindi lamang simpleng pag-iingat sa mga record na ang batayan ng korte, kundi ang ligtas, dokumentado at court-supervised na proseso ng pagsusumite ng mga ito. Nilinaw din niya na maaring ituring na orihinal na dokumento ang electronic printout ng mga record basta't tama nitong naipakita ang datos. Gayunpaman, sinabi ng presiding officer na hindi nangangahulugan ang ganitong proseso ng authentication na otomatikong totoo o tama ang bawat nakasaad sa dokumento. Maaari pa rin anyang questionin ng depensa ang mga record o hilingin ang testimonya ng custodian kung makakapagpakita ito ng partikular na ebidensya ng pandaraya, pagbabago sa dokumento o iba pang mga irregularidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Impeachment ruling para mapabilis ang presentation ng mga bank documents. Welcome sa House Prosecution Panel. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Welcome sa House Prosecution. Ang desisyon ng impeachment court na pasimplihin ang proseso ng presentasyon ng mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay legal spokesperson at private prosecutor attorney Jay Tolosa Jr., malaking tulong ito upang mas maging mabilis at epesyente ang paglalahad ng kanilang ebidensyang pinansyal. Para ngayong araw, nasa 11 pa na bank officials mula sa 8 bangko ang haharap sa impeachment court para i-authenticate ang bank records ni Vice President Sara at ni Attorney Manasses Carpio para sa unexplained wealth. Maalala lang sa day 34 ng paglilitis, nagdebate ang magkabilang panig hinggil sa pagpapatunay ng mga dokumentong direktang galing sa mga financial institutions. Maging mabagal din ang presentasyon dahil tumanggi ang depensa na mag-stipulate. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagpasok ng pera sa pamilya ni Vice President Sara Duterte mula China, tinuturing na national security risk ng Defense Department. Yan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagbabala ang Department of National Defense hinggil sa seryosong implikasyon ng pagpasok ng pera mula China patungo sa pamilya ni Vice President Sara Duterte. Ito ay makaraan lumabas sa ulat na anti-money laundering council sa impeachment trial na tumanggap na mahigit 315 milyong pisong remittances mula China ang kumpanyang Calye 88 na pagmamayari ni Second Gentleman Attorney Man Scarpio. Nabatida na nasabing kumpanya rin mismo ng supply ng banana chips sa China mula 2021 hanggang 2024. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., nangangamba siyang posibleng maka-impluensya sa mga opisyal ng bansa ang perang nanggagaling sa mga banyagang bansa na may tuturing na national security risk.
6: Well, kung mapapatunayan talaga to at ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC, kailangan talaga ito tuntunan ng lalim pansin ito kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa na maaaring influensya sa government processes. Kaya inaasahan natin ng law enforcement agencies para ito ay tama ang pag-imbestiga ay kaagad actionan na ito.
5: Bukod dito, lumalabas din sa ulat ng AMLAC at ang pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may 150 milyong pisong donasyon ang embahada ng China sa Pilipinas kay Vice President Sara Duterte nung siya ay alkalde pa ng Davao City noong 2019. Una rito, sinabi ni National Security Council na kanilang iniimbestigahan ang usapin lalo't seryoso anya mga naturang impormasyon. Kaugnay nito, inatasan na ni National Security Advisor Secretary Eduardo Oban Jr. ang intelligence kaya hindi ng investigative agencies na makipag-ugnayan sa mga iba pang ahensya upang ma-assess ang implikasyon ng mga naturang transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kapag wala ka ng mahanap na pandepensa, wala na talagang mangyayari kundi ang magturo na lang ng iba. Itong pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa Manoy Malacanang ang nasa likod ng lahat ng aligasyon at akusasyon sa kanya. Ayon kay Castro, dapat tandaan na may nabalitang may mga pondo na Manoy naibigay sa Vice Presidente at sa asawa nito, subalit wala namang ebidensyang may pakita na wala silang natanggap. Sinabi ng Palace Press Officer na kung may natanggap mano manong Vice Presidente at asawa nito, hindi ang Pangulo ang nakinabang dito at hindi ang administrasyon ang nagpasasa sa di umano'y tinanggap nila.
7: Siguro yun talaga yung mangyayari, no? Kapag ka wala ka na mahanap na pangdepensa, magtuturo ka na lang ng iba. Kung may natanggap man silang pera, hindi ang Pangulo ang nakinabang dito. Hindi ang kasalukuyang administrasyon ang nagpasasa sa mga pondong di umanong tinanggap nila. Sa kanila ito itinuturong na ibigay. Hindi kayang ibenta ng Pangulo ang bansa sa dayuhan. Isa itong karumal-dumal na gawain.
2: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Idudulog ng Armed Forces of the Philippines sa Department of Foreign Affairs ang mapanganib na pagmaniwebra ng mga Chinese fighter jets sa aircraft ng Philippine Air Force malapit sa Bao de Masinloc noong Sabado, Oktubre 3. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na isumitin na nilang mga kaukulang dokumento at detalye ng insidente sa DFA para sa nararapat na diplomatic action. Nabatid na nangyaring insidente habang nagsasagawa ng routine maritime domain awareness flight ang C-208 aircraft ng Philippine Air Force. Ito'y kung saan nagsagawa ng dangerous maneuver ang isang J-16 fighter jet ng China nang lumapit ito ng nasa 100 meters. Dumaan pa raw ito sa harapan ng aircraft ng Pilipinas para ilagay ito sa jet wash at tamaan ng turbulence. Dalawang J-16 military aircraft ang sangkot sa insidente na posibleng nagmula sa Hainan, China. Tinawag ni Trinidad na mapanganib at unprofessional ang naturang aksyon. Pero hindi anya natinag ang mga piloto at ligtas silang nakabalik sa base matapos ang misyon. Tiniyak naman ng AFP na patuloy itong kikilos ng profesional at alinsunod sa batas at sa rules of engagement.
1: Radyo Pilipinas!
9: Radyo Pilipinas!
1: News Nationwide!
2: Pilipinas, i-host ang ASEAN Conference on Women, Peace and Security. Narito ang report ni E.J. Lazaro.
1: Radyo Pilipinas!
9: Radyo Pilipinas!
10: Report! Pangunahan ng Pilipinas ang ASEAN Conference on Women, Peace and Security o WPS na gagarapin hanggang sa Oktubre 8 sa Pasay City. Bahagi ito ng pagkapangulo ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026. Nalayuring palakasin ang pagtutulungan ng mga bansang kasapi sa pagtataguyod ng papel ng kababaihan sa kapayapaan at seguridad. Pinapangunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU at Philippine Commission on Women o PCW ang pag-host ng nasabing konferensya. Inaasahan magiging tampok sa mga talakayan ang pagpapalakas ng regional cooperation, paglalapat ng mga programa sa WPS sa mga lokal na komunidad at pagbabahagi ng mga karanasan sa peace building. kasama sa mga kalahok ang mga kinatawan ng ASEAN member states, civil society, women peace builders, development partners at mga institusyong pang-edukasyon. Inaasahang bubuo ang mga kalahok ng mga rekomendasyon para palakasin ang pagpapatupad ng women peace and security agenda sa buong ASEAN. Isusunod naman ang mga rekomendasyon ito sa mga opisyal ng ASEAN para sa kanilang pagtalakay sa darating na summit sa Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagbabala ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong nagnanais bumiyahe sa ilang lugar sa Africa at Middle East na patuloy na nakakaranas ng kaguluhan at banta sa seguridad. Kabilang dito ang Northern Ethiopia, partikular ang Tigray, Amhara, Afar at Benishangi Gumuz na nanatiling magulo at pabago-bagong sitwasyon sa seguridad sa nasabing mga lugar. Nagbabala rin ang DFA sa pagpunta sa North Kivu, South Kivu at Ituri sa Democratic Republic of Congo dahil sa patuloy na armadong labanan at paglikas ng mga sibilyan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, kasama rin sa mga lugar na patuloy na nakakaranas ng matinding gaguluhan ang Sudan at Yemen. Sa Sudan, nagpapatuloy ang labanan ng Sudanese Armed Forces at Rapid Support Forces na nanatili na ring mataas ang banta sa Yemen dahil sa mga armadong sagupaan, missile at drone attacks at iba pang insidente. Sa Syria, nagpapatuloy naman ang armadong sagupaan, terorismo, kidnapping, criminal violence at iba pang banta sa seguridad. Pinapayuhan ng mga Pilipino na maging maingat at suriin ang mga travel advisory ng DFA bago umiyahe sa mga nabanggit na lugar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagrepaso sa Ombudsman Act, welcome kay Ombudsman Crispin Remulla. Naritong report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Mukha si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagrepaso ng Ombudsman Act of 1989 para mapalakas ang anti-corruption efforts sa pamahalaan. Kasunod ito ng pagtalakay sa Senado ng Senate Bill 2394 ang proposed Ombudsman Anti-Corruption Law Enforcement Powers Act. Ayon kay Ombudsman Remulla, handang makipagtulungan ng kanilang tanggapan sa Kongreso para repasuhin ang mga umiiral na polisiya at mapubuti ang pananagutan sa gobyerno. Sa pagdinig ay tinukoy ang layo ng panukala na amyendahan ng Section 15 ng RA 6770 at tugunan ng mga enforcement gap sa anti-corruption investigation at pagpapatupad ng mga legal na utos at direktiba ng Ombudsman, kabilang sa mga tinalakay ang mga mekanismo para sa search, arrest at contempt na dapat sumunod sa mga itinatakda ng konstitusyon at batas. Ayon naman sa Ombudsman, bagamat malawak ang investigative authority dito, limitado ang pagpatupad ng mandato dahil sa kakulangan ng kaukulang enforcement mechanisms. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Flood inlet sa Espanya Boulevard sa Maynila, mas malaki na ayon sa Department of Public Works and Highways. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Triple na ang laki ng apat na drainage inlet sa kanto ng Espanya Boulevard at M. De La Fuente Street sa lungsod ng Maynila matapos itong palaparin mula sa dating 0.5 meters hanggang 1.5 meters. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, layan itong mapabilis ang daloy ng tubig at mabawasan ang matinding pagbaha sa lugar lalo na tuwing malakas ang ulan. Patuloy din ang pagpapalapad ng 16 pang lumang inlet sa paligid. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH na ayusin at palakasin ang mga drainage at inlet sa mga pangunahing lansangan at flood-prone areas sa Metro Manila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagbawas sa paggamit ng single-use plastics, sinusulong ng bayan ng Santa Fe sa Bantayan Island, Cebu. Narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Kaugnay ng pagbubukas ng kauna-unahang Blue Dot Store sa bayan ng Santa Fe sa isla ng Bantayan sa Cebu,
14: target ng lokal na pamahalaan na magbukas pa ng mas maraming katulad na tindahan upang muling mapanumbalik ang kultura ng refill and reuse sa pamimili. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Municipal Administrator Attorney Jay Contento, ibinahagi niya ang planong pagbubukas ng karagdagang refill and reuse stores sa nalalabi pang 9 na barangay ng Santa Fe tungo sa pinaigting na kampanya sa pagbawas sa paggamit ng single-use plastic sa isla.
15: What we're hoping din po is matransform yung mga sari-sari stores dito sa aming lungsod na bumalik sila kung ano yung sari-sari store noon. At yung sari-sari store noon ay isang store na nagre-refill, isang store na nagre-reuse para maiwasan yung paggamit ng mga single-use plastics.
14: Ang Blue Dot Store ay naisa kaduparan sa ilalim ng Plastic Free Pilipinas Project ng Eco-Waste Coalition, katuwang ang impactblue.org. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita sa Ibayong Dagat, U.S. President Donald Trump pinaprubahan ang pagbitay sa dating Army psychiatrist na sangkot sa 2009 Fort Hood shooting. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Inaprubahan ni United States President Donald Trump ang pagbitay sa dating Army psychiatrist na sangkot sa karumaldumal na pamamaril sa Fort Hood, Texas noong 2009. Ayon kay Pentagon spokesperson Sean Parnell, sinang-ayunan ni Trump ang rekomendasyon ni Defense Secretary Pete Hegseth na bitayin si dating Army psychiatrist ni Dal Hassan sa pamamagitan ng firing squad. Anya ang United States Army ang magdedetermina kung kailan at saan isasagawa ang bitay. 2013 nang ibinaba ng military jury ang parusang kamatayan laban kay Hassan buwat sa 45 counts ng premeditated murder at attempted murder. Nag-ugat ito sa kanyang walang habas na pamamaril sa Fort Hood, Texas na siyang ikinasawi ng 13 individual at ikinasugat ng 32. Bibihira ang military execution sa Estados Unidos at ang kaso ni Hassan ang inaasahang magiging kauna-unahan magmula noong 1961. Ang firing squad ay isa lamang sa mga federal capital punishment na inaprobahan ng Administrasyong Trump. Mula RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: PBA 50th Season Governor's Cup muling magbabalik ngayong hapon sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
17: Matapos ang halos 2-month break, magbabalik ang PBA 50th Season Governor's Cup Elimination Round ngayong hapon sa Ninoy Aquino Stadium. Nagkaroon ng break ang liga matapos magbigay daan sa FIBA Basketball World Cup at Asian Games 2026. Mamayang 5:15 p.m., una maghaharap ang NLEX Road Warriors kontra sa Macau Giant Pandas. Nasa 7-2 ang record ng NLEX, samantalang 2-6 naman ang Giant Pandas sa Group A. Magsisilbing 7:30 p.m. nightcap naman ang tapat ng Terra Firma Jeep at TNT Tropang 5G. 4-4 ang kartada ng TNT na reigning champions ng torneo. Samantalang 3-5 naman ang Jeep heading into tonight's game. Braso Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay-gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
19: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
18: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroon ng kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit yung temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa bayan.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 40 million pesos na halaga ng emergency cash transfer pinaggalob ng DSWD sa mga magsasakang apektado ng El Nino sa Isabela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao. Narito ang report ni April Racho.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: April.
6: Sinaklolohan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 ang halos 8,000 rice farmers sa lalawigan ng Isabela na naapektuhan ng nararanasang El Nino sa ilalim ng Emergency Cash Transfer Program ng ahensya. Umabot sa mahigit 41.6 million pesos ang naipamahaging cash assistance sa mga magsasaka ng palay sa halos isang buwang payout sa 24 na local government unit. Bawat kwalipikadong rice farmer tumanggap ng 5,250 pesos bilang tulong sa kanilang pangunahing pangangailangan matapos maapektuhan ng El Nino ang kanilang kabuhayan at produksyon. Ang pagsaklolo ay kasunod ng naging deklarasyon ng State of Calamity sa buong Isabela dahil sa malawakang epekto ng matinding init ng panahon sa sektor ng agrikultura. Ang mga benepisyaryo ay nagmula sa mga listahang isinumiti at na-validate ng mga city at municipal agriculture office. Ang ECT ay bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang agarang matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad at iba pang krisis. Sa atas na rin ni Secretary Rex Gatchalian mula sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Ratcho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugay-Garaw.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Lalawigan ng Pangasinan, pinaigting ang tulong sa sektor ng agrikultura bilang paghahanda naman sa epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito report ni Ricky Casipit.
3: Radyo Pilipinas. Report.
7: Ricky. Pinalalakas ng pamahalang pananawigan ng Pangasinan ang sektor ng agrikultura bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Sa panayam kay Pangasinan Governor Ramon V. Guico III, kabilang sa mga hakbang ng lalawigan ang umiiral na corporate farming program na naglalayong mapababa ang gasto sa produksyon at mapataas ang ani sa pamamagitan ng farm consolidation, mahusay na paggamit ng production inputs at farm machinery at pag-aangkop ng mga teknolohiya sa pagsasaka. Ayon kay Guico, maring maapektuhan ng hamon ng supply ng tubig ang produksyon ng agrikultura, kaya mahalaga ang maagap na koordinasyon sa mga kaugmay na ahensya. Binigyang diin ng gobernador ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration o NIA upang matiyak ang pagpapatubad at pagpapaunlad ng mga proyektong patubig na makakatulong sa mga magsasaka. Tiniyak naman ni Guico na sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction and Management Council at Corporate Farming Program, layo ng pamahalang palalawigan na matiyak ang agarang paghatid ng kinakailangang tulong sa mga magsasaka sakaling maapektuhan ng El Nino ang kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Dole at the Department of Agriculture na bahagi ng mayigit sa 4 na milyong pisong halaga ng Agri-Tupad Assistance sa lalawigan ng Sorsogon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Diana.
8: Aabot sa 3,603,600 pesos na tulong pinansyal ang hatid sa mga benepisyaryo sa Sorsogon sa ilalim ng pinagsanib na programang Agri-Tupad Beyond Emergency Employment ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol at Department of Agriculture o DA Bicol. Ayon sa DOLE Bicol, nasa 88 tupad workers ang saklaw ng programa mula Hunyo hanggang Oktobre 2026 bilang tugon sa pangangailangan para sa agarang trabaho habang isinusulong ang agricultural sustainability sa lalawigan. Sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o tupad ng DOLE, ang mga benepisyaryo ay tinalaga sa 90 araw na proyekto sa mga DA Dairy Farm sa Sorsogon City na may 455 pesos na daily wage. Binigyang diin ni DOLE Bicol Regional Director Geraldine M. Panlilio na bukod sa pagbibigay ng pansamantalang trabaho, layunin ng Agri-Tupad na mabigyan ang mga benepisyaryo ng aktual na karanasan sa operasyon ng mga sakahan. Ayon kay Panlilio, nakatutulong ang programa upang magkaroon ng mga manggagawa ng praktikal na kaalaman at kasanayan sa agrikultura at livestock production na maaari nilang magamit sa paghahanap buhay maging matapos ang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mayigit sa 30 kabahayan na sunog sa Puerto Princesa City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito report ni Jillian Faye Ibanez.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Jillian.
9: Tinupok ng sunog ang 36 na kabahayan sa Bonifacio Street, Barangay Masipag, Puerto Princesa City, Palawan. Ayon kay SFO1 Paulo Lumanan, Chief ng Public Information Unit ng CTBFP, nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng isang silid sa Batalya Residence dahong alas 7:26 ng gabi kamakalwa. Anya ay rumesponde ang BFP, Philippine Navy, Air Force, Coast Guard, CDR, RMO at iba pang pribadong fire brigade upang apulangin ang apoy sa komunidad. Naapektuhan ng insidente ang 53 pamilya at 177 individual habang 29 na bahay ang totally burned at 7 ang bahagyang napinsala. Nagtamo naman ang mga sugat at pilay sa paa ang 63 taong gulang na si Ginoong Arsenio Josefino Batul matapos mahulog mula sa mataas na lugar. Tinatayang umaabot sa 4.2 million pesos ang pinsala habang patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Naghatid ang pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa ng 150 kilos na bigas at halos 200 mga delatang pagkain sa mga residenteng naapektuhan ng sunog sa lungsod ng Puerto Princesa. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: LTFRB sa Region 7 nagsagawa ng final payout para sa mga unclaimed fuel subsidy sa lalawigan ng Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito report ni Anjali Tahapal.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Anjali.
10: Muling binigyan ng pagkakataon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Central Visayas ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng fuel subsidy program na hindi pa nakakuha ng kanilang financial subsidy. Halos 500 mga traditional public utility jeepneys at TNVS beneficiaries mula sa Cebu at Bohol ang nakakuha ng kanilang fuel subsidy sa isinagawang final payout ng LTFRB 7. Ang final payout schedule na itinakda noong Lunes ay para sa mga natukoy na benepisyaryo na bigong makakuha ng kanilang fuel subsidy sa mga una ng itinakdang schedule. Ang mga benepisyaryong nasa lalawigan ng Bohol ay hindi na kailangang lumuwas ng Cebu dahil ang team na ng LTFRB 7 ang pumunta sa kanila upang maihatid ang tulong pinansyal. Bahagi ito ng commitment ng LTFRB na gawing accessible ang mga programa ng pamahalaan at maging responsive sa pangangailangan ng transportation sector lalo na ngayong panahon na mataas ang presyo ng langis. Para sa Bagong Pilipinas, Anjali Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Police Regional Office sa Eastern Visayas pinaigting ang kanilang Safe Eastern Visayas program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito report ni Ria Micate.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Ria.
11: Naobserbahan ang mas maayos na komunikasyon sa pagitan ng pulisya at mamamayan sa pamagitan ng Safe Eastern Visayas Program ng Police Regional Office Eastern Visayas sa panayam ng Radyo Pilipinas kay 2nd Southern Leyte Police Mobile Force Company Force Commander Police Lieutenant Colonel Julius Clark Presco Macariola IV sa programang Oras sa Panglawas. Inihayag nito na ang safe ay nangangahulugang seen, appreciated, felt, and extraordinary police service. Hinihikayat anya sa programa ang mga police na hindi lamang magpakita ng presensya sa publiko, kundi aktibong makipag-ugnayan sa komunidad. Sa pamamagitan ng regular at overlapping checkpoints, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga police na lumapit at makipag-usap sa mga mamamayan upang direktang marinig ang kanilang mga concern tungkol sa public safety. Ayon kay Macariola, hindi na kailangang hintayin ng pulisya ng publiko ang lumapit dahil ang mga police mismo ang lumalapit sa komunidad. Sa ganitong paraan, higit na napapalakas ang komunikasyon, pagkakaunawaan at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa mas ligtas na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugun.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 51 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Grass fire muling naitala sa Tandag City, Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Darito ang report ni Raymond Aplaya.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Raymond.
16: Muli na naman nakapagtala ng isa pang insidente ng grass fire ang lungsod ng Tandag dito sa larawigan ng Surigao del Sur. Nangyari ito kamakailan lang sa Purok Maganda 2, Barangay Rosario, sakop nitong lungsod. Agad naman itong narespondihan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Tandag City Fire Station, na kung saan ay dalidaling nagsagawa ng paunang pagsusuri sa sitwasyon upang malaman ang laki ng sunog at matukoy ang posibleng mga panganib na makakapekto sa mga ari-arian, istruktura at sa seguridad ng mga residente. Dahil ang grass fire ay mabilis kumalat, lalo na sa mainit at yung kapaligiran ngayong panahon ng El Nino, kinakailangan ang agad na pagpapatay ng sunog upang ito ay mapigilan at hindi na kumalat pa. Kaugnay nito, ang Tandag City Fire Station ay patuloy sa pagpapaalala sa publiko na manatiling mapagbantay at ugaliin ang mga tamang hakbang sa pag-iwas sa sunog, lalo na sa panahon ng mataas na init at yung panahon. Pinayuhan din ito ang lahat na iwasan ang pagsunog ng damo o mga tuyong halaman sapagkat isa ito sa mga pangunahing sani ng grass fire. Matatandaan na nito nakalipas na buwan, dalawang insidente rin ng grass fire ang naitala sa lungsod, isa sa barangay Tilahi habang ang isa ay sa barangay Awasyan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Cagayan de Oro revenue mas mataas sa national benchmark ayon sa World Bank. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Ryan.
17: Ayon sa isang Regional Economic Policy Forum na ginanap sa Xavier Ateneo, ang Cagayan de Oro City lang ang tanging highly urbanized city sa Mindanao na humigit sa national revenue benchmark sa labas ng Metro Manila. Dumalo ang mga opisyal ng City Hall kasama ang mga kinatawan ng World Bank Philippines, DepDev Region 10 at Xavier Science Foundation sa regional launch ng policy forum na ginanap sa Xavier Ateneo. Binigyang diin sa forum ang ulat ng World Bank na pinamagatang Building the Filipino Middle Class Toward the Resilient Futures and Poverty Eradication. Binanggit sa ulat ang poverty reduction status ng Northern Mindanao, kabilang ang Cagayan de Oro na namukod tangi sa local revenue na nagkakahalaga ng 3,389 pesos bawat tao. Higit ito sa average na 3,114 pesos na nakukulikta ng ibang mga highly urbanized city sa buong bansa sa labas ng NCR. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, October 7, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
20: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
21: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
20: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
22: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
23: Ampalaya!
24: Ampalaya!
23: Kumakain kayo, ampalaya!
20: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
24: Kayong din mga prutas, pakuan man sana sa tubas.
23: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Araw po ng Biyerkules, ngayon ay October 7, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, ano man ang inyong pinagkakabalan this morning, do keep us company until 8 AM. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz.

0: Natalia Naye at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Ito po ang lagay ng traffic ngayong umaga. Unahin po natin ang EDSA southbound mula North EDSA. North EDSA po natin, southbound lane, papunta po ng Kamuning. Medyo maluwag pa po ang drag din ang traffic natin. After naman po niya, may flyover pababa po ng Kamuning. Pakaranas na po tayo ng heavy traffic hanggang makarating na po tayo ng EDSA Monte Dipidad, Cubao area, Pitoason, hanggang pagbaba po ng Main Avenue at hanggang pakyat po ng Santolong Flyover, moderate. Heavy na po tayo. Ito po ay tuloy-tuloy hanggang makarating po tayo ng EDSA Connecticut. Hanggang pakyat po ng EDSA Split ng Ortigas. Ito naman po nun, makakaranas po tayo ng konting ganda ng daloy ng trafiko hanggang makarating po tayo ng Shovelibad, moderate heavy naman po tayo. Makakaranas po tayo ng moderate heavy Shovelibad. After naman po noon, hanggang makarating po ng Guadalupe, maluwag po tayo. At ito po ay moderate heavy na po mula sa Rockwell Drive ng Buendia hanggang makarating po tayo ng Magallanes Flyover. Ito po ay luluwag hanggang makarating po tayo ng Evangelista. Ito naman po nun, tramo, makakaralas po tayo ng moderate heavy na po tayo. After, hanggang makarating po tayo ng EDSA. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. FB Harrison po natin, malawag pa po tayo hanggang makarating po tayo ng P. Zamora. After naman po na, makakaranas po rin po tayo na maluwag na daloy ng traffic hanggang Magallanes. At ito po ay bibigat sa road na Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Pioneer. After naman po na, medyo luluwag na po tayo. At babalik na po ulit tayo ng heavy traffic mula ng Mega Mall. Light traffic naman po tayo, papunta ng People's Power Monument at ito po ay masusundan po ulit ng moderate to heavy hanggang makarating po ng gate rin ng Camp Aguinaldo, pakit po ng Santolan Flyover. After naman po noon, makakaranas tayo ng konting bilis ang daloy traffic ko at bibigat na ulit ang pakit ng Pitoason. After ng Pitoason po, luluwag na po tayo hanggang makarating na po tayo ng EDSA Q-Mart hanggang mapapunta na po ng SM EDSA. Ngayong araw po ay meron po tayong tinatawag na number coding at bawal po tayong lumabas sa alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga na may plakang 5 at 6. At ito po ay magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po tayong magatubiling tumawag sa hotline 136 mula po sa Metro Base. Ako po si Jam Satira. Good morning.
1: Thank you, Jam Satira. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning. Ay, ito ho, eGovPH Caravan. Lilibot sa iba't ibang panig ng bansa ngayong buwan ng Oktubre.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa. Mary!
3: Tuloy-tuloy na mag-iikot ang eGovPH team sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong Oktubre para mas mailapit sa mga komunidad ang eGovPH app at iba't ibang digital government services nito. Ayon sa DICT, layo ng caravan na magbigay ng impormasyon at gabay tungkol sa mga feature ng app at kung paano ito magagamit para mas madaling ma-access ang mga serbisyo ng gobyerno gamit lamang ang cellphone. Ngayong araw, kabilang sa mga pupuntahan ng eGovPH Caravan ang Tibanga Gymnasium sa Iligan City para sa Region 10, Mandurao sa Iloilo City para sa Region 6 at ang Bawang North Central School sa La Union para naman sa Region 1. Hinihikayat ang publiko na bisitahin ang caravan, magtanong at alamin kung paano magagamit ang eGovPH app para mas mapadali ang pag-access sa mga serbisyo ng pamahalaan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Thank you so much, Marian Bastasa. 12 minutes na makalipas ang 7 AM, maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Irrigation

0: Education Administration. Ha? Dahil nga po dito sa El Nino, na ang kategory ay strong patungo na sa very strong. Yan. Pakikibalita tayo sa NIA sa mga hakbang na kanilang sinasagawa para matiyak na magiging maayos pa rin ang irrigation system in anticipation sa mga posibleng epekto po ng very strong El Nino. Uy, meron na rin hong higit na pagpapalawak ng tinatawag ng mga solar-powered pumps sa mga irrigation system. Pag-uusapan po natin yan na maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
3: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
2: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 17 minutes, makalipas po ang 7 a.m. At ngayon, makikipag-ugnayan naman tayo sa National Irrigation Administration o NIA. Makakausap natin ang administrator ng NIA, si Engineer Eddie Gillian. Sir, magandang umaga po. Admin
9: Hello,
0: Eddie.
9: Hello, yeah, magandang umaga po. Good morning.
0: Yes, sir. Good morning. Una, sir, makikihingi lang kami ng update from your end sa NIA, of course, kaugnay ng inyong mga paghanda. Dito po sa unti-unti ng nararamdaman na epekto ng El Nino patungo ng strong El Nino. Engineer Gillian, sir.
9: Yes, sir. Ang NIA po ngayon ay nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya, no? DA, DSWD, DOLE, para po sa whole of government approach na gusto ng ating presidente.
0: Opo.
9: Para po harapin itong strong El Nino na tinatawag ng pag-asa, no? So gumagawa po kami ng El Nino dashboard para ho pinpointed yung specific po na gagawin sa iba't ibang area.
0: Okay. Naalala ko noon na nagkukwentuhan din tayo tungkol sa mga weather forecasting. We understand na sa panig ng NIA, base doon sa inyong nabanggit din, ay minamaximize ninyong paggamit ng artificial intelligence sa pag-determine kung anong magiging mga weather patterns. So ito po ay magiging applicable din kung sakaling titindi ang temperatura in most parts of the country, Administrator Gillian, sir.
9: Yes, sir. Actually, hindi lang dyan natin nagagamit yung AI capabilities ng NIA, no? Pati
0: Opo.
9: Itong sa soil health and plant health, may real-time monitoring po ang NIA dyan. So, nakakapag-advise po tayo sa mga farmers natin kung ano po ang dapat gawin. But pagdating ho rito sa weather system ay makakatulong din po ito ng malaki, no? But on the lighter note, sir, yung mga dams po natin malalaki ay puno po lahat yan. So ang main concern po ng NIA ay yung mga diversion dams lamang. Alam naman natin pagka sa mga ilog, wala namang impoundment na malalaki upstream.
0: Opo.
9: Kapagka diversion dam lang, yun po yung talagang tinututukan po ng NIA sa ating operation.
0: Ayun. Balikan ko ng konti yun, nabanggit mo, Administrator Gillian, sir. Dahil dito sa nagdaang mga pag-ulan, ang mga dams natin, mga major dams natin ay magandang water level, puno. At kumbaga, ito ay magandang sitwasyon, bahagi ng preparasyon dito sa El Nino, sir.
9: Totoo po yan. Ano? Nagamit din natin yung ating weather forecasting dyan. Ano? Kaya noong mga sunod-sunod na monsoon, na-maximize po natin ang tubig ng dam. Hindi po kami nag-release ng ating tubig. Hindi kami nagbubukas ng gates kasi, komportable kami. At nakikita namin yung dumarating na volume ng tubig sa ating catchment area. Kaya ho, ngayon, puno lahat ho yung dams natin. Nung nakarang El Nino, 23-24,
0: yes,
9: yung pantabangan, halos kalahati lang noon eh.
0: Mm-hmm.
9: Pero ngayon, puno ho talaga sila. So, noong 2024, ang vulnerable area natin noon was at 50,000 hectares dito po sa pantabangan area, no? Eh, ngayon ho, puno yung mga dam natin eh. Kaya, malakas po ang loob namin sa NIA. Tataas talaga yung production natin ngayon doon sa mga may reservoir type dams.
0: Mm-hmm. Okay. And of course, yung pagpapalawak pa ng paggamit ng mga solar-powered irrigation pumps natin, admin, sa aspetong yan, makikihingi din po kami ng update, sir.
9: Totoo yan. In fact, ngayon po, around 3,000 units na po ang na-install ng NIA mula noong 2022. Kaya malaking bagay po ito eh. Isipin nyo, may mga malalaking areas din kami na nalagyan ng mga solar pump irrigation projects, no? Na wala noong nakaraang El Nino, katulad sa may Visayas area.
0: Opo.
9: Doon, ilan na ho doon, sa Camarines Sur pa lang, maraming electric solar pumps ang nilagay natin doon, no? So, malaking bagay po talaga ito.
0: Okay. At so, nakikita nyo na rin ba, Administrator Gillian, sir, na ito talagang paggamit ng solar power ay magiging mas malawak sa narating na panahon. Dahil nga, siyempre, ang Pangulo binabanggit na na kumuha tayo ng mga alternative na energy sources para mabawasan din ang dependence natin as a country sa fossil-based fuel, sir.
9: Totoo yan, ano? Bukod na sa mas mabilis naming gawin ito, malayong mas mura pa ang gagastusin ng gobyerno per hectare compared doon sa regular dams, ano? Kasi yung regular dams, nasa 1.6 million pesos per hectare yan, eh. Pero ito, 1.6 million minimum yun, ha? Pataas pa po yung cost ng per hectare yan.
0: Opo.
9: Pero ito po, ang average namin dito, nasa 280,000 pesos per hectare. Yung mga sobrang komplikado na, umabot naman ng 700,000. Pero kaya, you know, kalahati ang ginagastos natin sa mga system na ito at madali pong mapakinabangan ng ating mga kababayan. At ang maganda dito, talagang magagandang klase rin ang nilalagay ng NEA ng mga solar pump irrigation projects. Ganoon pa man po, okay. May mga long-term solutions din tayo. Marami,
0: yes,
9: rin pinapagawa ang Pangulo ngayon na yung mga big dams, ano? Para pang long-term solution naman po ito. Dahil alam niyo naman, pag solar pump, wala ka nang gagamiting diesel and kuryente.
0: Mm-hmm.
9: Ganoon din po sa high dams, no? Kasi gravity lang po yung ang pag-deliver natin ng tubig dito. Bukod doon, nakakapag-produce ka pa ng kuryente through yung hydropower.
0: Ayun, yung hydropower na inyong binabanggit. Kumbaga, dalawang approach ang pangunahing benepisyo rito, no? Yung aspeto ng patubig at yung aspeto ng pag-create ng power o kuryente, admin sir. Ano?
9: Ganon din po yung solar pump irrigation projects natin dahil po ang design ng NEA ay 200% solar to load ratio. So kahit na nagpapampo tayo ng tubig sa ating mga solar pump irrigation projects ay pwede rin mag-supply ng kuryente yan. So tinitignan din ng NEA kung paano natin you know, may share o may benta sa grid yung excess na production ng NEA. Kasi since 2022, may 100 megawatts na po kami may ipatayo na solar pump irrigation projects sa nationwide.
0: So may sumubra pa.
9: Malaking income sa NEA yan.
0: Ayun. Ika nga, yung kuryente ay sumubra pa dun sa target na gagamitin lamang para sa irrigasyon, sir.
9: Ganun po talaga ang design ng NEA kasi tandaan natin, hindi ho under yung solar pump irrigation kapag hindi ho tama yung wattage na natin ng ano, eh, nung pump, di ba? Kaya dinadamihan na ho natin ng panel para kahit alas 7 pa lang ng umaga at padilim na, you know, pababa na yung araw, nakakapag-pump pa rin po tayo. Mas mahaba po yung pumping hours ng ating mga solar pump irrigation projects.
0: Opo. Yung aspeto naman po ng pakikipagtulungan din at koordinasyon with the various farmers organizations natin. Kanina nabanggit nyo, isa sa mga katuwang nyo ang Department of Agriculture. Of course, sila naman po ay napaparatingan natin ang kaukulang mga impormasyon at paalala kung paano makakapagtulong-tulong sa pagtitipid at tamang paggamit ng tubig o sa mga patubig nila sa kanilang mga taniman, administrator, sir.
9: Yes, tama po yan. Kasi ang alam niyo po, ang NEA, very unit po ang system, ang water management system ng NEA. In fact, malayo pa po ang pag-release namin ng tubig. Nagsasagawa ang NEA ng tinatawag po na system management conference, no? Kasama dyan ang lahat ng stakeholders, meaning yung Irrigators Association natin, Municipal Agriculturist, DA. So lahat po ng stakeholders kasama dyan. At sinasabi ho ng NEA dyan kung kailan magre-release ng tubig, gaano kadami yung mapatubigan. Base po doon sa schedule ng NEA, doon po gumagawa ng pagpaplano po ng lahat ng sectors kung paano makakapagtulungan.
0: Ayun, okay. And base sa monitoring po na inyong tanggapan, wala pa namang, may mga reports na ba, limbawa, na nakakarating sa inyong tanggapan na, sir, dito sa area namin, nakakaramdam kami, let's say, ng pagbaba ng volume ng patubig sa mga taniman. Wala namang mga ganun sa kasalukuyan, sir.
9: Meron na sa ano po at ang wala lang ang pero ang kagandahan lang ulitin ko po ay puno yung mga high dams natin, so yung 25% ng production area ng NEA naka-secure na kagad, no? So yung remaining areas may mga report po sa atin, pero ang bilin ko po sa field proactive dapat kami. Isang buwan bago dumating ang problema, dapat alam ng NIA yan.
0: Mm.
9: Yun po yung ginagawa ng NIA ngayon, kaya tayo gumagawa ng tinatawag naming El Nino Dashboard para precise po yung ayaw namin na sinasabi na mataas ang tubig ng dam. Hindi dapat ganoon ang reporting. Eh.
0: Yes.
9: Dapat ang reporting, ilan ba ang mapatubigan, ilan yung hindi, asa yung vulnerable.
0: Mm-hmm.
9: Ito yung mga kailangan natin ng mga paghahanda. Ganoon. Para preposition ka agad kung nasaan yung mga pumping natin, yung mga diesel pumps. Kasi kailangan pa rin namin mag-field ng mga diesel pumps naman for augmentation.
0: Mm-hmm.
9: Para sa preposition po tayo.
0: Ayan, okay. Well, Administrator Gillian, sir, in closing, mensahe, message of assurance po mula sa ating National Irrigation Administration para sa ating mga magsasaka. Ika nga na ang mga farmlands ay sakop ng napapatubigan ng NIA. Please go ahead, sir.
9: Well, ang pinakamabisa po talaga na panlaban natin sa El Nino ay yung maaga po na paghahanda. Ano po? So makipag-ugnayan po tayo sa ating mga irrigators association, sa IDOs natin sa NIA, sa municipal agriculturist at sa DA, ano po. At pagdating naman po sa suporta ng gobyerno ay talaga pong matindi ang utos ng presidente sa amin. Yung gusto niya yung multi-government approach, ano? Whole of government approach. Yun po yung gusto niya para po mas maramdaman ng ating mga magsasaka ang mas malaking tulong ng gobyerno sa kanila.
0: Opo. Engineer, yes sir, Administrator, salamat po naman namin for the updates mula sa National Irrigation Administration, sir.
9: Just thank you na po. Thank you.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Engineer Eddie Gillian, ang Administrator ng National Irrigation Administration, NIA.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 29 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa OCD Mayamaya, Office of Civil Defense. Ha? Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
12: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
11: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
13: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
11: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, Target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 33 minutes na makalipas pong 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Uy, baka kausap natin ang spokesperson po ng OCD. Uy, welcome back, sir. At congrats, ha, si Sir Juni Castillo, ang spokesperson po ng OCD. Good morning, sir.
14: Maraming salamat, Sir Alan. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
0: Yes, sir. Well, una, hingi kami ng mga detalye tungkol po rito sa IRR, Implementing Rules and Regulations, para po dito sa deklarasyon ng State of Imminent Disaster. Ayan, meron hong batas na earlier ay naipasa na tungkol dyan. And ngayon ay officially naipalabas na ng NDRRMC, OCD, itong mga implementing rules and regulations tungkol dito. Sir Juni, please.
14: Tama, Sir Alan. Ano? Meron na tayo ng implementing rules and regulations noong Declaration of State of Imminent Disaster Act. O, ito yung RA 12287. No? Ibig sabihin po nito, no? Yung pamahalaan, ito po ay nagbibigay ng mga mekanismo para doon sa mga anticipatory actions, kung tawagin. Ito po yung mga, para makakilos tayo, no, bago pa mangyari, lumala yung inaasahang disaster. So, sa pamagitan po ng mga anticipatory actions, batay po sa forecast, no, at ganun din doon sa mga pre-disaster risk assessment, no, ay makakapagsagawa tayo nitong mga anticipatory actions o mga paghahanda, no, para maiwasan po, no, o mabawasan man yung mga pinsala sa ari-arian at sa kabuhayan at siyempre mahalaga po sa buhay.
0: Okay, para na rin sa mas malinaw na impormasyon para doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Pag sinabi pong State of Imminent Disaster, yan, ano po ang ibig sabihin nito base doon sa nasusulat sa batas na yan, sir?
14: Opo, dito po sa Declaration of State of Imminent Disaster, ibig sabihin po, no, bago pa man po, no, mangyari yung mga kalamidad, eh kapag ka nakikita na natin na maari pong magkaroon nung kalamidad, no, sa mga lugar, no, iba't ibang kung anumang mga hazards, no, eh maari pong magdeklara ang mga lokal na pamahalaan sa rekomendasyon na rin po ng regional na DRRM Council nito pong State of Imminent Disaster. Ibig pong sabihin, yung mga pre-identified po, no, na mga anticipatory actions o mga dapat gawin bago pa man tumama ang anumang hazards o kalamidad, no, ay maari na pong gawin, mapondohan, at saka para po, no, para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Ang example po nito, Sir Alan, ano, halimbawa, kapag merong bagyo, no, hindi kailangan maghintay ng na tamaan na, no, ng malala o ng masamang epekto para magdeklara nitong State of Imminent Disaster, kasi ito po ang deklarasyon nito ay bago mangyari o tumama yung hazard o yung kalamidad, no.
0: Opo.
14: Ang kaibahan po nito, no, doon sa State of calamity, no, kapag ka, di ba, ito yung meron na tayo, no, yung pagdideklara ng mga state of calamity, kapag ka nandyan na po, no, may masamang epekto na.
0: Yes.
14: Yung state of imminent disaster naman, bago pa tumama yung mga peligro, hazards at kalamidad, maari pong magdeklara ng state of imminent disaster para po maisagawa na at pondohan at saka magawa po yung mga napakahalagang mga anticipatory actions o paghahanda.
0: Mm-hmm. Ayun, ang keyword na binanggit niyo, this is basically anticipatory in nature. Eh, nandiyan na nga, paparating na eh. So, ba't pa natin aantayin na humataw ng husto bago tayo mag-declare noon ng state of calamity? Pero ito, anticipatory. So, mas makakapaghanda down to the level of the ELGUs. Halimbawa, kasama rito yung pag-access halimbawa sa mga quick response fund kung sakaling kailanganin dun sa kanilang lugar, Sir Juni.
14: Pagdating naman sa pondo, Sir Alan, yung ating state of calamity, di ba, yun yung nagbibigay sa atin ng permiso para gamitin yung quick response fund po ng mga local government units.
0: Yes, sir.
14: No? Opo. Dito naman po sa state of imminent disaster, ito naman po ay manggagaling ito hindi doon sa quick response fund, kundi doon sa yung preparedness fund po na 70%. So, maaari pong maglaan doon ng hindi lalagpas sa 10% ng 70% preparedness fund ng local DRRM fund po para sa mga anticipatory actions. And then ganun din po, no, kapag meron mga plano para sa anticipatory actions, maaaring din po maglaan dito ng pondo, no, mula doon sa iba pang mga sources of fund, no, ng mga local government, as long as na kumbaga na kakamit ito or the requirements, no, are met at saka yung mga alituntunin doon sa state of imminent disaster anticipatory action measures ay na kumbaga are being met, no, at saka pasok doon, no. So ito po yung kaibahan nitong dalawang batas na ito.
0: At ang pagkilos o pagsasagawa nito under the procedure doon sa IRR ay doon na mismo sa level ng LGU, sir, ano?
14: Tama po, no, magkakasa, although ang implementation po kasi siyempre dapat locally led pa din, ano?
0: Yes.
14: Pero in terms naman po, no, sa pagtutulungan ay kasama pa rin natin dito yung mga regional na mga DRRM councils dahil kailangan rekomendasyon, ano, ng RDRRMC, and then ganun din po, ano, kung kakailanganin ng augmentation o tulong mula naman sa national government agencies. So may mga ganong mekanismo pa rin po, no, na pagtutulungan ng iba't ibang level ng ating pamahalaan. Pero tama po kayo, no, napakahalaga at malaking tulong po ito sa ating mga lokal na pamahalaan.
0: Opo. Ika nga, base dun sa mga napag-usapan natin, paano nito, ika nga, higit na mapapabilis ang pagdugo ng pamahalaan, ano, down from the national level down to the various local government units, Sir Juni?
14: Tama po, no, kasi mapapabilis po, no, kasi unang-una dahil nanggagaling ang pondo at saka yung pangaplano, no, doon sa preparedness apart ng ating mga mekanismo. So mayroon na pong dating nakalaan, no, o na pondo para dito sa anticipatory actions. Pangalawa po, no, mapapabilis kasi hindi kailangan maghintay ng state of calamity.
0: Opo.
14: Ang kakailangan nilang po ay makamit, kumbaga, yung mga triggers o ito yung mga parameters ng mga makikita natin na maaring masamang epekto na mangyari, kaya pwede na siyang paghandaan o gawan ng mga anticipatory actions. And then pangatlo po, no, syempre hindi kailangan na maghintay po, no, nung tumama yung kalamidad, no, dahil gagawin natin ito bago pa man mangyari yung tama ng peligro o kalamidad.
0: Mm-hmm. Ayun, at yung pagdedeklara ng state of imminent disaster, ika nga, over a particular area, ang partisipasyon ng pagdedetermine kung mag-e-exist ngayon ay hanggang sa level ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ganun po yun?
14: Yung sa Regional DRRM Council, Sir Alan, ito yung kumbaga rekomendasyon, ano, para doon sa mga local government units.
0: Okay.
14: Maaari rin pong mag-request ang mga LGUs, no, ng rekomendasyon na yon sa kanilang mga nakakasakop na Regional DRRM Councils, no, para ganun po ang kumbaga kasama doon sa mga alituntunin, no. Ang local government units ay magdedeklara ng state of imminent disaster na rekomendasyon po, no, Regional DRRM Council.
0: Ayun, okay. So, merong process pala na in place. Kaya matitiyak na magiging mabilis at makatotohanan yung deklarasyon ng imminent, ng state of imminent disaster sa isang particular na lugar, Sir Juni, ano po?
14: Tama-tama, Sir Alan. Merong triggers and thresholds kung tawagin. Ano? Ito ay manggagaling una siyempre sa mga science-based agencies natin.
0: Yes,
14: ano?
0: Yes. Oho.
14: Magyo, tapos ganun din, may dapat magsagawa ng mga pre-disaster risk assessment, no, para malaman gaano matindi, saan at kailan ito tatama, yung mga ganun. Tapos katulad po ngayon, ano, ito nga po, no, merong nagbabantang El Nino at yan. In fact may mga lugar tayong nakakaranas ng El Nino.
0: Opo. So ito, looking forward naman dito sa aspeto ng El Nino na sabi ng PAGASA strong hanggang very strong, at sa Pacific daw ang kategorya na strong to very strong. Ano po ang mga anticipatory actions naman on the part of our Office of Civil Defense para doon sa mga areas na naapektuhan na? Halimbawa, sa South, may mga areas na parang nagde-declare na may drought sa kanilang lugar, Sir Juni.
14: Sir Alan, yung Office of Civil Defense po, no? Kami ang naatasan na mag-monitor ng epekto at saka ng implementasyon po noong mga anticipatory actions man ito o yung mga nandoon nakasaad po doon sa National Action Plan.
0: Opo.
14: Para naman dito sa El Nino. So ngayon, Sir Alan, base sa ating monitoring, no, at sa mga isinumite ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan.
0: Yes, sir.
14: Umabot na po, no, specifically galing sa Department of Agriculture. Kung losses, Sir Alan, umaabot na sa 6.87 billion yung damage, no, sa mga karamihan sa mga magsasaka, no, dahil doon sa mga pananim, no, damage sa pananim dahil kulang nga po sa pag-ulan, no. Yung Department of Agriculture naman po, no, ay nag-report din nung 10.96 billion na assistance na naibigay, no, doon sa mga kababayan natin. Ito po ay magkakahalo, no, meron dito yung doon sa cloud seeding, yung mga artificial po na pag-ulan, no, na isinasagawa. Ganun din po yung mga assistance sa ating mga magsasaka, ganun din sa mga crop insurance, patubig na suporta, no. So kakaiba po, no, limang sector kasi ito, Sir Alan, no. Yung nabanggit ko ay about sa food security, which is led by the Department of Agriculture, and then yung meron din po sa enerhiya na pinamumunuan naman po ng Department of Energy, no. Mm-hmm. Kasi mahalaga din po, no, itong enerhiya at saka yung meron tayong mga hydropower plants, no. So yung mga ganun. So meron din po mga paghandaan at mga mitigation na ginagawa dito, no, sa energy. Napakahalaga, Sir Alan, syempre din health security.
0: Yes.
14: Led po ito by DOH, no. Lalo siyempre pagka ganitong drought o tag-init, tag-tuyot, may mga heat-related illnesses o mga karamdaman, no, na may kinalaman sa tag-init at tag-tuyot. So ito po naman po ay ang ginagawa dito, no, mga paghahanda ng DOH. Ayon sa kanila po ay may sapat naman tayong mga gamot, pondo, at saka ganun din po siyempre yung mga health workers natin at facilities, no, para dito. Sir Alan, yung isa pa po, no, siyempre yung public safety and security natin, ano,
0: yes,
14: kasama na diyan siyempre, no, DILG, ganun din, kasama po siyempre yung mga katahimikan, peace and order, no. And then isa pa, Sir Alan, dito yung fire safety, no, kasi pagkatag-init at tag-tuyot, isa rin po ito sa tinitingnan na maaring maging epekto, no, yung mga sunog. Forest fire or sa mga kabahayan, no. So dapat din pong magbantay tayo sa ganito at saka nakahanda naman po ang ating mga BFP and other agencies for that. Sir Alan, yung pinakahuli po, no, yung napakalaga, water security, no. Dahil natag-init at tag-tuyot, ito man ay supply ng tubig sa mga kabahayan o sa mga pananim. So ito naman po ay pinamumunuan ng DENR. So may mga ginagawa pong mga paghahanda rin dito, no, at saka napakahalaga po kasi, no, yung preparation and conservation pagdating sa water supply. So dito po sama-sama tayo dito, no, sa tamang paggamit at pagtitipid po nung supply ng tubig.
0: Okay, yes, sir. In closing, Sir Juni, mensahe po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, please, mula sa inyo sa ating Office of Civil Defense, sir.
14: mula po sa amin po, no, sa Office of Civil Defense, sa pangunguna po ng aming Civil Defense Administrator, si Yusek Harold N. Cabreros. Oh, na by the way po, ang karawan niya ngayon. So, happy birthday sa aming CDA.
0: Happy birthday, okay, sir.
14: Ayun. Ang Office of Civil Defense po ay nakatutok dito sa mga paghahanda at implementasyon nitong pong mga action plan, no, dito sa El Nino. Rest assured po na ang mga sangay po ng pamahalaan dahil direktiba po ng Pangulo sa NDRMC chairperson natin kay Secretary Gibo Chidoro na tutukan po, no, yung implementasyon ng iba't ibang ahensya dito nga po sa nangyayaring El Nino at sa kasangharapin pa natin sa mga susunod na buwan. Sa ating po, mga kababayan, tuloy-tuloy na po tayo magtutulungan, no, lalo na dun sa pagtitipid at tamang paggamit ng tubig para po dun na tuloy-tuloy ang maging supply natin ng ating tubig. Maraming salamat po.
0: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir, mga kaibigan. Si Sir Juni Castillo, ang spokesperson ng Office of Civil Defense.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 48 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna.

0: Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit yung temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang penomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated na.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Ito pong utak ng pananambang sa mga sundalo sa Tipo-Tipo, Basilan. May kaugnayan sa ilegal na droga. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
6: Bosalan, magandang mga pagiganti. Ang nakikita nga motibo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa nangyari pananambang sa mga sundalo sa Tipo-Tipo, Basilan noong Lunes. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, sangkot kasi sa kalakalan ng illegal na droga itong si Saddam Salik sa Mindanao na kamakailan ay nasangkot din sa inkwentro habang nagsasagawa ng law enforcement operations ang mga otoridad. Nabatid na nasawi sa naturang inkwentro ang asawa ni Saddam Salik dahilan upang maglunsad ito ng pananambang laban sa puwersa ng pahalaan. Itang kalihim, malawak ang operasyon nito si Salik na may kaugnayan sa illegal na droga na dapat anyang matuldukan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
7: Makikipag-ugnayan talaga din sa PIDEA kasi ang kailangan matumbok yung supply din ng droga. No? So isang missionary yan na kailangan matumbok. No? At kung saan galing ito, anong source nito, at paano ma-interdict ito. Dahil ito ang pulot dulo ng kaguluhan na regarding nitong insidente na ito.
6: Magugunitangan sa sundalo, Boskalan, ang nasugatan matapos paulan na ng bala ang kanilang military convoy sa sitio Bauno, Dagao sa Barangay Badya. Ito rin ang nagtulak sa kalihim para bisitahin ang naturang sundalo at ginawaran sila ng medalya na sugatang magiting kasama si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete. Para sa Bagong Pilipinas, J-Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, J-Mark Dagala.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: 54 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Ang Department of Energy nakipag-ugnayan po sa mga content creators para palawakin ang kalaman tungkol sa nuclear energy. Ang balitang yan, hatid naman ni AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: AJ.
8: Yes, Boss Alan, nakipag-ugnayan nga ang Department of Energy sa ilang educational content creator upang palawakin pa ang kalaman ng publiko tungkol sa nuclear energy sa bansa. Dinala ng DOE ang mga content creator sa Bataan Nuclear Power Plant o BNPP para sa isang first-hand tour sa pasilidad kabilang ang teknolohiya at mga sistema at protocol para sa nuclear safety. Isinagawa ang pagbisita, nakatanggap ang mga kalahoks ng briefing tungkol sa kasanayan at teknolohiya at sumailalim din sa safety orientation at nagpabot ng ilang mahalagang bahagi ng pasilidad. Ayon niya sa DOE, patuloy nila itong palalakasin ang public information at ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder bilang bahagi ng paghahanda sa mga pulisiya, institusyon, human resources at safety framework para sa Philippine Nuclear Energy Program ng ating bansa. Boss Alan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, AJ Ignacio. Nagatid po ng balitang yan mula sa Department of Energy.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Bye-bye time na po kami. Pero syempre, happy, happy birthday muna sa ating executive producer ng programang Boses.
9: Sa'yo ang inuwi, happy, happy, happy.
5: Happy birthday, Paola Antolin. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Pagbate mula sa Tropang Boses at syempre sa PBS Radyo Pilipinas. Bye-bye time na kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday. Ating mga executive producer, Paola Antolin, birthday girl. Si Glory Faye Bagon, thank you, thank you. Ganon din ang mga co-pilot natin sa technical side. Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Villos, thank you, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang, magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
12: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
12: Unang simptomas pa lang, katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
16: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation, the transformation of our ideal being Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
10: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
16: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
10: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
16: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
10: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
16: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
10: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
17: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
18: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
17: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
18: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
10: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong 16th century to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled